Kekho umuntu ozalwa nento. Yonke into siyinikwe inkosi sesilapha. Yazi kuningi bafowethu kuthiwa ke umntwana mayizalwa efumbethe khonto ayifumbele. Awuseniyomvula ke bafowethu. Seniyomvula ke izandla niyibhekele. Konke esinako sasingenako. Naloko ke singakabi nako sisengaba nako. Uma uJesu bafethu esahleze esihlalweni sinethuba lokuba konke okudliwe esikhonyane kuphinde kubuye. Ungajabuli sitha samangwile ngoba maduzane ngizovuka. Awuziningi iy'nhlupheko zolungileyo bafowethu. Kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula. Esethempelini lakhe elingcwele wakuzwa ukukhala kwami. Njengoba sihlanganyeleke mina nawe, nazi ukuthi naye uphakathi kwethu. Uhlale njalo njengoba umphostoli Paul eshilo ukuthi owethu uNkulunkulu uhlale njalo ebekile indlebe yakhe ekunxuseni kwethu. Asiqale nawe ke lolu hlelo ke njengoba siqale ngorana lesithathu.

kuze kuba ihora lesithu basingashiyana endleleni. Ngathi ngiqhubeka ngala ubusulele wena. Awu. Umgodla ke bafowethu uyachichima. Ingiphathisile inkosi. Proverbs 14 verse 23 wonke umshikashika unenzuzo awukho umshikashika ongenayo inzuzo ngeke avume uNkulunkulu ngeke avume mntanami ukuthi ube inhlekisa avume nje ukuthi kugcine kushabalele ngawe hayikhona aba kuyena lo esazinikela kuyena thina ngeke avume nje ukuthi gcine kuumlando nje ukuthi wake waba khona yake yaphakama impilo yakho ngeke aza ngeke avume uNkulunkulu Kuni shabala lejinda bayako. Kase kugcineni kwakho konke uJehova uyakuyithola indlela yokuthi ikhanda lakho liphinde futhi liphakame ngaphezulu kwezitha zakho. Maduzane uzohluma njengesundu. Ngeke avume ngawe uNkulunkulu. Ube inhlekisa. Akuzukuhlala kunje. Yonke lento bafowethu uyaqala uJesu izophethwa uyena. Uqalile umsebenzi omuhle empilweni zenu. Unamandla okuthi akufeze. Kuze kube yilolo suku olukhulu lenkosi. Iyazi inkosi ezokwenza. Iyazi ezokwenza. Nasemzini yodaka bafowethu ilanga liyaphuma. Akathulile uNkulunkulu ngesimo sakhe. Uyazi azokwenza. Awu uyazi azokwenza. Ungatideki lapho ufica khona indlela. Ivimbekile kanti uhamba uhamba uze uyofika la indlela khona. Seyiphela khona ungatideki mntanami. Ungatideki no Israel kwabanjalo. Wahamba wahamba wahamba wahamba wahamba. Wahamba wahamba wahamba wahamba uIsrael. Yey wahamba wahamba wahamba wahamba. Weba fwetu Israel waze wahamba wahamba. Waze wafika olwandle. Wathi uyabheka emumva nayi impi kaFaro imlandela. Awu kodwa uNkulunkulu wemihlola bafowethu. uNkulunkulu wemihlola. uNkulunkulu wemihlola. Wavula indlela lapho indlela engakazi bekhona. Amanzi aba ugange ngapha nangapha. Sengathi ngingathi kuwe mntanami ekunzima kuwe njengamanje. Maduzane inkosi izokwenza ukuba ukwazi ukudabula phakathi kwalezo inkinga. Njengoba amanzi olwandle aba ugange ngapha nangapha. Neinkinga zakho, nezimpi zakho. Ziya kuba ugange ngapha nangapha. Uya kunqamula udabule phakathi kwazo. Wahamba wahamba wahamba wahamba uIsrael. Waze wafika lapho indlela yayisiphela khona. Ngoba lapho eyakho indlela neyami indlela iphela khona. Inkosi yilapho iqhubeka khona. Abamethemba bafowethu bafana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa kodwa emile iqinile. Awu njengoba izintaba ke bafowethu zilihaqa iJerusalema kanjalo uJehova uyabahaqa abantwana bakhe. Awu emntanami sibiyelwe. Mabe sibona nje singena nabe eyitolo bacabanga ukuthi siyefana. Babona sithenga abakuthengayo. Babona sigqoka ingubo abayigqokayo. Kodwa abazi ukuthi kukhona into ephezulu kwethu. Kunesandla esiphakemeyo bafowethu. Esiphezulu kwethu asihambi sodwa. Abanye bethu ubatetile. Ngizwila ngithi abanye bethu sebathathile uNkulunkulu wethu wabona ukuthi abakwazi ukuzihambela ngokwabo. Yabona ingane emayise encane ikihambi ihambe ngeenyawo zayo ihambi ihambe. Bese kufika la kungazuthi iyatetema khona. Engani phela bafowethu iyazi ukuthi inethuba lokuba iqukulwe unina awu bafowethu. Ayithatha iphathe noma ibeke

emhlanje bese ke iyona ihlala emhlanje bese themba unina ukuthi uyena oyibonayo indlela nathi ke kuneyikhati eyifikayo empilweni bafowethu lapho sidinga kuba inkosi sitete isibambe isiphakamise njengomntwana isibeke emhlane noma isithwale ngezayo izandla ingathwali nje thina kuphela ithwale nemithwalo yethu kanti sinayo lento yokubuya sitetemele inkosi yethu engani yona ayikhathali yithi uye isolo bafowethu uye namhlanje kuyoba nguye naphakade awu iyasithwala inkosi yethu abayethembayo inkosi bayakuhluma njengesundu bayoqhakaza abafowethu nasogadule yonke lento oyibona mntanami noma ngabe isinesikhathi esingakanani maduzane uzofakaza ngayo ukuthi hey ngake ngagula hey kwake kwabanzima empilweni ngake ngaba namahloni okuba ngibhekane nabantu ngenxa yezimo engangibhekene nazo kodwa inkosi yangithwala akumnandi bafowethu kuyolanda ubufakazi akumnandi kuyolanda ubufakazi ningizwile bafowethu noma ngiphume kunina hey akumnandi ukuyolanda ubufakazi bakwesinye isikhathi usukungazi ukuthi uyophuma uphila yini akumnandi kuyolanda ubufakazi akumnandi kuyolanda ukubonga ngoba usukungazi ukuthi uyobuya uphila yini Ngizwile bafowethu akumnandi ukuyolanda ubufakazi. Kodwa ngingakukhuthaza ngimi kuKristu ngithi njalo ma ungena empini mntanami ungene ukuphethe ukubonga ningizwile bafowethu noma ngiphume kunina njalo ma uyongena empini ungene ukuphethe ukubonga njalo ma ukhulekelwe noma wabekwa izandla noma kade usenkonzweni uthi ungena kuleyo nkonzo mhlawumbe uyocela ukukhulekelwa nje ungene ukuphethe ukubonga isizwe sithile seyinyukela entabeni siyocela imvula okwase kuyisikhathi eside bafowethu kunogwadule imvula ingekho kulelozwe iy'tshalo zonke zaseziphelile bafowethu kwakungekho ngisho iconsi lalingaguqubali ngisho ukuguqubala izulu kulesi sizwe bafowethu kwakunzima kakhulu kwakuwugwadule kwakuyilanga nje kuphela kwakungekho ngisho iconsi lemvula banquma omama bendawo nezintombi ney'nsizwa nobaba bakuleyo ndawo babekholelwa emkhulekweni ukuba kunyukelwe entabeni kuyocelwa imvula njengoba ke kuwunkulunkulu olawula imvula kwenyuka ke bafowethu kuya kocelwa imvula kuNkulunkulu ngoba le mvula mntanami oyifunayo okwamanje ngiyazi ukuthi udabula ogwadule ukhona umnikazi wayo awu kodwa Jesu senzani abadi benyungakhohlwa ukuthi ngithe uma ungena empini ngena uphethe ukubonga ngena uphethe ipraise uphethe iworship akukhathaleki noma ngabe ubhekene noGoliath akukhathaleki noma ubhekene noSathane uqobo onezimpondo kodwa mntanami ngiyakuncenga ngoba ubele kukaNkulunkulu ngena ukuphethe ukubonga akumnandi ukulanda ubufakazi izwi kaNkulunkulu lithi ke umfanyana omncane nje yena wenyuka nabo eya kulomkhuleko wanyuka ephethe iumbrella

ukhokhele ngayo. Yonke umshikashika unenzuzo. Sihlabelela ingoma yokunqoba sisaya empini bafowethu. Ogulayo makathi uyaphila. Ongenako bafowethu akathi ucebile kakhulu mawukimi Nkosi. Kwizulu yesabeka. Kuba benginguwe bengiyothi njalo uma ngiqala imikhuleko yami ngibe nginalamazwi athi ngiyabonga Nkosi ukwazi ukuthi ngisaqala nje ngikhuleka unami. Ukuthi unamandla okuba uhlangabezane nezidingo zami. Ungenza noma yini ukuba ukufeze okwami. Masingeneke naleyo mentality bafowethu. Ngavume uNkulunkulu ukuba lelo business lishone phansi. Ngeke avume uNkulunkulu ukuba uqoqe lezo impahla zakho ubuyele ekhaya. Ngeke azavume. Iyazi iNkosi ukuthi kungani kuqalise kanje. Yebo egazini ukufa okukhona noma isifo esikhona, isifo esibulalayo. Kodwa iNkosi izokwenzela iqiniso. Izokwenzela ukuthembeka kwayo. Awu bafowethu nasehlane uJesu. Uyithwala.

ungakhathazeki ngalaba abahlekisa ngesimo sakho, ungakhathazeki ngalaba. Amehlo akho mawabe senkosini uJesu. Labo abahlekisa ngesimo sakho nabahleba ngesimo sakho ungakhathazeki ngabo. Bazosikwa njengotshani maduzane. Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso. Ngakho ungakhathazeki ngokuhleka kwabo. Verse 3 ka chapter 14 in Proverbs. Akanipha wena amehlo akho abe senkosini. Njengoba ke Isaka 14 uverse 3 wakhona uthi, emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso. Epha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza. Awukho umshikashika ongenanzuzo.

0: Sizwa kupasta nqanda esithi izolo namhla. Awu bafethu akasoza sidela. Ngiyazi ukuthi ngake nganitshela lokhu nganiphindela futhi akekho umuntu ombona ebusiseka la ngaphandle noma ngabe umngani wakho noma umuntu ofunda naye akekho umuntu obusiseka ngesibusiso sakho khohlwa. Kodwa ngoba ninjengene ngizothi ngithini? Wonke umuntu ombona ephumelela nawe oyitshela ukuthi kufanele ngabe uphumelela kanye kanye naye. Akekho umuntu obusiswa ngesibusiso sakho esakho esakho siyolinda wena. Maxa khona la inkosi esakudlulisa khona vuma akumnandanga. Akekho obusiswa ngesibusiso sakho izwa ngami. Okwakho kukulindile. Isikhathi sikaNkulunkulu sifanele. God's time is perfect. Ngiyakhohlwa bafethu, ma uNkulunkulu wethu esekubusisa uyahlehla aqale emuva kule yadelay le yadelay.
1: How agasoze
0: Zama ukuthi akekho ohamba ngemoto yakho, ohamba ngemoto yakhe, eyakho mntanami kulindile, owakho umshado kulindile, owakho umuzi kulindile. Bonke babona bethandaza nje kuNkulunkulu, akekho kodwa onikwa okwakho khohlwa.

kancane njengoba inkosi isakulungiselela okwakho okungcono eyakwabela kona ekusekelweni komhlaba. Sengathi ngakupha amandla ukuthi ngesikhathi sakho sokulinda ungawenza amaphutha. Ningizwile ngesikhathi sakho sokulinda ungawenza amaphutha, ungaze udle izinto engadliwa ngenxa yesikhathi sokulinda. Ungaze uhambe indawo ongafanele ngoba kungenzeka isibusiso sakho sigcine singafikile ngenxa yokuthi sewuhamba indawo ongafanele ukuhamba kuzo. Sewudla izinto ongafanele uzidle. Ngesikhathi osalindile ngaso, ngiyathandaza ukuba uthembeke enkosini ngokuphila impilo eqondile nemthozisayo uNkulunkulu. Bafowethu, uma umuntu esuke ephethe iumbrella usuke engayile koqeda imvula, kodwa usuke eyohamba kuyona imvula. Kodwa ngoba ninje ngene ngizwe vele. Dwala elimile, dwala elimiyo, suke ngayile koqeda imvula, kodwa usuke yohamba kuyo, hawu bafowethu.

586. Niyazi ukuthi bafundi ngesikhathi siqala lo nyaka ziningi izinto masingena kulo nyaka ka 2026. Ziningi izinto eziprofetiwe ikakhulu kulabo ababe seyinkonzweni ngomhla ka 31. Sisuka ku 25 siya ku 26 sisuka ku 2025 siya ku 2026 kunezinto ezaprofetwayo nawe owazi profeta wayidala empilweni yakho ngifisa ukuba wazi ukuthi izwi likaNkuluNkulu loku elakukhuluma kweyakho impilo usengenzeka lezi nyanga nje ezimbalwa eisele ummangaliso wakho ukhona kusho ukuthi izwi kaNkuluNkulu seliphuthile Kota kawa kamba.

Kana ke namhlanje ngifuna sibuke ukubaluleka kokuba uzipositione for ukuthola umangaliso wakho. Ifisa ukuba noma uSathane angakurobha kangakanani kodwa aza ngakurobhi ngaleli iqiniso lokuthi uNkulunkulu unawo amandla okushintsha impilo yakho. Unawo futhi amandla ukugqabula izibopho zenhlupheko. Lokho kukholwe, ngisho ngabe uyagula emzimbeni, kholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla ukuba akuphulukise. Lawo ma miracles ayenzeka emandulo namanje asasebenza kuningi ngalawa awami amehle ngokubonile uNkulunkulu ekwenza nakusona lesi sikhathi. Kusukela ngesikhathi engaphenduka ngaso ngabo 1996 ngizinikela enkosini uJesu, amehlo ami asebone izinto eziningi, yebo kuningi engifunde ngako eBhayibhelini uJesu akwenzile. Namandla kaNkulunkulu nje akade enzeka uNkulunkulu elwela abantwana bakaIsrayeli, kodwa bafowethu okukhulu kunako konke yiloko lawa wami amehlo akubonile iNkosi uJesu ikwenza. Akonge akungethusi mayisitha esingusathane sikurobha ukuthi noma uzwa emoyeni wakho ukuthi hey mhlawumbe ke ngihambe ngiyokhuleka nobaba uCwezu, mhlawumbe ikhonto yokwenzeka okwazi ukuthi lento ekwenza uloku prospona kwesisikhathi ubuye ukhansele kade uthe uyeza, uyazi uSathane ukuthi lento ekuhluphayo mhlazane wakhulekelwa wabekwa izandla kuyokwenzeka imihla.

akumbele wakufaka kuona iso lika Jesu liyakubona. Oh, glory to Jesus. Abantu bayakhathala umuntu kodwa uJesu akakhathali uwe. Uyakukhathalela, uyacabanga ngawe. Uyazi ubhekene nani. Futhi uyazi ukuthi uyehluleka kangakanani. Futhi uJesu uyazi ukuthi ufisa kangakanani ukwenza kahle. Kodwa izimo zempilo yizona ezingavumi. Abantu uma bekubona bakubona uphila babona ngazuthi kuhamba kahle kanti ngaphakathi kuwena ngazuthi uyigobhoze akusekho lutho. Ama organs lawa angaphakathi esifubeni kuwe ngazuthi akukho lutho ngendlela othwele ngayo. Kodwa namhlanje kuseni ngizomemezela ngamandla kaJesu. Uyena ozokukhulula. Uyena ozokuba ngumncedi wakho. Abantu bayakhathala umuntu vele abantu. Kodwa uJesu akanjalo. Uyena okumemayo uthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. Wathi mina ngizakuniphumuza uJesu ophumuzisa umuntu. Futhi bekani ijoka lenu phezu kwami nifunde kimi. Athi umphostoli uPetro phonsani izinkathazo zenu kuyena ngoba yena uyanikhathalela. Awubafowethu, is a faithful God. He's a faithful God. Uyakwazi la ukhona, uyayazi ne-address yakho. Bafowethu, uMaria Magdalena, uMaria unina kaJesu, wayezigcinile njengentombi eziphethe kahle, ephila impilo yobungcwele. Kodwa izulu layazi i-address yakhe ukuthi kukhona owesifazane. Abathi abanye besifazane begijimela impilo engcolileyo kodwa yena ozigcinile. Izwi likaNkulunkulu kwathunyelwa ingelosi. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi kwathunyelwa ingelosi emzini omncinyane waseNazareth, edolobhaneni elincane. Mhlambe nawe la ukhona umzana nje omncane, mhlambe kusendlini kathayela, mhlambe kusemkhukhwini, mhlambe useflethini, mhlambe usemzini oyisubsidi omuhle, mhlambe usestezi kwasona leso stezi awusasijabuleli ngoba izinto azenzeki ngendlela oyifunayo. Mhlambe ngomlomo abantu basakubiza ngosomabhizinisi kodwa kuwena kwalona ibhizinisi leli usuyalizonda ngoba alenzi ngendlela ofuna ngayo. Ngizomemezela uJesu onamandla engike ngamubona enza izinto ezinkulu. Uyayazi i-address yakho. Izwi likaNkulunkulu lithi esazigcinile uMaria wathi ehlezi endlini. Lento eyenzeka kuMaria ingenzeka mfana wami nakuwe. Kwabonakala ingelosi ima phambi kwakhe ithi, wena ophiwe umusa. Ayimbuzanga nagama lakhe kodwa le ngelosi eyayithunyelwe yayiyazi i-address yakhe. Lapho ukhala ukhona izulu liyayazi i-address yakho. Awu bafowethu, awu bafowethu, mhlamba bakwenu ney'ngane zakwenu azisakuvakasheli, azisakufoneli, kodwa izulu liyalazi ikheli lakho. Lazi ngisho inombolo yalowo muzi, house number. Akunasikhathi lapho oyothi ma uya kuJesu khona ufice inamba yakhe i-engage noma inamba yakhe ithi usebhizi nolunye ucingo. Yeyi, abantu esiphila nabo manje uthi uyabafonela kuthiwa namba bhizi. KuJesu bafowethu akunjalo. Labo abaya kuye ngenhliziyo yabo yonke bemethemba bengenalo elinye ithemba, besho enhliziyweni yabo bethi, Jesu ngiza kuwe angisenalo elinye ithemba. Awu, labo abamfunayo bayamfumana. Mntanami, uJesu ozokunika lo msebenzi. Laba bantu obacabangayo nalama connections owacabangayo

0: Awamashu, I've seen amaphoyisa
1: ngiyapost
0: in the morning asuke khona ekuseni nantambama asuke khona esiza with the traffic control.
1: Oh,
0: emini
1: okay.
0: ke vele ke phela kubanzima
1: ngoba
0: ne-traffic kusuke ngeke ubhizi sitreatwa njenge-four-way stop.
1: Okay.
0: Ngiyabonga.
1: Sure, thank you. All right. Hi, good morning.
2: Njani mntu?
1: Sikhona baba, kunjani?
2: Ngiyaphila mntu. Kundingelele noba manzini nesisi.
1: Sure, bavuma yini.
2: So kunaletho lengayengayirephosa leya laphana kamyandu laphana la ike khona inhlabathi ama-tax mese emaqondana na inhlabathi
1: gcinaseku-one
2: lane yes hhayi leya nto ngiyabona ingathi isemthethweni into lengiyibuka ngayo ngoba into esiyenzekile-ke manje mco yabo kuleleni engaleni ephambana nayo-ke sekunerenki into yenza ukuthi ngithi isemthethweni leyanto kunamakhona abekwa amaphoyisa awesoredi la amakhona ablue la amaphoyisa then bese kuba khona amatekisi akhelileke lapha arenkileke lasemgaqweni ya yiyo into esiyenza opposite nakhona-ke le ndawo lekade ngikhomplaina ngayo
1: ya kulungile awumeke bayiphendule yes
2: enye into yokugcina mco enze icela kuba mandweni akuyona icala ukuthi umakhona umbuzo esiwubuzayo engenayo impendulo yayo ukuthi hayi ngisawubheka impendulo yayo ngibuya nayo kunokuthi asingisilide sinikeze impendulo erong engayona.
1: Okay, sure. No, kulungile sikuzwile, sabonga kakhulu ethala sure. Zungu,
3: mhlambe ngiyabonga umsakazi. Angikhulumi ngale yokubekwa kwamakhonzi. Uma kubonakala ukuthi khona into engaba yingozi, amakhonzi ukukhombisa umshayeli wemoto ukuthi phuma ngala. Usho ukuthi ukuvimba ukuthi khona into kunomgodi noma ngabe yini. Njoba esho-ke ukuthi kunomgodi, one angithi thina asibona baka road singamaphoyisa thina. Okubalulekile kwethu ukuvika ingozi ingabi khona emgwaqweni bese kufika-ke labo-ke abazosusa inhlabathi nabazokhanda umgwaqo. Kodwa-ke sizohamba-ke sizozama ukuthola ithuba siye siyoyibuka le nokubambisana namaphoyisa. Kodwa njengoba kuwumgodi ovulekile akusho ukuthi amaphoyisa azoqiba umgodi. Kodwa amaphoyisa uma kuvuleka umgodi noma kunamanzi emgwaqweni kufanele wona abeke izinto ezizokhombisa ama-motorist ukuthi hayibo kunengozi la, phumani ngala, ningahambi la khona inkinga ekhona. Okusho ukuthi njengoba kunamakhonzi abekiwe amaphoyisa afikile abona khona ingozi ekhona la, then bese director-ke i-traffic uma esiwumgwaqo usu-one lane because kudilikile ngala. Kodwa ukudilika ngeke kusetshenzwe amaphoyisa, kodwa amaphoyisa ena afike avike ingozi ingabi khona. Ngicabanga ukuthi amaphoyisa ethi awenzile umsebenzi wayo uma kukhona namakhonzi awabekile ukuqinisekisa ukuthi abezayo bahamba kahle.
1: Okay, siyabonga kakhulu. Ngiyabona ke mningi kakhulu imibuzo esikhuluma ke ngendaba yamajoyinti. Mhlawumbe kuzomele sivule ifeature la sithi khona ceba ijoyinti lakhe lenza ukuthi ungalali. Ngibona imibuzo, ngibona igalazo eyingenayo la abantu bakhala ngamajoyinti aseduze nabo bathi kuyakulala. So kuzomele siqambe leyo feature le esithi ceba ijoyinti lakho lenza ningalali. Sawubona.
4: Makadam.
1: Molo, kunjani?
4: Ngiyaphila ngani yami, ngibingelelela la uma kunyama kayishi.
1: No Carol bayavuma.
3: Siyavuma.
1: Yes.
4: Ngizimele ikhalazo lapha semgaqweni ngani yami. Ngokuqala ngale, yabona uma uqhamuke eThekwini Hospital nomqhamuke eNyulenzi wehla uzojika ufikela ngaka engine.
1: Yes.
4: Kalesi. Ngani yami sekuyirenti lapho official ilane yemoto ijikela ngaka lesi. I said to Paramatis.
1: Okay.
4: Manje sinenkinga thina esijikela ngaka left masiya kamashu noma kokwari heights siba nenkinga. Ungathi manje ngifuna ukwazi kumanzini ukuthi isemthethweni yini leya renki yamatekisi.
1: Okay.
4: Two. Naba mahani laba ngasevio night asibulaleli imoto asenesikhathi.
1: Okay, imake ma akuzwakalanga ukuthi la mahamsi akuphi angase
4: ngase VNI esikoleni. Yabona isikole salabantu emilwenze isikole sabantwana abangezwa.
1: Oh, okay. EVN Nike.
4: Hey, hey, I. Abonje, ngizothina ngazochaza
1: ukuthi
4: angikini ngangani yami inkinga engibuza ugwabini ukuthi

0: ilizwi lomzansi.
1: Ilizwi lomzansi.
2: Angena umuntu ophuza utshwala kodwa angizwani nento yestress emcucuzelayo.
3: Wahamba-ke waya kule ndawo yobumnandi. Kwase kwenzakalani elithathe lapho-ke?
2: Kahlala ngaphakathi, kwase kufika isikhathi sokuthi sekufika sokuthi ukuyolala ngo-10. Kufike-ke nangumfana wayehamba ngemoto, ngihambe naye. Umqasho loyo sasilele kuona.
3: Okay.
2: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile, sisebenze sile sivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele asikhiphe yabo. Ngivume nami ngendlela yokuthi ngathi uma ngimbheka nami ngokunganami ngokukhulunganami nje ukuthi u-right yabo, ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona. Shuthi nami mase ngivukekuseni ngiqale ngicabanga ibe nokuyisola ukuthi warif ngiyakhulela cause bekusikhathi eside ngingasalenzi ucansi. Mase ngiyaya-ke e-low clinic, uma ngifika eclinic vele kuthi hhayi ukhulelwe, sengithole nesifo kokubili. Sikhuphuke manje stress siya phezulu. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami esiyenzekile njengamanje angimdingi lo mfana empilweni yami. Ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi ngoba kwengasamvini nosokuvela empilweni yami, ngasamtholi ngasezi ngasasondeni.
0: Intombi kaMfino, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo, yizwa umehluko. Sindi, nabalaleli, iyangihlupha lento.
4: Sindi, nabalaleli, iyangihlupha lento. Mina, nomyeni wami, sesishadile, sihlala isikhathi eside, singamtholi umntwana.
3: Kwaze kwaba muncu nje. Mina nginaye umntwana.

Sini nabalaleli namhlanje kuzalwa uPele wakanzama ngithi nje khula mtaka mama ngiyakuthanda kakhulu usho ke usisi wakho uzandile uthi ke uma ZZ khula wePele awubakithi mtaka mama kulungile angikholwe ke ukuthi wema ZZ uke wathi kumculela wathi kumhlabelelela futhi ke nezinto ezikhala kahle uyayilungisa kwazi sephela iyazala ingane kamama namhlanje Namhlanje yi-birthday yakhe. Unokwanda wakacele khula ke. Nokwa khula kwando yebo. Ufiselwa ke umngane wakhe. Usili uthi ke ngiyakuthanda kakhulu umngane wami. Ngisakuthanda ngale yandlela ngangikuthanda ngayo kudala siqala kuba ngabangani. Ngikufisela konke kuhle ozifisela khona. Khululekaki i-weekend siseduzane ukuthi mina ngicwalise ukuthi ngikuthanda kangakanani. Alright, kulungile ngiyakuzwa wemaliliza. Ikhona into ekhala kahle layo ehlelayo ngempela so. Akhule kunono. Yabona isithembiso nje asiphulwa. Yabona kukufanele ukuthi kube isime sinzima esizodala ukuthi kuphuke isithembiso. Ayikho into embi njengokuthi uthembise bese ungafezi. Yabona nje khona abantu asebaziyo ukuthi hawu mekwangithembisa nje. Hawu vele wehlisa umoya. Ngoba mina kade ayengithembisa. Akukuhle lokho. Ngongcono vele ungathembisi. Ingcono vele ungathimbi uvele ubonakala usukwenza ungathembisanga ngoba uma usuthembisile wenze yabona ube unikeza umuntu uyithembe elingekho ayikho into ebuhlungu njengaleyo bena umnikeza ithembe elingekho wazi kahle ukuthi hawayi yabona kulo nyaka khona umuntu ozalwayo wayekade ezalona last year lo muntu wathi yena khululeka nje ungakhathazeki yabona nje hawu ngoba uzalwe kabi inyanga ingaphelile mike yaphela nje hawu Naglonyaka futhi washinto efanayo. Uyabona ukuthi lento iyakhela enhlizweni ibhlungu kanjani? So ke enze isiqiniseko sokuthi uma ngabe umuntu umthembisile, uyakufeza lokho umthembise khona. Bakithi kuyezwela. Kufana noma umuntu edinga into ethile, kungcono nje ukuthi ungamthembisi, mawazi ukuthi ngeke uzukwazi ukumsiza. Umtshele nje ngaleso sikhathi ukuthi hey mfethu hey kuyabhetha. Angifuna nokuthi ngize ngikuthembise ngoba hayi impela ngiboni, Angifuna nokuthi ngithi amathuba mancane awekho. Umtshele nje iqiniso kunokuthi umthembise umuntu umthembise abe nethemba ngoba muke washa amazwi amthembisayo umuntu uyathemba. Athi hawu bakithi ngoba nosibanibani ngeke ngakhuluma naye wathi athembele kulamazwi owakhulumile kanti uyazi wena uthi hayi angeke uzukwazi ukuthi ukwenze lokho ayikho into ebuhlungu njengaleyo ngiyafuna nje ukuthi namhlanje mawukuthi umuntu ojwayele ukuthi abantu bathembise kodwa wazi ukuthi awusafeza engazi ukuthi ungazama kancane kancane uphume kulento ngoba iyayilimaza inhliziyo iyalimaza kulowo muntu osuke umthembisile

0: Right again, emsakazweni wakho izwi lomzansi ku 98.0 FM. Sithi izumehluko ke ngalesikhathi mlaleli isikhathi manje 12 minutes before 10 emsakazweni wakho ngqaphambili. Mlaleli wezilomzansi uyazi ke ngalesikhathi ngalolusuku ila sisuke khona sithi sindi nabalaleli iyangihlupa lento. Injalo ngempela ke indaba emsakazweni wakho izwi lomzansi sizokhijima ke mlaleli siyobheka udaba ekuyilona namhlanje umlaleli asinike zelelona ukuba simsize simlekelele kulona uyabona ke into zami la zithanda ubuye zingiphikise ngoba usithumelele I voice note ngodaba lwakhe kodwa ke sizobona ukuthi kuhamba kanjani la lucaphuneka kahle khona ebese siphinda sibheka futhi ukuthi siyakwazi nokuqhubeka nalo kwamanje asiqale ngalesigama
1: sawubona sisinde nabalaleli Ngingizwa abantu ohlelweni lwakho olumnandi didwe inkinga zabantu besizakale. Nami ngiyacabanga ukuthi ngizosizakala kule nkinga engiphethe kabi. Sisindi ngintombazane na 29 years ubudala. Ngikhulisa umama nesifather son. Sinomfowethu ababenaye emshadweni wabo. Umama yena wasebenza waphela umsebenzi waqala ukudayisa ngoba umuntu okhuthele nje. Ubaba uyasebenza yena. Uma mangifundisa sesinti ngiyasebenza manje futhi ngiyisiqiniseka ukuthi akashweli ngikhona inkinga yami ilana ke sesinti uma bomuntu ophuzayo selokhu ngamazi kodwa bengakazi ubaba enze into engekho right ngoba ephuzile kodwa ngithe ngibona ngolumshuku ubaba sesinti ephuzile wathi mina sengikhulile manje kanti enuzotholana ayinginganga kiki kunusuku ephuzile ezingakumina angithinte ngemuva ngathuka ngathi baba wenzani athi sorry uthintekile ngaqala ngangabe ngisaba ke mina manje sisinthi ngolapha lezi zinto zenza uma engekho ngingasho lutho kuma ngathi shuthi baba sikuyamhlulu tjwala kangolusuku uzohlangana naye passage ephuzile futhi angibhudubeze engithinta ngimpushe kabuhlungana awe sisinthi ngabe sengicabanga lento ukuthi nginze njani ngimtshela uma ngacabanga sesintu uma unesifo senhliziyo lento obviously izomhlukumeza kakhulu kanti uyamthanda umyeni wakhe ngamlinde sisopa ngamtshela baba ukuthi ngizovula icala manje ngalento ayenzayo ngenza imizamo yokuxoxa noma kodwa ngakha nje istory sisinde singekho ngifuna ukumuzwa uzothini ngento ekanje wavele wathi uma akekho umuntu ongakhulisa ingane ize ibe ndala ibe sifuna ukwenza into enjalo okusho nje leyo

0: ngani yona enakele zinakele kusho uma sisini wathi nje ingane zinakele kabi ngabona ukuthi umqondo kamama ula ayike kanti akazuye kubaba lento yakhe ngelinye ilanga ungene ngilele ngeza umuntu esela empedeni ephuzile futhi umama wayegodukile ekhaya ebhulu ngalo mamsindi angazange aphumelele ngamtshela ngiyovula icala ngahamba ngaya kamngani wami ngalala khona usuku bekuyi-Sunday umama wayesezobuya ku-Monday ngidiniwe ngapha ngicabanga nomama uzoba yini uma ngimbopha ubaba ngicabanga yonke leyo nto
1: Mlaleli ngenxa yokuthi umlaleli esithumeleleke udaba lwakhe ayiphelele indaba yakhe kodwa ke ubese senzele lonye uhlelo ukuthi sikwazi ukuba sithole yonke indaba iphelele ngoba indaba ukuthi athole ukusizakala ngenxa yesimo esithile akabange sasiqhubekela nansi iVN yakhe njengoba isithumelele yona

0: njengoba ebekile ukuthi akazange aze ayeke ukuthi ubaba aqhubeke nemikhuba yakhe ngekho right sizophinda futhi sizama ukuqhubeka bathi ngobulalele ngiyacabanga uhlamba uzozama ukuthi asenze le minye imizamo uqhubeka nodaba noma elibhalile ngapha esayidini ukuthi ngaqhubeka ngimfundele lona kodwa ngiyacabanga uzophinda senze lo nyuhlelo ukuthi asithumelele futhi ene EVN na njengoba kade saqhubeka sichazela ngodaba lakho kwamanje sizothukuma nje kafushane emlaleli bese siya lapha kwashinga met masibuya khona sophinde siqhubeze lesi sigame sele odabeni lwakhe nokuyila afisa khona ukuthi athole usizo bese sikwazi ukuba sikunikeza lona liphelele umlaleli wezilomzansi ngoba ukhona ulalela umsakazo sikhuluma nawe njengamanje asambe sika shinga methi okwamanje emsakazweni izilomzansi asikubingelele shinga sikwamukele emsakazweni izilomzansi
1: ngikubingelele umsakazwani ngibele nabo bonke abalwezilomzansi ngokuhlwahlwana kwabo ngawo semsebenzini ngawo sekhaya ngawo kuphi kuphi ngithi ngiyakubingelela kuleli zwe lomzansi kuyilona elilethe ukuphila kuyilona elilethe impumelelo kubantu kuyilona elihlezi igqugquzela abantu ukuthi izimpilo zabo ziye phambili njengoba nami ngila ngumkhulushika ngiqhamuka khona abashinga meda abaningi bethu bathi umkhulushika ngumkhulushika kodwa kwase kuba ivoice ethanda ukuba nebhesi engaka kodwa ngathi ivesi endodana kahle wezwe lomzansi ngase ngangenwa izithunywa noma amathu ngathi indodana awuhambi yolela abantu awuhambi yosiza abantu enkingeni ababhekele nazo izimpini abalwe senanazo ngaye ezinhlanhla ngaye ezizana ngaye ezohubha impumelelo ngaye ezizitha imbala ake ubalekelele ubasize nibambisane ukuthi phela mabayinqobe lezi zinto zonke inkinga abaphina nazo mabayinqoba njengoba sengila sengigalelekile ngithi mina impilo yami kahle kahle manje siyokulekelela abantu sekusiza abantu enkingeni ababhekene nazo ngaye kuphi ngawukuthi mhlawumbe uthona mina mkhulu wami ngeke kubi angisakwazi kwenza lutho impilo yami ivalekile ngcinge and ngiyabona ukuthi nasemndenini kuvaleke yonke into sekuthanda ukuba yinkinga kakhulu okunye ngeke ngikuphasise kakhulu ngeke ngithi kubalezwe umzansi ave kubalulekile ukuhlola ave kubalulekile ukubheka ngaphandle ukuthi ulaphe ave kubalulekile ukuthi ubheke ngaphandle ukuthi uzuthinta izinto eziningi ukuthi uyalapha ukuthi wenzani ukuthi wenzani ngoba zonke izinto vele kuyenza ukuthi mhlawumbe ukuthi umuntu onesichitho kodwa kuthiwa mhlawumbe indlela yokuthi angeke uze usikhiphe ngendlela mhlawumbe kuyenza mhlawumbe ukuthi ayi sisitrong kakhulu indlela le xa usathane ngeke ngize ngikunikeza amakhomba la ekhaya ngithi ayi cha naye amakhomba nakhunyana hahambe uyokhipha isichitho uyodinga ukuthi mina siqu sami ngijule ngijule kahle hle ngihlanisa imithi ethanda ukuba bucayi kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngikulaphe kuleso sifo leso uke ngeke ngitshela abantu zomzansi ukuthi hayi inkinga ziningi la emhlabeni kuningi kakhulu and ngibonile ngokuthi ngilapha abantu ukuthi ngibone ukuthi hayi cha kuthanda ukuba yinkinga kakhulu emhlabeni oba kahle hle manje umuntu useyinokubonelela impilo yakhe kuthiwa hayi cha uma sibani bani ungene noplastiki.

0: Bona Veruth ayikufaneleke le.
1: Yeah, yeah. Ongayishaya ngempela le part.
0: Ngoba kufana nalala la South Africa khona lokuthiwa uLinda Sibizo. Umama lo ojwayele ukugunda nje.
1: Yes, yes.
0: Hlezi nje ezothola indawo nje yokuhlupha. Hlezi nje nezothola indawo yokuphatha ibhamu.
1: Yebo. Andiyashaya ke leyo part.
0: Yeah, shuthi bayathula bambuka ukuthi hayi ngeke, masimnike nje, simnike indawo yokuba soft. Angeka kwazi, yabo.
1: Ayike ngengambone soft kuyona.
0: Ayi namfethu ayikho. Ayikho.
1: Hlala nje ngimazi. I'm sure ingakho. Ezivuthe futhi sika mama.
0: Eh. Wena umcaba ba nginike kanjani?
1: Aw, nawe uyabona nje.
0: We!
1: Bake banginika nje.
0: Banginika njani
1: konke baye banginika?
0: Banginika njani kanje? Ngizama ucabanga. Ngiyakhumbula baye banginika kodwa ngazi ukuthi mangihlaziya ngithi njani konje le ndawo.
1: Ngizokukhumbuza ngwafasi.
0: Oh, okay.
1: All right. Right, simkhipha kamnandi kanjalo hlobisile lishozi emsakazweni kwase ngale indaba ke mlaleli umncintiswano weOmo Atlas Hand Wash Super Soak usuqalile umncintiswano. Qalile ke manje sixoxele ngendaba ephathelene namabala enzeka ngezikhathi zothando. Kungaba ke ukuphekela umndeni wakho, izingane idlala ngaphandle noma umcimbi okhethekile umndeni. Vakashela ke amakhasi einkundla zokuxhumana e-stage izwi lomzansi ufaka indaba yakho utag i-stage izwi lomzansi bese usebenzisa i-hashtag ethi hashtag omosupersoak 5 minutes ukuze phela uthole ithuba lokwina 5000 rands nge omosupersoak hand washing powder emva kwemzuzu nje emhlanu amabala ayaqala iphumele empahleni ecilisiwe okukunika ke isikhathi esengeziwe sezinto ezibalekile kakhulu. IOmo Supersoak isusa amabala ngendlela engenakuqhathaniswa ngemva kokucwilisa nje imzuzu eyi-5 kuphela. T&C Supply.
2: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka nxa zonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokho. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa neze. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza, ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho iDemocratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
3: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi lomzansi FM.
4: Izwi lomzansi, yizwe umehluko.
1: Mlaleli, njoba sikunika udaba sangaliqeda ngenxa into eyithile ngapha, sesiyabona ukuthi mengapha ngasohlangothini lethu. Sizoqala ukuthi siqale phansi sikunikezeke lolu daba bese siqhubeka nalo ngoba ke lukhona oqhubekayo bekade sendile ivoice note waphinde wasibhalela umlaleli wethu namhlanje. So ke ukhona ulalela umsakazo izilomzansi FM ngaso ke lesi sikhathi ngicela ukuthi ke nginikezele lolu daba siqale phansi bese siqhubeka nalo.
5: Sawubona sisinde nabalaleli. Ngiyengizwa abantu ohleleni lwakho olumnandi dikidwe inkinga zabantu besizakala. Nami ngiyacabanga ukuthi ngizosizakala kule nkinga engiphethe kabi. Sisindi ngintombazane na 29 years ubudala. Ngikhuluswa umama nesifada sami. Sinomfowethu ababeni naye emshadweni wabo. Umama yena wasebenza waphela umsebenzi waqala ukudayisa ngoba umuntu okhuthele nje. Ubaba uyasebenza yena. Umama wangifundisa sisindi. Ngiyasebenza manje futhi ngiyiziqiniseke ukuthi akasweli ngikhona. Inga yami ilana ke sisindi. Ubaba umuntu ophuzayo, selokhu ngamazi, kodwa bengakazi ubaba enze into engekho right ngoba ephuzile. Kodwa ngithe ngibona ngolumshuku ubaba sisindi ephuzile wathi mina sengikhulile manje kanti yena uzotholana. Hayi nginganakiki. Kulumshuku ephuzile ezingakumina angithinte ngemuva ngathuka ngathi baba wenzani athi sure uthintekile ngaqala ngangabe ngisaba ke mina manje sisinthi ngobaba lezinto zenza uma engekho ngingasho lutho kuma ngathi shuthi ubaba sikuyamhlulu utshwala kangolu usuku uzohlangana naye passage ephuzile futhi angibhudubeze engithinta ngimphushe kabuhlungana awe sisinthi ngabe sengicabanga lento ukuthi nginze njani ngimtshela uma

0: ama ngasisindu uma unesifo senhliziyo. Lento obvious izomhlukumeza kakhulu kanti uyamthanda umyeni wakhe. Kamlinde sisopa ngamtshela baba ukuthi ngizovula icala manje ngalento ayenzayo. Ngenza imizamo yokuxoxa noma kodwa ngakha nje isitori sisinde esingekho. Ngifuna ukumuzwa uzothini ngento ekanje. Wavele wathi uma akekho umuntu ongakhulisa ingane ize ibe ndala ibe sifuna ukwenza into enja. Okusho nje leyo ngane iyona enakele zinakele. Kusho uma sisini wathi nje ingane zinakele kabi. Ngabona ukuthi umqondo kama ula. Hayi ke kanti akazuye kubaba lento yakhe. Ngelinye ilanga ungene ngilele. Ngeza umuntu esela embedeni. Ephuzile futhi umama wayegodukile ekhaya ebhulu ngalo mamsindi angazange aphumelele ngamtshela ngiyovula icala ngahamba ngaya kamngani wami ngalala khona usuku bekuyisunday umama wayesezobuya kuMonday ngidiniwe ngapha abanga nomama uzoba yini mangimbopho baba ngicabanga yonke leyo nto ngihlala kumngani wami sisindi uMonday noTuesday ngemsebenzini ngabela kumngani wami futhi kuthe Wednesday ngafonelwa kwathiwa ngiphuthume ekhaya mangifika ubaba udla into esingayazi engebhodlela waphuthunyiswa esibhedlela washona ushiye incwadi ubaba ethi uyaxolisa kwangona ngakho wathi uyaxolisa kumina kwangone ngakho ukuthi ngaze ngifuna ukumbophisa ngenxa yenzondo ngenxa yokumzondo engikhulisile kwaba sekufanele lapho ngichazele uma ngakho konke ngangiqala sisinda ukuzwa umuntu ethi eshona akhulume amanga ebelaze iqiniso sibe sibi isimo sisindi sibe sibi kumandla sizwane ngingasho nje ngithi uma akangifuni uma uthi ngabuyela umkhwenyana wakhe ngidlala ukukhohlakala umuntu wangondla wangikhulisa ngimbunga kanjena izamile ukufuna usizo ngalento kade ngasihamba ama-counseling kodwa uma akaze nje ayeke ukungisola sisindi angisazi ngenze njani angisazi nasekhaya bakhulumile naye omalume bangichazela kodwa akaze umama ayekungisola mina lento yenzeke ngo-2024 kodwa namanje ilimele kakhulu umama ngiyamthanda sisindi ngiyaqhubeka nokumnakekela kodwa akangifuni ngisho ngingenzani akangifuni sisindi ngicane ngikhulume ngalo daba lami mhlawumbe amazwi engizonginika wona azongisiza nami ngisiza kahle angisazi kumele ngenze njani mamsidi
1: njalo ke indaba mlaleli emsakazweni wakho izilo mzansi FM ngasoke lesikhathi ngimema wena ke mlaleli ukuthi uba ingcenye ukuze ukwazi ukusiza ukwazi ukusilekelela uthi ngicela nikhulume ngalo daba lwami ukuze nikwazi ukungisiza mhlamba amazweni kukhona ngasakwazi ukungisiza ngakho uthi ngizamile ngifuna usizo ngalolu daba ngoba ngiyahlukumezeka umama akangifuni ngalendlela ngisho ngenzani ngisho ngathi ngizama ukwenzani ngiyamqhubeka nokumnakekela ngoba ngiyamthanda umzali wami kodwa amazi awakhuluma kumina uthi umama ngabulalisa umyeni wakhe ngale kwaloko ke mlaleli usinikile inombolo sakwazi ukuthi simfonele umama but asikwazanga ukuthi simthole ngenxa yendawo akuyona ngoba engathi umama usemakhaya so inetwork iyahlupa la ikhona njengamanje asikwazanga ukuthi simthole sashiya umyalezo ukuthi asiphendulele umyalezo ku WhatsApp kodwa ke nakhona ugcine engazange azasiphendule kwaze kwaba usuku namhlanje njengoba udaba sesilithathile salitha lapha emoyeni wabe sifisa nje ukuthi ke sikhulume naye njengomzali kodwa sobona siqhubekile zama ukuthi simthole sizwe ngoba sawushiya umyalezo asathe ke umyalezo wakho umlaleli number lo 0604807164 noma 0638208448 ukuthi esimene esifuzelesi yini ngempela ngenziwa singathini kulomntwana usibalele namhlanje okhala ngesimo sakhe lento yenze ngo 2024 kodwa namanje

0: why not be accept ukuthi umamzali udinga uxolo.
1: Ngiyakuzwa sithando sami. Siyabonga kakhulu. Asiphinde futhi sathatha omunye umlaleli. Kusho njalo umlaleli ophumayo uthi akayithuneni. Ah shukuthi xazulula lenkinga. Izo sabona?
2: Mona njani kunjani?
1: Ngiphilile njani na?
2: Sore yazi yazi ngaba nenhlahla ngicela ukungena kuwena.
1: Siyabonga kakhulu ukuthi usungenile baba bani lona.
2: Michael.
1: Michael, shaya ngizwe baba.
2: Yebo, yebo mntu, uyazi lento ngizoyicala enganeni zethu nje. Sizothe ngaphandle kwalengane nje okhuluma ngayo.
1: Yes.
2: Ngoba ubone ekhaya kini ngitholakale ukuthi ke ubaba wenzani ubaba wenzani mawubona ekhaya kini uthi ingathi wena ngokohlelo lakho lempilo alihambisani nendlela oyiphilayo ekhaya kini kulula nje ukuthi uvele ucele kubazali bazali bami ngicela ukuthi nje ngithole indawo yokuthi ngiqashe khona ngoba emsebenzini ubele nje izaba zakho ezokuthi ba understand ukuze uhlele impilo yakho ngendlela yakho hayi ngendlela yekhaya manje nayo ke le ngathi wayesekhulu nje ina 29 years and iya lobaba waqala kuyona wabona ukuthi ngathi indawo iseyangivelela la indawo kuyona iphelele yena hayi uma wakhe kwakufanele yena nje avele aphume ngaleso sikhathi acela umama isimo sinje noma angikho noma kanjani kodwa ngenkosizo uma azokwazi ukuunderstand ebese uyaphuka ke uyohlala ndawonye uyabashiya ke lapho ebese lokho ebona uma wakhe ngumncane anamandla okumbona ngakho ngiyonto nje I think ukuthi nje umuntu azabonisa isobala nje ngiyabona.
1: Alright, asiphinde futhi sothatha umnye umlaleli sizwe ukuthi uthini yena emsakazweni izilomzana sabona.
3: Ujani Masinti?
1: Ngiyaphila sithando njani wena?
3: Ngikhona ukukhuluma noZipho la eMarana ke.
1: Yes Zipho.
3: Hayi wesi singithi mina uthe umntwana unangaka una 29?
1: Yes.
3: Hayi sisimdala kakhulu ukuthi usengaphuma ekhaya yoyimela. Ezinye izinto sisinde sifuna ubaleke. Ungabusalinda ukuthi uthi ubani utheni usengakwazi nje ukuyoqala impilo. Aphile nje kahle ngoba uthi akakaze azamthinte physically akangaleki ke manje ethi umana ngizoxoxa naye ngithi useyoxoxa naye mzukwana umama esebuye sefika kuyena esekwenzekani ebese yasho ukuthi ngangqena ukugulisa ngangqinani yayiqale kanje ngakhetha ukuphuma
1: uma vele iqinise ekugcineni ugcine litholile angithi ubaba ushonile ehe
3: ubaba
1: akasekho ubaba ushonile emva kokuba intombazane ithe ngiyokuvulela icala ngalesenzo sakho angazi ke noma sizothi ubaba usabe lokho yini njoba kusolakala ukuthi wadla ushefu wayedlisa ushefu ubaba wezosebiza intombazane ukuthi akeze ekhaya wathi ephunyiswa sibhedlele ubaba wafike wasweleka so kwadinga intombazane ichaze ke manje ngoba ushiye incwadi ubaba mehamba washiye incwadi ethi ucela ukuxolisa esho indodakazi xolisa kwindodakazi ukuthi izingamfuni kangaka izifune nokumbophisa eyikhulisile wayondla so intombazane ikhaliswa yiloko ukuthi awungiyaqala ukubona umuntu engalikhuluma iqiniso noma esehamba emhlabeni
3: ayilikhulumeke
1: walikhuluma iqiniso amchazele uma inkinga uma akamfuna la ihambe khona njengamanje uthi wabulalisa umyeni wakhe.
3: It's okay, ziningi iy'ngane ezingabhekani nonina ngenxa yeqiniso. Abanye banikela ngazo sisindi ayicele yabo nje emndenini wami uma wangixoxela ukwenze kakudala umkhulu wamtshela ugogo ukuthi ngiyayicela indodakazi yakho kwamela avakashe umama hamba and iy'ngane uma yisuke sezinembuzo kuba kubi abaphinde bazwane ziningi iy'ngane ey'ngabhekani noma mphathi uma ukhuluma iqiniso uhambe uyohlala endaweni yakho uyobuya ngolunye usuku mhlambe sekuma-senses akhe azothi hayi mntanami kodwa nje akalikhulume bese eyohlala yedwa uma kuyoze kulonke.
1: Danki sithando. Aseyindabeni imlaleli zogamanxa kwehora emsakazweni izilomzansi ngiyabona isithandwa sami singene udaba seluphakathi asiye ke kuhlobisile nangu sekukhona nendaba eyifinqimbi.
4: Izindaba zogamanxa kwehora leshumi ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli. Kulendeleke bavele enkantolo yemantshe Bergville namuhla balisa bathole nebhama engekho emthethweni.
5: Abasolwa ababoshiwe bathole nezibhamu ezohlobo lweshotgun ebenezinhlamvu ezine i.38.

0: thunyelwa abalaleli inhloso iyodwa esinayo ukuthi sisize lo mntwana olalele njengamanje osibhalela umnyalezo osithumele umnyalezo wakhe. Sawubona.
1: Sawubona sesinyo, njani?
0: Siphilile njani?
1: Ngiyaphila mina.
0: Eh, soba isikhuluma naye.
1: Ngomthembu.
0: Shaya ngizembelase.
1: Ya, undodakazi usahlala khona emzini walo baba owayibulala.
0: Yes, bahlala naye umama.
1: Okay, which is wrong again. For her peace of mind, uma wakhe nomkhwenyana wakhe ngizothi ngizobeya ngeyami indlela babehlangene ngokuthi bamhlukumeze. Yabo? Ngoba umkhwenya wakhe wakwenza physically, uma wakhe ukwenza ngalendlela yokuthi it's like uthi waba wrong ukuthi angavumeli umkhwenya wakhe ukuthi amhlukumeze. Okay? Yeah. Manje sekuthi uthi uSinozipho 29 years use right lowo muntu ukuthi angaba independent. Ngiyajabula ukuthi uthe wafundiswa and futhi
0: uyasebenza.
1: So akhona ukuzonda uma wakhe, but ukuthi ngicela ispace ngiyohlala lapha ningakwazi ukuhlala khona ngoba vele uma ngekho la ekhaya fanele ngabe ngikomalu, yabo? Sengikhulisiwe la ekhaya, sengiyabonga ma ungibongene ngomkhwenya wakho ngendlela enkuluma ngayo nayo ngokwempepho whatever ukuthi sengiyahamba la ekhaya sengiyoyimela. Uma makhonte efaya ngezilo yona ngiyokwenza lokomalume njengokomthetho. Vele akakweleti ukuba la angayena owakhona. Yingakho kufanele ahambe ayoyimela, uma siqedile ukuyimela abuya ayobakhumbula komalume. Ambona uma wakhe ngambona ngakho ngoba uthe uyamthanda.
0: Cool. Ya, ubenekuvezile lokho. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga.
1: Ngiyabonga.
0: All right. And uyakuveza ukuthi usezamile ukuthola usizo. Shuthi nayo le nto yokuthi abazwani noma imphatha kabi. Imphatha kabuhlungu. Nakuthi umama ubonakala engafuni uku-understand yonke le nto eyenzekile. Ake sithathe eminye iminyalezo abalaleli abayithumele.
2: Yho, hayi. Yabona, sinebingelela nasisi Masinde. Yho, siyanuza udaba lukasisi Nkosi yami. Asi. Mawami ngifuna ngathi angakhuleka. Mama kubona uzwakala izomama onenhliziyo elikhulu. Into engicela ukubuza la, usisi wafika nomama yini? Kulobaba lo. Ngoba ngicabanga ukuthi umuntu onganakho ayizalayo ngenza lento. Wafika nayo umama. Kodwa le nto ehlezi ikhuluma ukuthi ma sebehamba beyogana, iy'ngane abayishiye kwamalume. Bayishiye amalume, babona bonke obaba baphilayo. Kodwa-ke umama nje, eyi. Zalo umuntu angayikhathalela ingane yakhe. Kodwa usisi akahlala emkhulekweni. Makuye kudinga umkhuleko. Ngiyabonga.
3: Sindi Shezi Anonymous. Kulula kulosisi ngoba uyasebenza futhi uyamthanda uma wakhe. Akahambe yokuqasha kodwa ehlale phansi naye. Emchazele ukuthi wayihambe yoqasha ephinde emnakekele futhi engamncengi emncengele isikhohlakali sendoda esikhohlakele mesevu indoda yena umama evuna indoda akube lula ahambe yoqasha usisi ephinde emthanda uma wakhe ngenhliziyo yakhe yonke.
4: Ake ngibingelele intombi kaMfeni uhlahla samabhinca lowo ngcobo useluganda. Hey, enzima indaba kasisi, enzima ngampela. Yabona mangabe uzothi ubeka inkinga kumzali wakho, inkinga ekuhlukumezile noma ekuhlukumezayo umzali wakho ngokuthi lowo muntu ubamsene naye eze kubuza ukuthi ekukhulisile yonke leyo nto bengenza leyo nto kuwena, akayibuzi ngani ukuthi ngampela ingane ingamqambela kanjani amanga umuntu okuyena oyikhulisile ngampela ibhekisise le nto njengomzali. Omama bese ukuthi begajwa uthando beze begcine bengayithathi ingane serious mazinenkinga. Bengizothi mina usisi lo akake thathe lolu daba ke manje elibikele umndeni wakomalume wakhe nomndeni wakubo la azalwa khona ngampela ngoba lento isidinga abantu abasemaceleni hayi yena. So nje mhlawumbe lokho kungamayenza ukuthi alapheke. Mhlawumbe bengakhuluma bengaba ne-solution engaphezulu kwale umama into ayenzayo emntwaneni. Ngiyabonga.
0: Sihlabela phambili emsakazweni lomzansi. Sibene sibheka ama voice note abalaleli abawathumele. Esikhathini esiye singakananzi besikhuluma no

0: uyasho ukuthi umakha kamfuni. Akubuhlungu kunako konke ukuthi ngizamile ukulwa le ngihamba ngifuna ukuthola usizo saye sa kwi-counseling sabuya nasekhaya bakhulumile naye ngisho umalume kodwa still hayi uma kube neshilo nje ukuthi iyona ndlela engase ngambonga ngayo le umuntu engikhulisile asambeke emlaleli sikwazi sengalezi indaba bese sibuya nomnumzana uTembe mnumzana uTembe khona siyokhembizeni namhlanje usuku walibona uhlelo le for better no noma for whatever otholakala kwi YouTube olulethelwa ke ngaba kwa Absa kulamasonto ambalwazayo sizoba nezifundo ngohlolo lwe drama ezichaza kabanzi ezezimali ikweletu ukuboleka ukonga isabelo mali kanye nokutshala funda ke ukuphatha nokuvikela imali zakho kangcono ukuze ukwazi kusho ngokuyiqhenya ukuthi ngiyikhulisile Absa is an authorized financial services and a registered credit provider.
1: Join iBoxer Rewards Club usithole inzuzo nokuningi. Thola imidilizo yekhethelo yamahala, iAirtime nokuningi. Ziqoqela ama Bee Rewards. iBee Reward eyodwa ilingana neRandi. Sibalise namuhla kwaBoxer. Uthole iRewards Card okuphela kwayo idingayo.
2: Yey, amahlalibalisa. Nasi isikhwili, umuthi thilowo. Ungivusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthusula athi thema kangakanani. Uyavusa. Usho ukuthi kule sipho samjamini ngangivusa kodwa. Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba. Ibande nezinto iBP nezinye ke nje izifo foyilaphayo
3: ke ngqobo uphuzwa kanjani lomuthi
2: lomuthi uphuza kabini ngosuku ngiyakutshela umshubo
3: imake ngidideke iphelile phela mina ngazubho
2: ubhoko phela lakho bekungasesikhwili
3: ungitshelani
2: angazi nge-17
3: ubhoko phela umuthi othi thi
2: ya
3: uvusa imizwa imeqi ngoba
2: kanisifazane
3: nabesibili
2: yahene kanisitholakala kulezi inombolo 079-960-7370 Kandonga ngabhali
3: Bensapheke ipeni
2: Lalela ngithe 079-960-7370
3: Ngeke ngiyabona ngifuna ukukhwina
2: Nami ngiyofuna ubhoko usizela
3: ngani
2: Ngiyabonga ntombi
3: Ngiyabonga
4: ngoba Izwi lomzansi FM Izwi lomzansi FM FM FM

0: ilizwi lomzansi.
1: Alright, mlaleli umnumzana uTembo.
0: Ezizinto isintu. Njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi lomzansi FM.
1: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokugeza esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizoba gezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozalwa imbuzi, iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
2: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
1: Hawu, bebegeza kanjani abantu abanye?
2: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazane abesilisa. Lisa bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
1: Ifamily ibingangendawo la.
2: Ifamily ibina ibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
1: Ayo bayegezela
2: nabo ngokwabo.
1: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
2: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
0: Hlala ngentombi kaMfino, intombi kaEnglish ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko.
1: Emsakazweni izilomzansi siyakumnomzana uTembe endlini zomsakazo sekhona sawubona mnomzana.
2: Ngiyabengelela mashezi ngithathe ithuba ngibengelele kubalaleli bomsakazo izilomzansi.
1: Siyathokoza ukuba nawe namhlanje kulesithathu zisikhombisa insuku ku-October ka-2026.
2: Ngithokoze kakhulu futhi ukuhlangana nani.
1: Mlalelo zomzansi likhona udatshana esothukula ibukusana mnomzana uTembe lemzuzwana na njengoba isikhathi manje imzuzu siyishumi. Nanhlanu ngaphambi kwalibumbana ihora leshumi nanye. Masiqeda nje ngalolu daba sobe sesikunikeza ke mlaleli ithuba nawe ukuthi uyibuzele imibuzo komnumzana uTema malibumbene nje ihora leshumi nanye. Inombolo oyisebenzisayo 0638208448. Mawufuna ukusithinta bukhoma 06

0: 0860 7164. Nomzana uTembe, sivele enyangeni yamagugu sikuOctober manje. La kodwa ke esikwe niziningi izinto esike sizizwe ezinye sitshelwa ngazo, ezinye siyibone zenzeka singayiqonde ezinye ukuthi zenzeka kanjani noma kungasiphi sizathu kufanele ukuthi zenzwe ngaleyo ndlela. But namhlanje ngifisa ke sibheke le ndaba yensila, ngingasho ke lady ngichopho. Kuyakhulunywa ngento ekuthiwe iyinsila kuwena. Ngifuna mhlambe sizwe ukuthi lende ngabe isukisha ukuthini, ngoba ngiye ngizwe ukuthiwa izinto lezo ekumele ukuthi ziqashelwe ngoba lento iyinsila kuwe.
1: Ngiyabonga kakhulu Mashesi, ngizwe angizojula kakhulu ngoba ngolunye lwethathu funa kangithi zama ukujula ngento, ngolunye lwethathu zama ukuthi ngenze nje kube lula. Inkulumo mayisala, inkulumo sibe sibuyele kuyona siyichaze ngendlela ejulile. Ubuqondanise kahle uma ukhuluma ngalensila athi umuntu mayigeza bese iyabonakala laphana isidunga amanzi. Iyona nsila le empela esikhuluma ngayo kuphela. Okay, ngingachaza ke ngithi insila masikhuluma nginxasizwayo abanye abantu bekhuluma baye bathi ayipheli kuwena noma ungageza manje kodwa mawuze ubuyele emanzini futhi kuyenzeka futhi ukuthi phinde futhi insila futhi ibonakale futhi isidunga amanzi. Empeleni khona lento esikhuluma ngayo esithi insila, sikhuluma ngezinto esingathi zizinsalela ezisuke ziphuma ngaphakathi emzimbeni wakho noma ziphuma kuwe ngaphakathi. Uzobona ke ziningi zihlukahlukene futhi izinto ekuphuma ngapha, kuye kuthiwe lezo zinto ziyinsila yakho ngoba zibuwena zinguwe futhi futhi zibuye futhi zaziwe ngokuthi zizithuni sakho. Lezi zinto lezi izona lezi ezenza ukuthi umuntu uma kunzi kukhona afisa ukwenza kuwena emzimbeni wakho, umzimba ke nomoya womuntu spirit kuyahambisana noma izinto zombili ezilalelanayo lezo ukuthi umzimba mawenza ukuthi noma ufuna ukuthi umoya ulalele. Iyona ndlela phela le yesike sithi ukwazi ukuhlulela ngayo umoya, lokho sithi spirit sakho, ukuthi kulungile lokho noma akulungile lokho, bese kuyonyakazisa unembeza into osuke uzoyenza ngomzimba wakho, iyonyakazisa isimo ke somoya. Ngakho ke zonke lezi zinto esikhuluma ngazo ziyakwazi ukuthi ziguquke ziyothinta esimeni sakho somphefumulo, kuphazamiseke nezinto ezisuke ziwuhlelo lwemphefumulo wakho, soul kanye nespirit sakho. Usho ukuthi masikhuluma ngespirit sikhuluma ngalento ezoba inguna phakade kuwena ngokwesimo sakho sempilo, iphakade lakho okwenza ukuthi mhlawumbe uzomunye umuntu ethi yazi lokhu ngazalwa futhi ngibone ngathi sengiyoze ngife, ebese ebalula into ayifisayo emoyeni wakhe kodwa abona ukuthi lento kuzima ukwenzeka. Ilento isuke ihambisana kakhulukazi ke neyinsila eyisuke kuthiwe ke azibhekwe ngoba ke kunezinto ezikhona ezimoya ezidala ubutha emkhathini nasezingeni lomhlaba eyiphazamisa igxathu negxathu lakho. Ingakho kuvela lapho ekutheni umuntu ethi yazi ngineyinkinga bese hamba eyifuna ke lezo yinkinga, sixazululwa ke noma ke zelashwa noma siqhubekezela phambili ngalesi simo sezinto esiyibiza ukuthi zinsila. Ngoba umuntu uma kunzima ukuthi efinyelele kuwe uma ngabe efuna ukwenza utho oluthize, uye mangabe nje khalele kulokho esingakubiza ngokuthi kuyisithunzi sakho noma kuyinsila yakho okuqhelelene nawe noma okungaqhelelene nawe, uyakwazi ukuthi ekusebenzise ekwenzeni lezo zinto asuke efisa ukuthi zenzeke kuwena. Kukhona ke izinto ezinye futhi nazo noma zisuke zingaphumi emzimbeni wakho kodwa kuke kuthiwe lezo zinto zisondelene kakhulu nempilo yakho noma zisondele kuwena, okusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba zisondele kuwena zithwebula isithunzi sakho okwenza ukuthi umuntu omunye mayengathatha leso sithunzi efuna ukusigona bese ethi ugone wena. uyayibona engenza noma yini ngawe ngesithunzi sakho uyabona izona ke lezo zinto ke esiye sithi ke zisithunzi sakho

0: eyisuke futhi zisondelene la. Siyakhumbula nje ukuthi endulo bekukhona into eyaba isimukeleka njengesiko la khona ukuthi intombi uma ngabe ikunikeza impahla kunomehluko ke phakathi kwempahla nucu abanye abantu beke
1: akuyona into eyodwa
0: caba kuyona into eyodwa
1: okay yini kanti impahla
0: intombazane uma ngabe kukhona into eyibeke ekhanda mhlambe umshobisi noma ubuhlalo ihlobile njengayo
1: yes.
0: Lokho kubizwa kuthiwa impahla yentombi
1: njengoba
0: nathi
1: yentombi.
0: Yebo angithi nathi ingubo masiqhoka sithi siqhoka impahla zokugqoka
1: yes.
0: Impahla
1: yes.
0: Ke leyo
1: okay.
0: Eye uma intombi ikhuluma amagama asekhomba ukuthi siyithambile insizweni insizwe ithatha leyo mpahla entombini ebese kuba nomthetho ukuthi kodwa ingaguduki nayo uma ke kumthetho sokumthetho wesizwe leso ukuthi ma uthatha impahla entombini awugoduke na kodwa uyayithatha uyoyinikeza iqhikisa bese kuyima kwakhiwa lento ebizwa kuthiwa ucu engayona insila yentombi ngoba kubalekelwa ukuthi uma uhamba nempahla yentombi kuze kube kuyasa ngakusasa uzokwenza noma yini ukuyimgile ngwane ngoba kusuke kufana nokuthi uphethe lo ntombi noma uphethe isithunzi sawo uma phethe into eqhokile
1: lokho
0: uprofessor OEHM Nxumalo uma echaza inkatha kaZulu uchaza ngokuthi isizinda sikaZulu iwuZulu uchaza uthi phakathi kwezinto eyakhiwa ngazo inkatha kuye kuthathwe izintingo zendlu esuke siyakhiwe noma isuke sendala izinto lezi eyisuke zihlobene noma zisondelene nomuntu eziyisithunzi sakhe ebese kuthiwa ke leyo nkatha ingqaba kaZulu imfihlo enkulu esizweni samaZulu futhi ivikelwa ngalendlela yokuthi lowo oyigcinile engamane eyifele uma kukhona abafuna ukwazi ingomboco noma amavununundu eqiniso laleyo nkatha kaZulu
1: okay uke wathinta ukuthi into eseduze kwakhe umuntu angakwazi ukuthi ayisebenzise ngoba azi ukuthi uphethe into eyithunisa.
0: Yeah.
1: Manje igama lona mayelazi igama lakho liyakwazi nokusebenza.
0: Yebo igama lomuntu lilokho esithi lichaza ubuyena descriptive name. Lichaza nje ubuyena Mark 2 Sindishesi. Abazali banomlando ukuthi kungani baqamba bathu Sindishesi. Lokho ke kusho ukuthi ngamanye amazwi liyakwazi ukusebenza ekuthini njengomhlahlandlela noma makusuke kuthunyelwa izinto eyithize njenge-address yokuthi i-location yokuthi lo njengoba sinisusa la makuthiwa kusetshenziswa amabutho akaye kubani bese kubizwa ngegama lakho elisithunzi futhi nawe igama ngoba lisondelene nawe igama liyinsila futhi yakho uma lisuke lisetshenziswa ngezinto eyisuke ithunyelwa
1: ngikuzwa kahle kakhulu mnumzane uTembe uke wathinta izinto kodwa wangangena kuzona ngifisa manje ungenzela umehluko la ukuthi iziphi lezi zinto okuye kuthiwa ithukuswe uma ngabe usubala nempahla yokugqoka njengoba ukwathinta indaba yempahla eqokwa yintombi ngabi ngenye yezinto mhlawumbe kumele ukuthi zilondolozwe nanokuthi iziphi lezi zinto masingangena nje kuzona kafishane
0: ngiyabonga kakhulu kukhona izinto eziye zithukuswe ilezi okuthiwa ziphuma emzimbeni wakho ngamanye amazwi zizimila uma sikhuluma ngeyinwele sikhuluma ngeyimila sikhulume ngeyinzipho sikhulume ngeyimila ukusho ukuthi zona zizinsila ngokwezinga elijulileyo ngoba zilanda lento ebizwa kuthiwa ingaphakathi lakho
1: okay
0: masikhuluma ngengaphakathi lakho sesizokhuluma ngegazi lakho uma sikhuluma ngegazi okusho ukuthi umsebenzi wegazi uyisimo sobudlelwane nokubuyisana ngokwesimo semimoya igazi nje njengoba ukubone ukuthi kuzo zonke izizwe jikelele asikho isitho esibaluleke mangabala kumuntu noma esilwaneni esifana negazi

0: zi. Okusho ukuthi uma ngabe ethole lezi zinto usuke ethole ubuwena. Hayi futhi ubuwena nje. Lobu buwena obuyibizwa obubizwa kuthiwa uqobo lwakho. Okungenza uma ke sikhuluma ngoqobo lwakho asezogcina ke sikhuluma ngegama lakho. Sesizo blandana nomlando ukuthi konje igazi lakho lisholela ukuthi uphuma phi. Emlandweni wakho ngoba balibiza bathi i-bloodline indlela igazi abathokthakasela ngayo ukuthi uma ke nje wathinta umuntu okuthiwa uSibuso kaTembe sefanele kusala usuhlehla uyayo emuva ngoba ngeke ukwazi ukukhuluma ngaye ungakhulumanga ngemvelaphi yakho okusho ukuthi indlela ezijule ngayo lezi zinto izona zinto okokuthiwa noma kanjani uma ngabe kuthiwa kwenzekile zaphuma emzimbeni kufanele zilondolozwe ngalendlela ebizwa ukuthi ingoba zibucayi
1: okay
0: ebese kuthi lezi eyibizwa kuthiwa izimpahla yebo kanjalo kodwa ke isithunzi sakho noma ukusondelana kwakho nakho kusezingeni lokuthi nje kukusondelana okungakhona ukuthi ziphuma ngasephakathini lakho okusho ukuthi ngamanye amazwi ke ziye ziqashelwe nje njengezinto eziyisithunzi kuwena njengezinto ezubuwena kodwa hayi ezingeni lezinto eyisuke sezikhomba indawo ebizwa kuthiwa isengaphakathini lakho.
1: Kodwa manje manje ngoza uthinta indaba yenwele. Njoba sihamba nje kuyogunda lapha ofika ugunde khona. Manje ke le ndaba yokuyivikela nokuyigcina.
0: Kwakuvele uma kuthiwa ziyalondolozwa ingoba kwakusuke kuqasheliswa.
1: Mhm.
0: Ukuthi ukuyishiya didingu kulokungozi.
1: Okay.
0: Yabona? Okusho ukuthi uma kusikulesi simo sokuthi kuyagundwa inwele bese sishiwa inomi kanjani. Kusesimeni futhi sokucasheliswa. Ngeke ngazizwa nje inkulumo eyithisi. Angazizwa, angayikhulumi futhi laphi mina bayizosuhlevane. Ngoba masikhuluma ngokweqinisele imsulwa uma usuka ugunda kumuntu ongamazi. Kunobungozi obukhulu lokho.
1: Okay.
0: Yabona masikhuluma nje endulo.
1: Mhm.
0: Babe ngabantu zazingayiningi kangaka inhlanya. Ngizokubalula lokho. Noma zazikhona kodwa kwakulandeleka udaba lohlanya ukuthi ugula ngekhanda yiki kungani na kusheshe kufike kulandelele bese kushwa izathu ezenza lokho ingoba kukuthi.
1: Mhm.
0: Kuyindlela yokuxwayisa nendlela ekhomba kubaluleka kokuthi izinto esike siluluke ngazo ukuthiwa zinsila. Silondolozwe ikakhulukazi lezo ezisuke iphuma engaphakathini lakho.
1: Uyazi ukuthi usakhuluma ngalezi zinto eziphuma engaphakathini, khona engaphumi ngaphakathi.
0: Kunjalo.
1: Uyazi nabasekhaya nje ukwe uzwe, thina sikhule kuthiwa nje hayi umshanelo ubolekisi. Afanele uhambe uyoboleka umshanelo ngoba uboleka umshanelo. Izinto ezinsila yasekhaya lezi. Sihambe singayibala nezinye. Maye ngiyafisa ukwazi la mnumzane ukuthi nathi sangena lapho ngempela.
0: Ngiyabonga kakhulu Mashesi. Esizulwini kukhona izinto esingayiqagula sithi lezi ziyisiko. Lezi zingamasiko mpilo lezi ziyimikhuba ngoba sesazi ukuthi ke uyabona ke imikhuba sesolanda umlando ukuthi bekuvele nasendulo kwaziwa ukuthi umkhuba lo bese kuba nezinto ezibizwa kuthiwa okususelwa kukho ukucabanga
1: nemali nje
0: yebo
1: mali oh nobulongwe nobulongwe mnumzane nobulongwe kodwa angikubambe kancane la siye indabeni masibuya bese usisiza ngalokho mhlambe la egameni umuntu usekosiza khona ukuthi osindisiwe baningi akayedwa nohlobisile baningi akayedwa asendabeni libumeni ihora ukhona ohlobisile shows nendaba egcwele
2: Ezamba phambili kuleli hora kulindeleke bavele enkantolo eMantshe Bank Vietnam uhlabalisa abatholwe nebhamu engekho emthethweni.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Izindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile elishozisa ubona umlaleli. Kulindeleke ukuthi bavele namuhla enkantolo.

0: umalume kasi.
1: Okay.
0: Ngalondlela ikhabonina layo lengane eliqondile ikubo kwamalume kwamalumekazi wayo.
1: Oh. Angalobelwe yena.
0: Leyo oyabelwe wena ayingeni kubo.
1: Okay.
0: Ikubo nje lila.
1: Okay.
0: Phela. Eh embuzweni ke othi wenze njani umuntu oganwe?
1: Umuntu osenengane ngaphandle. Yiphi indlela agezwa ngayo ukususa phela lamathunzi abantu aseke wabatha nabo.
0: Yabonga. Enye into mhlambe singayibalanga lapha endabeni yensila ukuthi ena kwenzeka kanjani ukuthi insila yomuntu igcinise isebenzisa seka ikholo kwesikubiza ukuthi kwabelana. Ukuthi umuntu elale nomuntu bengacacile naye. Ebese hamba ke manje eyogana ke enye indoda. Hayi le kade betshola nayo nginoma ngingazi ukuthi abasali ngani sebeqhubeka abasale sebecaca. Ehambe ke esebeyogana enye indoda. Ayizikho phela iy'nkinga manje ngoba libe khona untanda. Sezoba khona iy'nkinga. Sezofaneke beganane manje.
1: Ongapheli kuyahlola.
0: Bebe umfazi nendoda.
1: Kanti akuveni ongapheli kuhlola.
0: Okuye ke kwenzeke. Uma abantu kade becacelana kwenziwa lento ebizwa kuthiwa umchanguzo.
1: All right.
0: Umchanguzo kuye kuthathwe imbuzi okuthiwa leyo mbuzi iyona okufakwa ngayo umakoti emsamo. Kusuke kusuka kodwa kuleya nyongo khona imbuzi yokumemukela umakoti lapha emzini. Le athi mangabe efike emzini eme ngale kwegumu echelwe ngabe sibakhona imbuzi okumfaka enkambeni kuhlanganiswa lezi inyongo zombili ebese kuthathwa ke uma sigandiselane bese behambe beyogeza ngaphandle isiko lelo elimile elisuke lizokwenziwa noma ngabe umfazi ozogana ufike ngasiyona intombi ngesizathu sokuthi egezwe lamabibi akade hambelala ngawo namanye amadoda angana mangibekahle isizulu noma singathi lawa ayemnamathela ngokuthi ehambelale namanye amadoda kugezwa lonto nentombi futhi eyintombi nto liyenziwa lelisiko kugwenya ukuthi uma kwenzeka ukuthi gana nje kanti bekuneyinsizwe beziyiphosa ngemithi zilanda isithunisayo sokuthi zizwe iganisa ingakho ngeke ngakhuluma ngokuthi umuntu yakwazi ukusigona isithunzi sakho wena ucabange wena ukuthi uhamba ukukhululekile nje ngathi usugoniwe ilesi zinto ke zenza ukuthi egcineni amantombazane egcine egana engaqondile kulomizi lezo zinto lezo uma ngabe sintombazane sigala kahle ziye zigezwe kwenzeke ukuthi mayikwenzele ukuthi mayingena emzini yogana ingane inobumsulwa purity
1: osho ukuthi iyona indlela angageza ngayo ke
0: kwenziwa ngokwesiko nje angangisho ukuthi mina ngithi ingoba nakho ngikhuluma ngokomkhakha womnyanga ngikhuluma mina ngezinto ezinziwayo vele uma kusuke kuganiselwane.
1: Okay. Sawubona Masindi no baba uTembe, ngiyacela ukubuza kubaba uTembe ukuthi intombi into mayikhulelwe ihlawulwa ngani? Uthi ke sebahlukana nesoka manje ke ifuna ukuzokhipha okufanele. Isoka lifuna ukukhipha okufanelekile. Uthi ke wawukhipha umqhoyiso kamama manje abayizwa iyokuthi okay abakhiphe nenkomo kababa. Uthi ke ngizobonga uma ngabe ngichazelekile.
0: Ngokwesiko uma ngabe ukhulelisa intombi kufanele ukhiphe ingeza muzi ukhiphe inkomo yokugeza intombi izongiphikisa ingwe manje sithi nginamanga kulophe ngushona njengoba abanye bebabaza nje bethi awu ingeza muzi inkomo yokugeza intombi kwagcina ke sekuthi hayi nembuzi nje kulungile ukuthi imbuzi igeza intombi. Kwagcina ke sekule igodi imbuzi inkomo nembuzi. Ebese ukhipha umqhoyiso ukuthi intombazane wayona. Ebese ukhipha imvimba kayise. Ngoba uma kufika omunye umuntu

0: sekwenzeke njani uma ngabe kuthiwa umhlonyana wenziwa sekudlule isikhathi sokuthomba kwentombazana futhi umehluko khona phakathi kokuthi usuku uyenza intombazana ithomba noma seyathomba ngakho ke impendulo yami izoba isigenge kumlaleli uma ngithi mina ngimnika lo mqondo sengishisa ukucabanga manje angingamnika umqondo ophelele yena ezengifonile engichazele okokuqala afuna ke ngichazele ukuthi babengeyenzeli ngani ingane umhlonyana isathomba ukuze sifune indlela yokuyithula lento emtsamo ukuze izokwazi phela ukuthi yemukeleke ngoba sekudlula isikhathi
1: okay iba yodwa imbuzi kodwa makwenza umhlonyana all right angibingelela amadlaba ngiyacela ukubuza uma ngabe kwenzeka kwenzelwa ke usisi ongagananga wenzelwa itete kuba imbuze noma inkomo
0: ngiyabonga umsebenzi wenziwa ngembuzi uma ngabe nje uzokwenza umsebenzi osukuqondene nomuntu inkomo kusuke kuyinto esuke uyenza ngoba nakho nawamandla okwenza lokho
1: okay
0: Uyofuna siyicacise lento siveze nanokuthi pho ibikwelani sikuveze lokho uma kuukuthi kanti nomi ngekho ungenzeka umsebenzi
1: all right umlalelo sibhalelela uthi ngiyabingelela ngiyacela ukubuza uma uchazwa into ongayiboni inhlanga ezinde noma ungalele udalwa yini lo uchaze ucabeke enyameni inhlanga ezinde into ongayiboni
0: iyona into kade sikhuluma ngayo le manje indaba yeinsila zomuntu ukuthi ziyakwazi ukusebenziseka ingakho ngithe mina uya isithunzi somuntu yakwazi ukuthi umgone yena ehambe ekhululekile kwenza noma mangiqala ngivula lento ngithi mina uma kunzima kusondela kuwe ngoba lento iwuqobo lwakho kuyakwathi kusetshenziseke iyinsila bese bekwazi ukwenza into kuwena ngendlela kuyithumela.
1: Oh yeah.
0: Yep.
1: Ukhona omunye umlalelo sibuza ukuthi yini edala ukuthi ungasetshenzelwa yilutho. Ngabe usebenzisa isiwasho singasebenzi. Umuthi ungasebenzi. Ngabe kuswe kwenzi njani?
0: Imimoya yakho ephakeme bese kuba ilezi zinto abantu abayithumela yababizwa kuthiwa ibizwa kuthiwa izilwane. Kuthi mangabe into yaqondana nawe.
1: Usho ukuthi kukabili. Noma usho ukuthi
0: ukabili
1: oh okay
0: usho ukuthi mangabe kusetshenziswa igama lakho nensila zakho ukuthi umuntu ungasebenzi kuwena bese lento ivuka njengento eyisilwane kuwena okokuqala lokho okwesibili kuyenzeka ukuthi sithi sangoma sibhula ngampela noma umuntu uthula lapha ngampela kodwa efeka kusisi wena ngoba unemimoya ongazange uze uyilungise imimoya uma umuntu enemimoya engelwe imimoya usuke ungenwe idluzi eliye lithi thina siza nokuxazulula inkinga zomhlaba manje ke sinika wena ukuthi uyixazulula lezo inkinga sizosebenzisa umzimba wakho uma wena usuka uya kumuntu osizayo ebese bethi bona uyabedelela noma babukela phansi ekuthini bangakwazi bese kuvuka usikhwele nomona bese beyivala lento ingakho umuntu onemoya uma elashwa kufanele kwenziwe into ethize okuyekuthiwe insida yokuvulela ukuthi ngoba uyagula imimoya ivume ukuthi elashwe futhi ke ngaso sonke isikhathi uma ebuya nento ewusizo lokwelashwa uyayibika emsamo akamane isebenzise nje
1: okay ukhona umlalelo sibhalele siyabonga mnumzane uthi angimikele amashezi noba kutembe umama wabhala akazange azacace kodwa ngibiza isibongo sika baba lokho ngabe ku ride yini uthi ngibuza ngoba hey angilungelwa yilutho nezingane zami nje kumile yonke into ngiyenze njani wayibiza ngo anonymous akazange aze acace mama wabhala wayesebiza isibongo
0: mangabe ubhaliwe noma kushadwe lo mshado kutho wesikolo kodwa wona kube ku wesilungu awukho lo mcaco kusho ukuthi uyihlo nonyoka bazange becace ngokwesiko kufanele kaniqale phansi nilandelise izinto ngendlela yamasiko
1: asendabeni zokugamanxa kwehora nohlobisile shozi useyayikhona neyifinqiwe
2: Izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni.

0: ujabule noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Sabanga kakhulu hlobusile isikhathi sakho mlaleli 27 minutes before 12 emsakazweni izilomzansi FM. Sanayo Mr. Tembe esemaphethelweni nodaba lwethu. Uthe abenze izinto ngendlela.
3: Kunjalo.
2: Ndlelani.
3: Okokuqala nje kufanele ukuthi uyise nonina begqaqe ngokwesintu. Emva kwalokho bese khishwa abantwana beyiswa kubo labezalwa khona bekhishwa ekhabonini. Uma kuwukuthi abasathandani njengasekuqaleni kusho ukuthi bohamba abantwana beyokhishwa ekhabonini bese bezokuyima bebe nelungelo ukuba isibongo sakubo.
2: All right. Cabanga ukuthi umlaleli uyaphenduleka ngoba uyasho ukuthi ayikho into elungayo njengamanje ngishe abantwaneni kumile. All right. Nangomunye umlaleli la usibhalele. Uthi mina ngiyacela ukubuza ukuthi ingane yami ingaya yini ukuyohlawula ingane yayo ibe yona ingahlawulwanga kubo. Ngiyabonga mina Magcwenza.
3: Yebo Magcwenza, kungenzeka lokho umntwana enze izinto ngendlela eyaziwayo yokwesiko. Mayelana nomntwana ongazange ahlawule.
2: Uyena umntwana wakho ongahlawulwanga. Uthe na ngaya yini umntwana wakho uyohlawula ngoba yena akahlawulwanga.
3: Yebo. Engayo kokwenza lokho. Ngachaza kulomsakazo noma sekudala kakhulu. Ngikhuza mina abanumzane abavele besuke bethatha imbuzi bethi ngoba lo mfana akahlawulanga thabisile, imene ngizokhipha imbuzi ukuhlawula la. Umnumzane ehlawulele ingane yakhe ethatha yona imbuzi yetho. Kuneselo engasikhipha mina ngathi engangisichazile ukuthi wenze njani uma umfana engafuni ukuhlawula. Kodwa lento ngayichaza ngathi ibuya kabi kulomfana ongafuni ukuhlawula ingane asuke eyikhulelisile.
2: All right. Futhi impendulo ithi yebo. Noma ngabe umntwana yena womfana akazange azahlawule kodwa yena angahamba
3: aye. Sizobuye simbone lo othi yena ngeke yenze lonto.
2: Umlaleli omunye usibhalele uthi sanibona baba nosisi ngiyacela ukubuza uma ngabe umuntu ezama ukuyibulala wangaphumelela ukuthi afe kumele yini ashweleze.
3: Kuyiqiniso lokho ukuthi kumele yoshweleze emsamo. Kuyiqiniso lokho ukuthi faneke ethathe umswani we umswani wengobo noma wenanzi ehambe yogeza ngawo ngaphandle eyothula lezi zinto asezenze yena zaba uhlelo lingabonakala engathi lingcolisa umsamo wakhe lingcolisa ubuyena. Uma ngabe umuntu eyibulala okuqala ngeke ngithi mhlambe mina nginomuntu engithandana naye uyabona isithando sami make ngathi mina ngiyayibulala kusho ukuthi ngiyasala lesi sithando ngisho ngisasithandi. Phinde futhi abazali bami ngithi mina basayibona abazali bami uma ngenza lokho nje. Ngiphinde futhi umsamo wami noma inkolo yami ngithi sengiphumile kulo nkolo. Uma uthatha isinqumo sokuyibulala nje usuku wenza rejection kulezo zinto uthi wena awusaphili ngaso ukuyibulala nje ngoba manje ngesi sibona botha nani nomuntu obusuyibulala uma ungathi wena ngoba hayi ngoba umala usuthi akathandane noba kanjalo ke lezinye izinto zonke ilandelayo nangezimo jebathe sichaze ukuthi ungela kanjani umzimba esimeni somoya ungela kanjani umoya esimeni somzimba ngokwenkolo abayibiza ngokuthi African
2: religion. Asiphinde simcaphune omunye umlaleli uMnumzane uTembe. Angimingelele amadlaba nakubaba uTembe ngiyacela ebese ke uyicacisa ngohlelo lobunyanga lokugezo wesifazane umsusa amathuns kulabo aseke wabatha nabo ngohle angithi wisho ngohlelo lesinto.
3: Yebo.
2: Usethi ke umlaleli ke uyafisa ukuthi phinde futhi uyisho nangohlelo lobunyanga. Ake sihambe ke siyobheka la i-voice note umlaleli asithumele yona ukuthi ime kanjani.
4: Sambona umsakazweni, sacela ukubuza. Mina ngizalelwe kumalume njalo kodwa kobaba.

0: kule iBuyback Center eseduze nawe. The Glass Recycling Company.
1: Yebo mahlalibalisa. Nasi sikhwili, umuthi thilowo. Ungvusa ngisho usulele phansi, noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani. Uyavusa.
2: Usho ukuthi kule sifo samjamini ngangivusa kodwa.
1: Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo, ukuvuvukela komzimba.
2: Hayibo.
1: Yibhande nezinso, iBP, nezinye ke nje izifo lapha.
2: Yeke ngqobo. Uphuza kanjani lo muthi?
1: Lo muthi uphuza kabili ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
2: Imake ngidideke ngiphelile. Phela mina ngazupho.
1: Ubhoko phela lakho bekungasisikhwili.
2: Ungitshelani?
1: Angimaze ngisebenzile.
2: Ubhoko phela.
3: Umuthi othi thini?
2: Ya, uvusa imizwa. Ibeqi ngokubahla.
1: Asifazani
2: nabesilisa.
1: Yehene. Kanti sitholakala kuyezi inombolono. 079-960-7370. Kanti ongakabhali.
2: Bengisapheka ipeni.
1: Lalela ngithe. 079.
2: Yeah.
1: 960
4: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
5: Yabo,
6: Kambushe, omhlonishwa umthombeni bakhethwe abantu, bakhethwa ngokwepolitiki. And then isimo sesimoyeni la sibuka khona inhlangano ebikhulumeni esiyibuka thina njengenhlangano ebesilindile ukuthi mhlambe ngafika nokungcono. Ushawa Ncama KwaZulu Natal odeputy wezemfundo, umama uNomsadu kanti eSouth Africa sibheke kuphi. Umama lo unikwe izikhundla eziningi, wazwanikezwa i-first of citizen in KwaZulu Natal. I-MC ilapha nje la idrophe khona isandleni sakhe. Ukutshela ukuthini ke wena nje umbuki nje wepolitiki usekhona intando yeningi kwipolitiki mayisibo sesikanje.
7: Abanye bathi ANC be iglesimo ebuholini obebukhona. Into ePaul yona ANC mangizwa ngendlebe lezami ilungisa yona as ANC.
6: Abo afikhona bomafika izolo kwipolitiki mfowethu. Uwasopolitiki usezenza isiqinisekiso kunabantu bemedia ukuthi maniza kuthina nizosiphethe ama-spice.
4: Ikusasa lethu nosithombe sesele.

0: ngisifunde izindaba ezibalulekile. Izwi lomzansi. Yizwe lokhuko.
1: Njalo ngomsombuluko kuyakulehlani. Ikusasa lethu.

0: ingane zamantombazane nezabo nabo abafana bekhona. Kodwa nje ngisushwa inhliziyo yamade emlalela usisi lona olwesana nalabo abantu abangene ngokungemthetho la ezweni lethu. Ngiyayizwa inhliziyo yami ngendlela ebuhlungu ngayo, ngithi bekufanele abantu besifazane bonke basukume bame nalomntwana ozama ukulwa nalesi sihlava esisihlasele esizoqeda ngezingane zethu, siqede nangezwe lethu, sigcine sihlale thina sihleli ngesinqe sodwa ngenxa yabo laba bantu abangene futhi ena uNokhuzana uhulumeni ubakhamfathile uyabamasaja ukuze thina sisihlupheke.
1: Awuthombe seselu lusizoxaba la emandeni. Hey, sithi seziva le ndaba ya 3 million nayo lokhu itrenda futhi kuma-social media. Manje senginokubuza nje ukuthi hawu, njengoba South Africa iyothi ikhala kangaka ukuthi imisebenzi ayikho, sithi masiya kuhulumeni athi uhulumeni akanamali. Ingakhona imali yokuthi uhulumeni avele anike abantu ababili u-3 million imali engaka? Le ndaba iyiqiniso kangakanani? Nginokufisa nje ukwazi ukuthi hawu, ngabe phela uhulumeni akasithandi. Kodwa iyathenda le nto kuma-social media ukuthi khona abanikwa imali. Ngiyafisa ukuthi kuphenye lolu daba lolu ba angilutholi kahle mina. Siyahlupheka nje sifuna imisebenzi kuthiwa imali ayi, kanti khona futhi enika umuntu 3 million pho. Hayi, angikholwa kahle.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Hey, ngiyalithanda idolobha lakithi. Kodwa sekuyisikhathi eside kakhulu manje ngibheka ngazonke ngicabanga. Sifanele ukungono kunalokhu. Amanzi ahlala ngekho insuku eziningi. Imigwaqo isiyonakala kakhulu. Yazi, izinto azilungiswa nese. Angiceli bukhazikhazi, ngifuna nje ukuthi iy'nsiza eziyisisekelo zisebenze. Futhi ngiyazi ukuthi zingasebenza, ngoba sengikubonile lokhu kwenzeka lapho i-Democratic Alliance iphethe khona. Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele nje wonke umuntu. Ngakho kulokhu, kulolu khetho, ngivotela iDA.
2: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi loMzansi FM.
4: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. 12-3
5: Saba mole sithombe salokwahla. Imibuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
6: Hayi,
5: mamela, mamela. Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
7: Awuphumele obala ke nawo. Yizo.
5: Bendikhona amaphasha okhona ngoku uyaxoka nje. Ngakuthi angiva
7: kwenzekeni ngani kahle kahle awukusiphelela uthi impela nimdidile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifikane
5: kayikho lonto
7: nishintsheleni veni
5: hayi so bendikhona ngokuyeva
7: ikuphi nendawo
5: hayi bye ndakwethu
7: konde shayisa manje apha okwamanje umthwala utshekile ngakwena mthetha ndaba 1 not when
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.

0: enyeke ingoma ke lomlalela ngikhumbuza ke yona impela uthi ke who's pulling who kona ke lo hulumeni wazola senengeza ma-African ngikhumbuza sinyake statement sake sabuzwa nje omunye umuntu wathi wema ngubani uma ngabe uNkulunkulu angasakuphe nje umsizo ofana nawe yabona ukuthi umsizo njengawe ngikhumbuza wona ke le ngoma kulungile ke selapha endabeni zehora ke lehlanu khona kumlungiso dotheza emsakazweni ke wakho yezu lomzansi uthanda ukuthi dikhe ukhona ke kwezemidlalo ezikha ke nje ephezulu nazi indaba nomlungisi wasemadolweni
1: Mlaleli lo gaqele sokuba yekansela kuward 94 ngaphansi kamasipala umsunduze Peter Maritzburg eqenjini inkatha Freedom Party unombuso ndawo uthi kuningi kakhulu okusemgodleni wakhe uma ngase iqembu lakhe likwazi ukunqoba kuleya wadi
2: lezi izindaba zezwi lomzansi

0: ngoba kumalume. Kumbula ingane, ingane ingakhuliswa ubaba wayo okanye ikhuliswa umalume wayo. Mase beyobikayo babika yonke le process nokuthi hayi sibonile nathi uthi ngempela udlulile kulesa sigaba ukuso njengamanje. Imbewu yakhe yenze kanje. Utshelelwa ubaba nokumalume ukuze azi ukuthi ingane idinga ukwelashwa mawuthi uketshezi luyantanta phezu kwamanzi esho ukuthi imbewu iweak. Mayishobile kuba right. Then ubaba sezoyithatha-ke. Sezoyithatha-ke ingane eyinayo umsamo empepheni nembuzi.
1: Okay.
0: Okay. Seyibika ukuthi ke naye ingane ke yenu njengoba nganginibikelile izalwa manje sefike kulesigaba. Isigaba esikusona ngesokuthi isivuthiwe ngokwanele. Isengaba nengane. Sinani kusho ukuthi seningaqani ibhekele umagodi. Njengabantu abadala. Uzoyibika la emsamo ukuthi ke nase sigabe ekusona idlozi lingasayibuka njengengane encane njengoba uyibikile ekuqaleni.
1: Yeah.
0: Usuyibuka manje ukuthi isigabe ekusona ikule sigaba lesi. Leyo mbuzi ke iba seyidla nontanga bayo.
1: Oh.
0: Imbuzi yabafana nje le. Idla nontanga bayo. Enye indoda esibonele kukhala le party yenkomo yokuthi ihlatshelwe inkomo ingane yomfana. Leyo kusuke sekungaselona isiko. For example, mangabe bethe bebuya bebika labafana la bezongibikela ukuthi indodana yami yonke into ihamba kahle, even imbewu yayo ishone phansi, bese ngiyajabula ukuthi hayi ngizele indoda, ngihlabele inkomo. Akuphoxi, into okuyiyona yona ephoqayo yile mbuzi. Manje thembuzi emasiya kumuntu osebenzisa isigaba uyazi kuyena ukuthi kuzoba sesigaba.
1: Okay.
0: Yeah. Angisho ukuthi akashintshe isigaba manje angasayihlinza imvu bekade ihlinza asebenzisa imbuzi. Owembuzi uzosebenzisa imbuzi. Nayo ke inkomo akuyona into ephoqayo kuya ngokwamandla omuntu. Then iyahlaliswa umfana yalwe ke manje ukuthi njengoba kulesigaba mawudlala namantombazane nayo into zokwenzeka. And mawumithisa intombazane ungaganiwe. Isibaya sakini usuke usivula ngezansi. Kusho ukuthi uyamosha. Ngakho-ke siyazi ukuthi igazi lakho liyashisa njengoba kulesigaba lesi. Intombi-ke uyakwazi umbatha nayo. Intombi manithandana. Kodwa usome.
1: Okay.
0: Indlela yokusoma kwenziwa kanje nakanje nakanje nakanje. Khumbula ukuthi nawe njengoba wazi uma ukulesa sigaba ngempela igazi lisuke lishisa bhe. Suke lishisa bhe ngendlela yokuthi mina bengingalindela ukuthi abantu abadlungulayo kube yila abantu abakulesa sigaba. Hhayi le nto indoda endala kuthi uyadlwengula. Yabo. So-ke uzoyalwa kamfana. Nangala use uyalo ekhaya but nangala ekukhuleni kwakhe kukhona izimfundiso zabafana zitholayo kwabanye abafana abazimele zakhe. Uyalokhu zakhe uyakhula ngemuva kwalokho akusemningi sekuthi akhule agcine yosebenza but useyazi iresponsibility yakhe ekhaya nasemphakathini because umuntu onalento sithi twin obligation.
1: Okay.
0: Obligation yokuthi uzaliwe ekhaya unabazali unabafuyi nabosisi bakho nobani bani. But esibili ngeyokuthi uyingxenye yomphakathi.
1: Yeah.
0: Yiphi responsibility yakho emphakathini. Ngezinye zezinto umfana azifundiswa afundiswe nezinto okuthiwa zingamahlazo ukuthi lezi izinto zihlazo ngabozenza kunezinto ezaziwa ukuthi zingamahlazo zilindelekile ukuthi zenzeke. Now sibeka ngokwesiko but kuzofanele ukuthi siphinde sibuyele la ekuthenini ke kukhona ezinye zezinto as isikhathi zishintshashintsha. Kukhona ezinye zezinto ke ezingeke zenzeke. Isibonelo, masizokhuluma ngokwelu

0: engapha emncebeni uqala. Emolweni ekhaya siyabulisa.
1: Ah babavula no Rocky Ben.
0: Rocky Rocky kunjani
1: mfeka? Hayi ubaba umavulo uyichaza kahle. Yabona ngothanda kabe lokho akubalulayo lokho kwehlazo namanyala. Manje ngicela ukubuza ke baba umavulo uthi le genge le yamanje ke ngoba izinto esasifundiswa abantu bakudala lezi ukuthi ihlazo namanyala kubalekile ukuthi ukubike njengokuthi inkwekwe mhlambe izolala nodade wabo bese bekutshela ukuthi ungalali nodade wenu ngoba uzozwala ingane eyisidalwa kanti yayingekho leyo nto leyo babekusabisa bekufika lona ihlazo namanyala iy'ngane zandawonye zi-right impela bazivele abantu abahle kuyimanje kodwa uthola ukuthi umuntu wayelale nomuntu wakubo babevika ihlazo namanyala manje bayasizalela yini baba umavula lokhu ukuthi kuthiwa ungachameli emanzini uma besekuluseni ngoba bethi kuneyilwane engakwazi ukuyivikela njengey'ntuthwane mhlawumbe utwabo wamaseke ethi ngoba vele umchamo uma uchama umchamo uyikhemikhali zizofa lezo lwane kanti uma bevika ukuthi kunabantu abawadlayo lawo manzi babengeke bekwazi ukulalela uma kuzothi kunabantu abawadlayo ngoba bezokutshela ukuthi sinendabani nabo thina bayakulalela lokhu okuchamela emanzini uma besekuluseni.
0: Alright, mbambe lomkhulu.
2: Yeah.
0: Okay, thank you, Rocky.
2: No, ngimuzwa kahle and lezi nto azibalayo. Mina ngicabanga ukuthi esikhathini samanje sibonelo kwakuthiwa ukunyathela amathuna ezinyawo ziyadabuka ngaphansi.
0: Yeah.
2: Ayikho into engasivimba ukuthi izingane sizitshele iqiniso ukuthi bolihlazo nesiqalekiso because indawo engamathuna siyayihlonipha ngokwesintu ngenxa yokuthi kulela abantu abadala kuyona njengawa manje ngobechaza nje ukubhosha endleleni akuchazela ukuthi kungasashiwo manje ukuthi kuzoba namathumba because izingane zamanje ifuna ukuyiprova zingo Thomas ifuna ukuyitesta leyo nto but ingane ungayitshela ukuthi la lana kuhamba abantu endleleni kuwubona ukuyihlazo ukuthi ubhoshele endleleni uzohamba apho wena kusasa mangabe ubhoshela so ke sengazifundisa lezi zinto sasikhula sizifundiswa but sizitshele ngowesimo samanje ngike ngathi last week ngithi into engiyithanda ama 2000 ngeyokuthi ngabantu abaneqiniso ngabantu abamanevumelana niyavumelana nokuthi ke mina angifuni ukuthi sibalekele lento ukuthi singabazali irresponsibility so siyonke siyishiftele uhulumeni yonke into umuntu uzokhala ngohulumeni nento edinga yena nje kanti ukuba izingane bese sifundisa isibonelo mawungabuka ilokhu zeni lento ye curriculum esikoleni
0: yeah
2: abantu abangamaZulu bafunda ngesiZulu kone isubject ekuthiwa sesiZulu
0: okay yeah
2: but leya subject ayifundisi isiZulu ukuthi umZulu yini amasiko akhe zonke leya nto leya bafundiswa nje ukusikhuluma but iculture yomZulu ukuthi busho ukuthini ukuba umZulu yayibo
0: ayiqala phe esikoleni
2: wakhula because ifu befundiswa ngokuthi ungumZulu then ube okanye ungumXhosa okanye lempondo yes then ubezokwazi ukuthi kunezinto ezingamahlazo
0: yeah
2: ngokwakhe ngokwesizwe sakhe ezingenziwa
0: inhlobo ngisho
2: now kunomehluko ukufunda isiZulu okanye isiXhosa nokufundiswa ngesiZulu but ufundiswa olunye usiko
0: ey
2: azifani lezo zinto
0: kuvile mkhulu asithatha omnye futhi
3: nakho ke ke la bafowethu ngicela ukubuza lapho kubaba uMavula lapho ukuthi ke nakho ke kuthiwa ke ayinamalume ke la ekhaya amalume akekho mina nje ngikhule nje umalume ngekho ekhaya ngikhula nodadewethu kebona abadala nangumina yabo kona ngalusa koni inkomo ke khona ekhaya kamalume yebo kodwa zababe khona ke abafana bebadala nathi kodwa la ngisifikele isigaba lesi and futhi mina ngaze ngikuphuphe wayena ugogo loyo ukuthi ngiphuphusa lokwazi ukukhombusa ngesigabeni sokuthi sengumuntu wesilisa yabona nje mina ngaze ngazi le ndoba sengishelele ngaqonywa ukuthi okay khona into kanje kanje manje na into enjalo kuthiwa nike into enjalo mokhulu ngenamalume and futhi zonke lezinto ezishoyo angaze ngezelwe mina ukuthi ke ngifake ebudodeni kanjani.

0: lokuhlonipha ikwazi ungalokho ozongakulandeli. Then yena kufanele ayibheke ukuthi isimo sayo sihamba kanjani
1: esempilo
0: okay. Nezinto zayo ngoba mhlawumbe enye into ezokwenza ukuthi inqabe njengobesho kukuthola ukuthi walesibonga ayiqinisekile uma wayo sifune ubuya nencazi engayiqinisa idolo. Okwesibili uthole ukuthi lesibongo siyayisebenzela lesekusona njengamanje isaba ukuphuma ukuthi mayiphuma kungenzeka singayisebenzile. Kodwa bengizothi mina akathi ngalezansuku lezi sibuye sizibale lo lasuke siye silibadle akafike nayo.
1: Afike naye.
0: Ngoba kwesinye isikhathi ngekubonzima yena njengomuntu wesimama ukuunderstand umfana.
1: Oh yes, okay. Okay.
0: Yeah, but kimina kuzobalula nokumeluleka ubungozi. Bokusebenzisa isibongo kungafanele usisebenzise.
1: Cela uthatha lena nje ngibona basoyiqeda kodwa.
2: Ngicela kubengelela emsakazweni omkhulu izwi loMzansi. Ngibengelele kuzo zonke iy'nkalo lapho kufikelela khona izwi loMzansi. Ngibengelele naba kulokulobu lapho esitudio. Ngibengelele nobaba lapha. Ngimlalele njenganikhuluma nifundisa ngokwengane izinto ezazenzeka ngesikhathi esingaphambili. Ubaba lo ngokunye engikwaziyo ngiyacabanga ukuthi ukhuluma lento okuthiwa iqiniso kusukela lapho ezinye izinto ukuzazi ezihambiselana nemithi nami. Engicabanga nje ekukhuleni kwami kakuthi uma kulahleke inkomo noma yimbuzi sasifa amathe la esandleni. Uma ushayile amathe ajazela ngalapho wazi ngalapho ukuthi ezinye iy'nkomo zakini zingalapho. Kube nento esasiyibiza thina ngokuthi uphumphungwane. Angazi ukuthi abanye abantu manje bayibiza ngani kodwa thina sasithi uphumphungwane kwangazi ukuthi isibungonyana nje yabo. Kodwa ukuthi uma ukhuluma nawe uthi phungufungwa naziphi iy'nkomo zakini inyakazise ikhanda inyakazise ikhanda emveni kwalowo ini uzewazi ukuthi ngabe ngathi iy'nkomo zingalapho. Sengisho ukuthi kokunye nje ukhuluma into eziningi senjenganami nje ngimdala ngalo azange ngicabanga ukuvesane nje ngimoshe ingane yabantu ngazi kahle ukuthi angazi ukuthi ngizoyikhokhela ngani ngizothini. Ngangazi kahle kumelele ingane yabantu kumele ukuthi ngisome ngenzele ukuthi ngivikele ini ifemeli yomndeni wami. Izinto ezazenzeka ngesikhathi esingaphambili kodwa ekhaya umfana wahluleka umfana olama mina-ke wazeka ngako ukuthi amoshe ingane yabanye abantu uyakomu nomuzi yabe sesiyiphuthela kuyena ngalibukela yoni woyena kwaba unkosikazi wakhe uhleli manje umakhoti wasekhaya banengane zothu kumagcinyana wasekhaya ufethu lamanina. Sengichaza ukuthi into eziningi ezinye khona imipendiso ubuthi omdala
1: nkosi kakhulu bhuti siyabonga kakhulu mkhulu. Izincomo ezi ngicela siyivale singene nje kulesigabana kwezaka uphila mzimba indaba.
0: Sibonge mfoka Mthosi, uma sikhuluma ngophila mzimba sikhuluma isikhungo suke lapha ngamakhambi esintu sitholakala emakethe ibhilidi lingaphesheya werenki yamabhasi iyodwa irenki yamabhasi emakethe. Abantu abangadideki baye workshop masithi irenki yamabhasi sisho emakethe ngaphesheya werenki kunebhilidi nje lide iMount Etna unyuka ngamastebhiso ensimbi ma unyuka amastebhiso ibhodi eliphala ophila mzimba usuke sulibona first floor number 9A kaphila mzimba sinemithi-ke neziwasho maqaqa maunenkinga yamathunzi namabhadi vuladluzi maunenkinga yomsamo la ufuna ukulungisa umsamo ungahlabanga ungashisanga mpepho. Khona-ke laba baphethwe izifo eziningi oBP oshukela mathambo ini sine powder lapha

so ngiza ngikeneza ngaleli suku swazi ukuthi uDodi obheka emgodlweni wakhe ukuthi namhlanje uphetheni nesikhumbuli sitimela sothando reality show sikhuluma ngezinto ezenza kanqo ezimpilweni zabantu la bantu ke beyibona ukuthi hayi Dodi naka sithulula hayi bakithi inombolo ka 074 ekabuyi namanje ayikabuyi kodwa bengithe asibe sincika lapha ka TEF ngoba khona bayakwazi ukuthi bangenzele idiarya bashuthi naku bangibekele then bese ngiyacheck ukuthi ini engayithatha ngiyifake hayi zithukile ke ingane zami zithukile ingane zami ngani ngoba lapha ya he sise siyabuza uma wethu awushongo phela ukuthi kanti ubuyuthole labantu abantu inqwaba yabantu asebebhale lapha nkulunkulu wezo shuthi hayi ningithembile inkosi impela ke nikhuluma iqiniso njengomuntu ofayo namhlanje Umnotho ningithembe ngempela ukuthi mina nganitholela abantu. Ake nikhulume nje iqiniso namhlanje. Akwazi beli nombolo ngivuma izolo. Ngayi nanini ngivume ngomsombuluko. Ngathi sebenseni. Leya ka TEF. Ukuze ngikwazi ukuthola imiyalezo ukuze ngikwazi ukuthola into esizoyenza kwishow ngoba u 074 usanenkinga ukuthi nama ngwazi la ukhona kade ngucinga. Ngokuthi nje ngithi swap Tintani ngapha hey ama message alapha yamtakama sawubona sisidodo ngisacela ungitholele umuntu oneminyaka emingaka mina ngineminyaka emingaka ngiyaba angiphuzi ngiyasonta abantu bathi hey into ezilapha

0: ukufunuka ukuthi mamdodo uyamuzwa yini eyincoma ekusho njalo sithatha ukuthi uyamuzwa yini eyincoma ukuthi yena uyaboka uyaboka wabesevezelwa kudaba ukuthi uyabona mina ngithethiswa ngathi ngingane encane la ungabona wathi ungabona ngithethiswa ngathi ngingane futhi kwayo nayithethiswa kanje uyabonake namhlanje ngithe ake sibe nenguyazana impela ngiqoqa bonke abantu besifazane uzani so oshadile ongashadanga uzotla ngoba nawe oshadile ungathotha kwalo mshada wokho nje bakwe iringi nje icobezelelayo itopic yangolunye kusuku leyo engiyoyifake jule ukuthi hayi bo kunendaba lapha sondela ke nawe sondela sondela impela uzolalela ake nishone lokuthethisa amadoda nakufundaphi nanokuthi ke ulevel bani lo okwenza uze ilahleke ngempela ithoni njalo uma ukhuluma nesithandwa sakho noma makwenzekile mhlampe yabo yayizona ngishoyo ngifuna ukuyithola le ndaba nanokuthi enye into engifuna ukuthi neniqaphele yini noma mhlampe nikaze niqaphele ekhaya ikhona ingane yomfana noma ngabe kuthiwa izalo wena kodwa mhlampe yobhuti yobosisi kodwa ikhona nje ingane yomfana esuke ikhona zikhona futhi nezamantombazane ukunothise yini noma mina inonothisa ngedwa ukuthi entombazane ungayithethisa impela ngazophuma ngale kodwa yomfana abazwani nokuthethisa ake siye lapho nje enganeni abazwani nokuthethisa ukukunothisa lo ma ukukunothisa badla ngiyacela usenzele i-VN noma ubhale ukukunothisa endokuthi sisalaphansi nje sibakhulisa ngoba sinzala abantu sifitha kwindawo siyabazali impela yithi sibazalayo babakhwenyana futhi khona la ngoba bazala umuntu esifazane umkhwenyana futhi umkhwenyana umuntu esifazane umnumzane futhi umnumzane umuntu esifazane uyayizwa loo nto ngisho isoka isoka lomuntu esifazane uyangizwani ngiqonda uyisho ngalesi khathi sibakhulu ukukunothise nilokho ukuthi kabazwani nhlobo nokuthethiswa angabaleka umuntu akucashele noma enze nje izinto ezishona lena engeke ngoba usaba lento ukuthi uzothethiswa kangakanani ke umnumzane noma ngithi indoda kwayo imelwe nje ukuphakamile lwayizwe noma ake ngithi sinqanda mathe sakho uma ithulu lo seduze kwakho umele nje wena kuyenzeka mawungichazele hayi ngifuna abantu esifazane makukhona obabesilisa bayazi into engishoyo ukuthi hey wakwangiphakamisela umuntu esifazane izwi wakwangiphakamisela namhlanje sizobheka individual umuntu eyedwa sibheka kakhulu kulabo esifazane namhlanje ukulahlekelwa i-tone yokukhuluma ngoba usudiniwe bese uphakamisa kakhulu izwi abanye they just walk away bangakhulumi but ke ngikulaba mina abathethisa abantu mawakwayithethisa mntama kwase kukulevel bani ayi wawusukhathele ngiyavuma nami kwase kwenze njani ke unabe nje namhlanje ke unabe ngenza mhlawumbe ubaba omntanakho sithandwa sami anikashadi anikanjani nethandane nejolele ngiyakuvuma lokho vele ngathi mina indlela idlula emjolweni ngoba inzima kakhulu lehamba iskeleti emshadweni ningakafundani umuntu umbone manje ukuthi hayi angene kunalo silapho-ke ukuthetha ukuphakamisa topic ethi around lapho ngabo record uthumela ka 0638208448 and I would love to hear abantu abadlula abayenza ngqo leyo nto noma nawe yenziwa kwena noma uphila yona kumanje ukuthi hayi umaka sibanibani konunako uthi aphamsizwe ngenzeka ukuthi useduze kwakho kumanje akwazi ukukhuluma kunankinga kodwa ke ungabhala ngephimbo lam ngizokufundela 0638208448 ngizozithatha ingcingo kodwa ngaphambi singithatha ingcingo ngizoqala ngeke ngikomelise leba kumele bakomele bathola imhlomulo yabo kunabantu nje kufanele badle kahle kuKhisimusi ngoba umama Dodo Contact ayiphethe ikhala kahle ezenza ukuthi abantu babe mnandi kule show ngolesithathu nangele dlule ngenze njalo namanje ke sengizokwenza njalo ngicela ukubuza ke usaphatha umakhala ekhukhwini noma sokumakhala enganeni noma umakhala le wenu le njengamanje sesizobona ukuthi ubani ophatha umakhala ekhukhwini uthi uma ukhala nje bese ke sigijima kalibambe awathi uyathola hawu mamdodo ufonile yemina yewena asingene kuloko kuhle kanje ukukhala kahle kanje engikuphethe kodwa ke lokho mina ngikwenzayo ngifaka isandla ngishaya finder bese ngibuya ke namagama enu bese ke ngiyakwazi ukuthi ngikuthinte kuze uzothiwa lo mkomela ayabekwa ke kubekwa yonke into mina ozidumulelayo akho umuntu engimaziyo la akho umuntu engangambona la kodwa nje ngisuke ngiyifakela isandla ngithi Nkosi yami engangawuwena uNkulunkulu akuhambele ekhaya lakho ukuphila kwesizwe funerals ibona bakulethele lo mncintiswane uma ngabe nje woyile wawujoyina nisondele duzane ngoba sengiphetheke ama giveaways amnandi kakhulu kukhona abazohlomula ababili kuphela ngalesi sikhathi bathi ke ukuphila kwesizwe funerals bangabangcwabi abangekhethe abangakhethe ibala lamuntu bathatha amalunga angafika ku 12 izibongo ezingafani kanti ke sinawo ke nama plans angayibheki iminyaka Noku ngokujoyina nje ungazitholela lokho kulandelayo i-casket, i-grocery, i-hearse, ukugeza nokugcina komzimba, ibhasi, amadlela ahlaza, i-decoration, i-tent kanye nezihlalo ungaphuthela i-specialist ka-no waiting period kusukela ngomhla ka-1 kuya kumhla ka-15 ku-October ku-2026 siyatholakala ePine Town ku-24 Anderson Road e-Uniland Center Unit 18 uya WhatsApp noma uya phone ka 071-212-7143 angiphinde 071-212-7143 ukuphila kwesizwe funerals umasingcwabisane ongawethemba Alright, drum rolls, ngoba njengamanje ngikulawo ma giveaways ekumele ngikunikeze wona. Thathathu basincobusane wethu sibeke thubeni lokwina igilosa engafika ku 1,500 rand. Khumbula uma ke usukomunye umasincobusane ungazihlomulela umkomelo uma ngabe usuka komunye umasincobusane ungazihlomulela umkomelo ka 5,000 rand cash kutshalalela umsakazi izilomzansi njalo ngolwesithathu kusula ngo-9 kuya ku-12 ukuze uzoza ukuthi ubani lo winayo ayike namhlanje ake ngenze njalo sibathinteke sithanda sami uma ngingakutholi ngiyadlula uma libanjwe ingane ngiyadlula ngifuna ukukuthola bese ngiqinisekise ukuthi uwe ukwazi ukuzitholela naye imtitilizo engiyiphethe nabakuphila kwesizwe funerals okumasingcobisane ongawethemba sihamba sibheke kubani-ke lo angifuni nokumusho uyoza ngo ngosolusho wena lapho kwena uyabona ke mawusozwile ukuthi umamdodo ofonayo bosohlisa umsakazo khona sokwazi ukuzwana kahle ukuthi ngempela ngikuphatheleni namhlanje hayi sazi amanda amnyama noma konke kuhamba kahle ake sibona sikumthinto okuqala hamba nami ke sisamthinta lo wokuqala simtshethe uphethe namhlanje drum rolls hayi amanda amnyama okanye i-network I don't singasekhaya kanjani nje sengikhona alright uma likhala kanje kumakhala emoyeni okay ake ngenze nje ubulungiso ngizoyiphinda kwesibili uma ngingamtholi ngiyadlula phela ngishilo ngathi mina ngishaya ifandafanda ukufaka nje isandla ngibuye negama lakho bese ngiyakufonela kuphela uma ngakutholi ngoba phela iyangishisa le tekmini kumele ngiyidlulisile
1: hello
0: yebo sawubona
1: yebo njani
0: siyaphila unjani
1: ngiyaphila
0: ngikhuluma nobani uthandeka ngongoma okhulumayo mina ngikhuluma nobani Uu, uweni pele ngikufunayo. Use msakazweni izilomzansi njengamanje ku 98.0 FM ulalelo yinkumbi zabalaleli. Kunento engifuna ukuthi nje khaxa

0: zingayo uyabaza bakuphila kwesizwe funerals ujoinile khona
1: yebo ngajoyina khona
0: hayi ke banginika ibhokisi elikhulu lapha thi angifaka isandla sami ngibuye negama ngase ngitomula igama lakho kunomqamela nguphethe la igrocery osuziwinele yona eka 1500 rand okuyigrocery eza kuwena
1: ngiyabonga kuphila kwesizwe
0: Ah, bakithi.
1: Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Nakwizwi lomzansi ngiyabonga.
0: Ayi ke, lindela wena abakuphila kwesizwe bazokuthinta ukuthi uzozilandela igrocery yakho ukwazi ukuthi ke uzidlele yona kamnandi.
1: Hawu ngiyabonga kakhulu Nkosi uNkulunkulu anibusise. Siyamphila kwesizwe nezwi lomzansi ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga. Ayi ke uqhubeke uhlale nabo ngoba ke ungabethemba. Wane nhlanhla ke ngoba phela bese ngithi ngiyadlula bengithi ngiyadlula angazi noma ngenze njani kusemseni wami bakithi yazi lento isemseni wami angazi noma ngimthinte nomunye noma ngiyeke uthi ngibo ungazi nganiki ithuba elimnandi hayi awuthi ngenze nje okuhle ngivele ngimthinte hayi keke ngikwazi nje hey yazi ngaqhatheka ke la awuthi ngimthinte ke awuthi ngimthinte angithinte lo sibone ukuthi uthola naye inzima ke lesibili nombolo like sengibuye nayo kanti kunjani ekuphila kwesizwe othi anginetiye phela manje let's see ukuthi ubani lengimthola la let's see ukuthi ubani ngimthola la Hayi amanzi amnyama. Amanzi amnyama. Sawubona.
2: Yho sawubona.
0: Woo, uyaphila kodwa?
2: Ngiyaphila.
0: Ukhuluma noThandeka Ngongoma mina ngikhuluma nobani?
2: Ukhuluma noKhumzile.
0: Ngicela ungiphele igama lakho. Okay, mina owaba isibongo.
2: Ngombambo.
0: Unonjabulo Mbambo ubani?
2: Ngabe kuzo fona mayelana nanje.
0: Kithi unonjabulo wembambo uyene ngingakwazi ukumchazela ukuthi kumayelana nani. Ngingamthola.
2: Yebo.
0: Ngicela yena sithando sami.
2: Yebo sisebenza ukukhuluma nayo.
0: Sakhuluma umuntu oyedwa nje ngicela uNonjabulo. Ngicela umnike sisi ucingo uNonjabulo.
2: Emina sisi okhuluma naye.
0: Ushalinge nje igama ekuqale nelinge leli manje kwenzakalani.
2: Ngibona
0: ukuthi kusukwangisa ngoba ngikhuluma nobani. Iyangidida ke le mtaka ma. Iyangidida. Ulisebenzisa makunjani leli kaNonjabulo Nkosi yami avele ngadideke yazi ngangazi noma ngikunikeze lento efana ngikunike yona noma cha. Okay. Oli ku ID. Okay, ayasihlabele imgamo. Ngoba iyona vele ngizoyidinga iID masiyothola la. Ukuphila kwasiza funerals uyabaza?
2: Awungekho. Yebo ngiyabaza.
0: Ukhuluma noThandeka uDodo Ngongoma ezweni lomzansi sikuphathele i-voucher ye-grocery ezunele yena ka-R1500 from abakuphila kwesizwe funerals ngokujoyina nje wathatha ikhava yabo uwazile ukuthi utonyule wazwinela le gross. Ufanele ukuthi ngithi namaphosiso ungiqala ngamagama awu-20 ya.
2: ngikubese ngilele kuyise busuku nami ngiyang

0: About eight.
1: Ibongo ziyafana lapho noma zifani? Okay, no bengifuna uqinisekisa kule sibongo. No siyabonga kakhulu sana sama bakuphila kwesizwe bazokuthinta. Thank you so much ngokuthi ube yilunga la bakuphila kwesizwe funerals uma singabisana ongawethemba. Maye, wow, I guess it's Lindsay Lego Sula. Sebonga cool night. Umulani uyazi ukuthi useradioni kumanje usengingakuqambela amanga nje ulive kwiradio njengamanje usemsakazweni. Siyabonga kakhulu. Phatha umazisi-ke khona ozovela leli gama lelikanonjabulo ngoba yiloni mpela phela eliphansi. Hhayi lama ningade ungitshela wona. Bye. Siyabonga kakhulu sesi. Hey, bakithi kulungile sebezibunile kanjalo-ke i-grocery yabo bazoyithola 1500 rand. Nawe-ke ngokujoyina nje ube yilunga laba kuphila kwesizwe funerals singawathola sewudodo esekubiza esejile nansi grocery yakho noma-ke nansi imali ngaka ongayithola. So ukuphila kwesizwe funerals umasingcwabisane ongawethemba.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Abakaphila Mzimba Health Product bayelapha ngamakhambi esintu neziwasho. Bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding iMount Egna Building. Ikhombo kamaqaqesi samathunzi amnyama, insipho ezakhongeziwasho, ama-bar salt, intelezi, izinyamazana. Ikhombo kavuladlozi, imbiza yomhlume, imbiza yenzalo. Ikhombo yokunyusa amasosha omzimba, ayixabani namishanguzo oyithathayo. Ikhombo yemizwa yasekamereni, abesilisa nabesifazane. Imikhiqizo yakaphila Mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic wamamkhulu e-South Africa. Kanti bayayithola imikhiqizo yaphila Mzimba eGoli kwaMashu, Inanda, iPine Town, ngoNyameni, eHammersdale, eNelspruit, eMpumalanga. Inamba iya WhatsApp iyafoneleka ngu 060 007 5043.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Alright, sihlabela mgami nohlelo. It's 8:10 kumsakazi loMzansi ku 98.0 FM. Namhlanje ke sesibuyela back kwitopic yethu, sesiqedile ngama-giveaways. Engithemba ukuthi-ke nawe uzogijima kuyozitholela eyakho kimhlomulo. Njengamanje ngiyathanda ngoba ungilalela umama oshilo leta izolo, futhi uyachaza nkosi yami ukuthi hhayi ukuthi uyazincoma. Ngicela ukufunda kahle lo mqhafazo wakhe khona uzoza ukuthi isukaphi lento yakhe agcina naye eseyibona esenyusa umoya noma esekhulumela phezulu nobaba ekhaya. Uthi lama ebhalile, sawubona dodo nomndeni wonke weziloMzansi, mina ningixolele angizincomi, ngize ngifikelwe yinyembezi ngoba akuyona into engafundiswa yona ukuthethisa indoda. Isimo esingiphushayo wenza izenzo zobungane, mangithula kuyonakala phela ngizothini. Anonymous, hayi Anonymous, vele usahlele emhumeni, ngeke ngize ngikuveze. Ulunge uhleli emhumeni kanjalo. Namuzwa-ke umama lo obebhalile izolo oshilo ngempela ukuthi yena siyafika leso sikhathi sokuthi athethe. Namhlanje-ke sibhekene ngqo, uyayichaza ngempela ukuthi nazi izenzo, wenza izenzo zobungane. Wayezindaba indoda le enza izenzo zobungane, futhi uyabona ukuthi uma ngabe akakhulumi kagcine sekonakala. Asikhulumende lesivuleleke bakithi, sivuleleke ukuze nabathethayo baqhubeke bathethe. Okanye abangathethi baqhubeke bangathethi. Okanye uma ngabe kuyona indlela ezosisebenzela-ke manje uma benza izenzo zobungane, uma kuzowumisa kumuzi kuyifake indonga kube yikhaya. Uyabo, manje sesithi umuntu akenze lokho abona kahle ukuthi kungcono, sizozwa khona njengamanje ukuthi kuphi. Njengoba esechazeni uthi obhalile, sawubona sisidodo, mina nje ngathethiswa phambi kwey'ngane ngapakisha imithwalo. Indoda ayithethiswa, wes phambi kwey'ngane. Babo fresh lo.

0: ithulo omunye umama izolo ethi uyathetha kanjani kanjani wele waphinde wayichaza ke namanje ukuthi indaba yena azafika kulesi simo sokuthi uyasho futhi ukuthi akazincomi akakhuliswanga kanje kodwa kukhona izimo mobona sefanele silunge uzothina omunye uthi kunjani mamdodo mina sangathetha ngaze ngayeka sengiyazibukela nje ngangimthethisa ngasese ke kodwa ke masifike ekhishini sihleke ube ngathi akunakele lutho manje ngathi nje kushoniwe la endlini sigcina ngosawubona yebo cha utshwala nje inkinga ebakwethu ngisholo ukuthi ngampela mpela ngiyayiphila lempilo ukuthi nihleli nabantu ongasakwazi ukuthi uma unenkinga umbikele ukuthi unenkinga sekusawubona yebo cha nihleli nalabo bantu abanjalo nithi nenzelani uma nichazela abangazi nibekezele siyami okay wali nibekezele ngiyavuma ikhona kodwa indlela enizama yokuthola usizo ukuthi kube khona abantu abangenelelayo kulolu daba lwenu ukuze luzolunga yabo lulunge lugcine senikhuluma senikwazi ukuthi nibikele omunye nomunye na ibhlungu phela into engizwa la message nje sigcina ngosawubona yebo cha awu bazalani nihleli nobani kanti endlini anishoni kahle Hey le ngathi ngizosibizela uSisinozipho eli sawubona izwi lomzansi
1: siyaphila ngiyaphila namhlanje manje ngiyalela bonke abalaleli ezisemzayo yabo
0: yebo
1: ngisizame kakhulu osipho ngisizame kakhulu ujabula lona emahotela
0: kibeke jim
1: lana ngithinyena ngiyawuthanda umbuzo wakho kulo ofisi akasendena lapho ukuthi wakhuza wazela yena sebeyabukana sekusawubona yebo kuphela awu ngiphile leyo mpilo nje leyo mpilo ngoba nakho lithi mbelesele nobabili hhayi bo hhayi wayi hhayi neke sisayi angishwangana angilali nami ngilalele
0: uthini wawayiphila nawe leyo mpilo
1: hayi akazi ngiyiphile angafuta angeke ngiyiphile ngoba mina
0: ngeke uyiphile
1: hayi ngeke mina angifuni ukuthi ngijabulise wona mina ngingajabula
0: okay
1: uthi ngenye impilo yami
0: okay
1: yebo uyabona nje uma usobingelelana uphele endlini shini ndawona hayi inkinga zokuphela leyo ngibe ufuna ukuthi sicoxaxe ngikhuluma enye into nje ugebo phela ngivele ngikhule le nto uthando ngithi akusho ukuthi awusangani phela hayi nawe ubona oyizangayo akusho ukuthi awungani phela uthando bethu mase kuphila leyo nto
0: okay mangathiwa ngoba manje ngathi siyaphuma nje esihlokweni ake sikhuluma ngale yokuthetha mangathiwa umuntu ozolana naye ukuphamisela idle izwi ngalendlela ukuthi uyeza uthi uyakuthethisa
1: kusho ngikuthethisa noma ngingathandani naye umuntu umuntu ongithethisa angithandi ngicela ungitshele kahle ngangithethisa hhayi ngingakuzi bakuyiphela i-system konke umuntu kahle kahle kunebhathini akashana kulona manje usuke usuthinta ibhathini e-wrong ma ungehla nje ungithethisa hayi angizwami into enjalo mina-ke kodwa angifuni ukuthethisa mina
0: okay kulungile
1: noma ungishaye noma kube khona okwenzayo ngangithethisa zele singakhulu
0: okay uthi obhalile mamdodo sawubona yo mina ngiyaliphakamisela izwi Jesu athi umuntu wakhona ma ungafikanga manje uhamba ushone njengesipikili habe ngiyaphakanisela izwi uma wengane yami sisi yo so what's hello.

0: Usezweni sawubona. Ngixolile ngazingene kanjani ngalo mhlobo. Imake thu uhamba ushona njengespikili. Sawubona izwi sawubona.
1: Njani namntoko?
0: Siyaphila.
1: Aphila na.
0: Mhm.
1: Pero ba anonima.
0: Ehe. Iya.
1: Amenze kurumuze sana ngalaza ali pa mskone na kaza ya eke sabe papa lewe super besta.
0: Iya.
1: Kota njeng gizo chaza kota njeng kawa ngutawa ntawa ningi bazo amenze kanzu kwa ntawa kutu. Kwakuwukuhlukana ngokuhlala.
0: Mhm.
1: Omunye esegoli, omunye esemakhaya.
0: Mhm. Ya.
1: Kwaba nezimo-ke la zivela khona, kuba khona umzali lo esifisa engikhulu.
0: Mhm.
1: Umnyamalala lo mngani. Lokhu ukuthi futhi angakwazi abhekelele nosapho lwa.
0: Ya.
1: Kota mina njengo osemdala mina owangihlala ngase le-experience kumanje nje mhlambe nomoda mhlambe 10 years wayesifisa uzwazobuya mhlambe arise.
0: Niyathandana naye kumanje?
1: Sengisholo ukuthi mina unomoda 10 years ebuyele kumzali wakhe. Ubuya manje thina sesibadala.
0: Mhm. Hazi ma ngiyakuzwa ni kahle kodwa qhubeka mhlawumbe khona ukutholayo ozongichazela. Ubani nobuya manje isithandwa sakho sakudala?
1: Yithi mina umuntu obuya manje umzali wami kuma wami.
0: Mhm. Uthi
1: lo wesilisa.
0: Ehhe.
1: Emva kweminyaka ewu-10 engatholakali ufika manje nathi sekungcono sikuthola amasofa sebafunda bafuda. Kodwa mina into engayithola umkhulu nawe sebantwini ababedala ekhaya bathi mebebuya yima wahlalisa wake sesichazele ukuthi umkhulu yazi enye into ngoba seyingane yathi mayibambi kuze kusibadala kodwa nathi sazokhula sihambe sibhekane nale nkinga sinesibeno olwazi lokuthi umuntu kahle kahle awukwazi ukuthi umlobole umtshele ukuthi uyamthanda abe ngumfazi wakho emva kwalokho wenza ngenesekufanana kuye siyi-understand ukuthi kahle kahle lento yothando impilo inde into inde nje impilo kanti futhi entonyeni noba emibawuthi onti ipesa likade siyona madoda amudoda once wena makuthandanga umama udoda uyashada namhlanje ngeke bajabule bonke kunabantu abangakufisela empilweni entira kuhlala wazi ukuthi ngitame uphumelela kunabantu aba-athekayo.
0: Asiphumi-ke manje esihlokweni bazalwane, angazi ma mina ongezwa yini futhi nginale nkinga-ke yokungezwa-ke manje angazi noma Ama ngikizo umuntu uzothini 0604807164 noma uthi 0638208448. Angifuni isiphume esihlokweni ngoba umnikazi odaba ulalele bakwethu. Usezwini sawubona?
2: Usidodo niyaphila?
0: Siyaphila.
2: Siyaphila, ngicela ukungazisho kwamanje. Kodwa manje usulelwa kungifecese sami elo phakathi kodwa angazi noma ukuthi isihloko salo mhlawumbe sekutheni kungakuthuthelelana kwabantu abathandana angazi kanjani ukuthi ngimfecise elo phakathi.
0: Okay, ngicela ulalele umsakazo ngiyacabanga ukuthi uzoyibamba ngendlela.
2: Okay.
0: Mhlawumbe kuzomele ngiye kuma-VN angazi. Ama ngimthathe ngibona.

0: Ngiyashintsha la kuma VN. Izwi sawona.
1: Yabona mhlawumbe njani yaphila kodwa?
0: Uyaphila.
1: Asifani yaphila. Ngoba nokhuluma.
0: Yeah.
1: Asikho kulezi zinto zothando kodwa sinaso izihlaziyo. Ake sikhazele ukuthetha umhlabathi. Ukuthetha uthando ukuthi sekuyinto abantu asiqalela sithwana. Uthanda abantu abaningi sekuyinto abangena kuyona kulesi khathi samanje sebehatekile sebehlukumezekile. Yabona.
0: Yeah.
1: Kusho ukuthi uchaza ukuthini, uchaza ukuthi ukuthetha kwamanje nokuthetha kwa-before akufani. Ukuthetha kwa-before kwakuwukuthetha kokuthetha okuhambisana nothando. Yabo, uthole ukuthi umuntu uthetha ngoba ngempela kufanele athethe. But ngenxa yokuthi abantu abaningi bangena othandweni manje sebengena nezinto. Omunye umuntu kuyenzeka angene nawo othandweni ethethe nemali. Athi afika kuwe nawe unayo leyo mali, yabona. Omunye angene nawo othandweni ayitshele ukuthi mhlambe angene nawo othandweni athole khona into ongekho futhi kuyona. Yabo, mhlambe ngaba yinkonzo yekamera or whatever. Uthole ukuthi lonto iyamcinga yena, uthole ukuthi uthetha kwakhe sekuhambisana nokuthi khona izinto angekho hedi ngazo kuwena. Angeka kwazi ukuthi akutshele zona. So ngisho ukuthi-ke ukuthetha kwamanje sekuyinkiyankiya cause i-most yabantu ithetha ngoba isuke ithi isuka nama-enga kula bantu esuke isuka nawo ukuzewafaka ngala. Yebo. Nokuhlukile, sekuwukuthetha nokuhlukile manje. Kuzofuna kube khona ama-plans azo noma ngathini ucwaningo oluzokwenziwa ukuthi uzombona kanjani umuntu ozokuthethisa ngoba ethetha ngoba ekuthanda nomuntu okuthethisa ngoba ene-enga la asuka khona nomuntu okuthethisa ngoba kukhona mhlawumbe into ohlulekayo ukuyenza kuyena. Yabo, le nto yokuthetha kuma ukuthi ngiyayibuka i-deep ijulile and kunzima ukuyihlaziya ukuthi lokhu ukuthetha kothando. Lokho ukuthetha kokuthi lo muntu uthiwa ukuthi angimenzi kahle, angiyenzi kahle inkonzo, or lokuthetha okokuthi mhlambe ngahethwa umuntu engisuka kuyena. Le nto yothando kuyi-difficult ukuyi-define ukuthi lokuthetha kuyisikhathini, because isishintshile nendlela eyenza ngayo uthanda kahle kahle engacishe ngisekuyi-fake manje iningi labo sebeya-fake abantu abaye kunzima ukusi-define uthando ngoba nabo labo bathi bafuna uthando kwena. I-most yabo bahethekile ey'nto ey'thile and khona into ebengayisho umsakazi ngathi njengoba sibhizi sidlala ama-games lawo othandweni njengamanje yazi uma udlala i-game zemsakazi nomuntu esilisa umuntu esilisa uma udlala i-game naye niyajola niyayidlalela into azoyenza umuntu esilisa uzothi uma sewufuna ukuphuma kuyena usubona uthokozane kunokuyanto omdingayo kuzoba nesikholelo wesilisa uthi uyangena emshadweni afike lo wesilisa uzophazamisa uthokozane cause yabo lento yabona into yothando nje futhi ayisenamningi manje kodwa phela ukhona unozifo wazi kahle lento izomhlaziyela kahle but nje inzima kakhulu
0: ambisi sinozifo lungile siyabonge
1: yeah
0: right wayicele uze sinozipho yo god siyakwamukela ezwini sawubona.
2: Sanibona sisidoda ninjani?
0: Siyaphila.
2: Madlala umbongeni igama.
0: Siyakuzwa baba.
2: Cha sisidoda, kunezinto ekufanele sizilungise la.
0: Ya.
2: Iqiniso nje lithi ingqondo yomuntu wesilisa iyazi ukuthi umuntu wesifazane othethayo unina oyizalayo.
0: Okay.
2: Kungaba umuntu othandana naye.
0: Mhm.
2: Noma oshade naye.
0: Mhm.
2: Waqala umuntu wesifazane wamthethisa umuntu wesilisa.
0: Mhm.
2: Kubaleka yonke into kuyena. Ngoba uvele wena uphenduke isimo sakho ufane nonina okuyena wamkhulisa ngokumthethisa.
0: Mhm.
2: Yonke into emva kwalokho.
0: Mhm.
2: Isuke isiphendukile ngoba usekubuka njengonina.
0: Okay.
2: Ngisho sengaqhubeka. Kodwa isikhona leyandawana yokuthi njengoba uhlala umthethise.
0: Mhm.
2: Ngishimizwa iyahlehla.
0: Okay, okay.
2: Kanti ekufanele siqonde ukuthi uma uyogana
0: mhm
2: usukuyokhonzela itshini kulo

0: muzogane kona. Mhm. Sukuyokhonza. Sukungayilo kuyophatha.
1: Okay.
0: Manje singenwa imfundiso yokwazi ukuthi uthando silikhuba ngendlela yasentshonalanga. Mhm. Bese iyaphambana nesimo sethu nesikompilo lethu lokuthi thine Africa uthando siliqhuba ngalendlela.
1: Okay.
0: Kuphambaneke. Ikhaya mawufuna ukwakha ikhaya langempela. Mhm. Khuba uthando ngendlela yase-Africa uma ungumAfrika.
1: Okay.
0: Ungayiqhubi ngendlela yasentshonalanga. Ngoba le yasentshonalanga iqala nje ibhimbe mayithi uthando lihlala enhlizweni.
1: Okay, hayi ufuna ukuthini ya?
0: Kanti enyethu yesintu ithi uthando luhlala emphefumulweni.
1: Mhm.
0: Ibisithi lento ke sisidodo nabalalile. Inhliziyo imumatha konke ihlanganisa konke. Kanti inomona.
1: Mabe.
0: Ifuna okwayo kuphela. Kanti umphefumulo njengoba uyisihlobo somhwamuko, umhwamuko uphuma emanzini.
1: Yeah.
0: Ayikho into ekwazi ukubamba i-level njengamanzi. Umuzwa kanjani umuntu onothando lise olisemphefumulweni?
1: Yeah.
0: Umuzwa ngokuthi manithandana naye ngaso sonke isikhathi uyadlula kuwena.
1: Mm-hmm.
0: Abukekini, abuke ingane kadadweni, abuke ingane zabafoweni ebexoxa nawe, ugcine nokubathinta ekhaya.
1: Mm-hmm.
0: Baphila kahle, sinjani isimo sabo ngoba uthando lomphefumulo lubuka nxa zonke luyalinganisa.
1: Yeah.
0: Yebo. Kodwa lolu lwenhliziyo njalo mexoxa ukhuluma ngaye mina bese kuvuka ke lezi zinto zokuthi kufanele ngisho nokukuthethisa ngakuthethisa nokushaya ngempama ngakushaya ngempama.
1: Mani uzokhomanda
0: ngoba lwasentshonalanga.
1: Ima kuzokhomanda thini ngaye enhlizweni ngoba ngikhuluma yazi sikhuluma kumanje kuluso enhlizweni kubona bonke abantu abalalele singayithini ke le. Mabini mathathu semphefumulweni ngifakazele inkosi yami. Senze njani?
0: Olwami luthi sisidoda ngoba sadukiswa.
1: Oh.
0: Satshelwa ukuthi lihlale enhlizweni, alihlale enhlizweni okwangempela mpela. Ngoba mawufuna ukuyokwakha luhlale emphefumulweni bese wena uyakhonza.
1: Mm.
0: Uthobe ngoba ukuthobeka nokukhonza kungamawele.
1: Mm.
0: Awukwazi ukuthi uthobekile kodwa futhi ubushaya umthetho kuphambene.
1: Maye.
0: Ngakho ke kufuneka uthi noma ukhishwe ekhaya, makhishwa nje indodakazi, kuthi wemntanami hamba uze uziphathe kahle kuloyamuzi, uze usimele, usikhonzele ngeqiniso, ngoba yonke into meyenza, into evukayo amazwi asekhaya, bangathini ekhaya uma ngase bezwe ukuthi sengenza kanje. Injalo indaba. Manje ke nangaphezulu kwalokho ke singakafiki lapho. Uthando nje sisidodo luhle ngokuthukululelana izifuba.
1: Luso eselunjani ke uma ngabe ke sasa ukuphefumula mo ukuphefumula na abanye abasemaceleni. Hayi ngithi angibuze. Ngizothi manje ngikhona. Olwakho uthando liyakuphefumulela nangu sulande nomunye kuphindula kusukusayini ngiphinde ngiphefumule nalapho noma ngibona ukuthi ke manje ngiyalimala ngiphefumule mtaba bangukuthi ngizwe la
0: besisakhuluma esibayeni sabantu ababili nokuphathana kwabo
1: lomphefumulo engawuzwa manje uhamba nomuntu oyedwa
0: cha olomphefumulo sisidodo ake ngilifinge kanje.
1: Mhm.
0: Ake ngithi uyinsizwa yakwenu usofuna ukuthatha.
1: Yeah.
0: Kunensizwa yakamsomo ekuthiwa uNjabulo esathi sikhuluma sinayo lapha emsakazweni sanalolu hlelo laluthi Ganwa Ndoda uyagugunyoko olalishayelwa ubabuduma kude. Sakhuluma into ethi thatha lo othanda kini. Ungamthathi lo othanda wena.
1: Wewe afebekhohlisa ke. Wewe.

0: okwenzana sobabili sicommitted.
1: Mm.
0: Yacabanga ukuthi some women ngicela ngingashoyo ukuthi namadoda some women fanele babe proud uma ngabe ukuthi khona indoda emthathile yambona ewumuntu ofanele ukuthi iyospenda naye impilo yakhe yonke. Kusho ukuthi thankful kubantu abanjani ngoba mina uma ngikuthandile doda ngithande uwena. Abazali bakho bekuthanda babakho mekuthanda ukuthanda nendodakazi yakhe, uma wakho mekuthanda ukuthanda ngoba indodakazi yakhe, umfowenu mekuthanda ukuthanda ngoba udadewenu udadewenu ukuthanda ngoba ngalamana naye. Mina ngikuthanda nje uwena. Uma ngikuqonile ukuthi ngifuna ukukuphila naye inyalo mhlawumbe sekhulile bonile kuwena ngithatha as a commitment lo. Angithandi kakhulu ukuthi ngisebenzise ezothando ngoba yenza leyothando i-test destroy many things ngoba ifimini ngisinde ngathi ngathola iyafika idlule kanti i-commitment ne-respect kwenza ubuhlobo babantu bulahle lezo zinto lezo. I-commitment nempekidal ne-respect uma ngabe ukuthi sithusele ngoba ngi-committed kuwena ngisoba ungaredi dayi angingaphekile isikhathi eside isimo sinje ngoba ngi-committed. Enye into ekube ngiyibone ngathi abantu bacabana kalula nalena esikhona manje mina ngikhule umkhulu nogogo bangenisa mina ugogo nobhede ngapha umkhulu nobhede ngapha leke ngilala ndawonye nani yasuke baleduza hhayi engathi yona futhi ake kuyilakuthiwa
2: hawu bakithi
0: manje nanokuthi-ke thina sikhona futhi uthole ukuthi ukuba kuhamba komsombuko ukubuya ngolwesihlanu thanda sobe ngakhona ibona nebengahlasa kakhulu isikhathi eside ndawonye abantu. So bekudala loko ukuthi i-commitment intazini iqine ingathi ukuthi masihambe sithusene ifoni ngiyabuya ntambama awu sakuqubele ngiyabuya nangakusasa sakuqubele nangakusasa sakuqubele abantu besilisa abakwazi ukuhlala isikhathi eside bethukuthele. Bathukuthela kabi bona bethukuthela bayagamuka kodwa umuntu wesilisa nje akwazi ukuhlala isikhathi bethukuthele futhi umuntu wesilisa akwazani nomsindo isinensha yabo. Manje abanye abantu abaqeqeshekile ukuthi uma ngabe efuna ukukhuluma nendoda ikhamukele la i-soft la i-soft nakhona ukuthi kodwa babafunani mina ngathi awenzanga kahle lapha khamuke soft uzobona uzakobeka kodwa manje uma ikhamuke ugaqabuka uyiqinisa nayo ikhanda le ndoda ngoba ingoda ayiwona umuntu womshini. Hayi angeke ngisho kanjalo kodwa ngihlela abanye ngibona.
2: Hayi umqansa sinyuka nawo 23 minutes after 10 sise awendedle sibili njengamanje kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Ake ngigijime ngiyobheka phela kuma-VN ngiyazi ukuthi nakhona akhona asethungele kodwa-ke angikubambe bese ngiyakubona ama-VN. Siyakwamukela ezweni, sawubona. Siyaphila.
3: Ngithanda ukuba nzima kulabantu esiphilayo nabo njengamanje.
2: Kanti banjani?
3: Sesiwami la bantu sesiwami angazi ukuthi konakeleni ngoba uyabona nje uma uthi uyabheka izinto ey'ningi othandweni kuyabhidliseka nje ubiyakha kuyabhidlizeka uyakhuluma nawo umuntu uyakuphendula ngale ndlela
2: eqhakayo.
3: Uyazi-ke mina-ke ngeyami-ke mina indlela ngoba umuntu engizwana naye ngiyakwazi ukuthi ma ngabe nje isikhathi esiningi ke ngaphatheka kabi ngiyayengicela ukuthi ngizacela ukuphuma ngiyabuya bese ngiyaphuma.

0: umahambi isikhashana. Buye ngoba ngisengezela ukwehlisa kancane la. Ngakubuya ngithola ukuthi eyilandle sisaphupha amagagaza.
1: Okay.
0: Ngiyayibe nendlela-ke.
1: Mhm.
0: Ukuthi eish, ake ngihlale ngithule sisaphupha amagagaza.
1: Mhm.
0: Eish, bese ngivele ngithi mina eyi, bani. Esaqala ukungenzela nje itishi.
1: Mhm.
0: Athula kubuke.
1: Mhm.
0: Hayi, ale, bese ngithi mina sicela uhlale phansi siphule.
1: Mhm.
0: Bese daya ngithandi.
1: Yeah.
0: Bese ngithi mina okay. Kodwa into engayithandi mina kusela ngaba khona esikhathi esiningi. Hayi, angiyena umuntu okhonza kakhulu ukuthi mange ngathuthela kushona ilanga ngisathuthela kwenzeke.
1: Okay.
0: Kuna nto engiyibalekelayo engayithandi kothandweni. Ukuthi angifuni ukuthi mase selishonile ilanga sendala. Kube khona umuntu obhekele.
1: Okay.
0: Obhekele. Unokuthi nje kushona ilanga bese yonke into iqondile. Leyo nto-ke nje mina-ke ngilwa nayo-ke nginothandweni. Ngoba umuntu wesifazane ngiyake ngigcine ngasonke isikhathi ukuthi umuntu wesifazane akafani nomuntu wesilisa, futhi abasoze bafani. Ngakho-ke uma kuwumuntu wesilisa kuhle kwesinye isikhathi ukuthi ukumqonda umuntu wesifazane ukuthi ngaso sonke isikhathi uyashesha ukukhushukelwa umoya. Ngakho uma umuntu wesilisa kumele ube nalo moya ukuthi ehlele ngezansi ibhekisise kahle indaba yakho. Ube nako ukuncenga nje othandweni. Ngoba umuntu wesifazane udalekile nje ngaleyo ndlela ukuthi ave nale nto ayisanayo. Kodwa mina nje ngokwami.
1: Yokuthi abuye aphakamise izwi, usho njalo.
0: Aphakamise izwi.
1: Okay, ngesiyenze lutho futhi.
0: Ngaya kakhulu. Ngoba isigcino sakhona futhi uma uyindoda ngempela nawe ongakwazi ukuyenza ungagcina umbeka isandla. Ehhe, ungafuna umbeka isandla kanti kuhle ukuthi umqonde umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane odlale umuntu wesifazane ngeke nje sikaze afane nendoda. Ngoba udaliwe.
1: Okay.
0: Ehhe, udaliwe. Umuhle nje mase amadoda sibaqonde labo bantu ngoba adaliwe. Sibeke nje siphume nje kokuthi mhlawumbe umuntu uney'nkinga ey'thile nani. Kodwa nje umuntu wesifazane uma uyindoda mqonde nje kahle ubhekise kahle ukuthi umuntu onjani. Asoze afana nendoda. Ngakho-ke kuhle ukuthi uma uyindoda ekhaya ufuna ukuthi kuhlale kunokuthula. Uyiqonde kahle indaba yomuntu ophila naye. Futhi ukwazi ukumbona uma kuthi hhayi la inkinga vele ikhona. Ngoba kunalezi y'nkinga lezo othola ukuthi naye akayiboni ukuthi unenkinga. Mina-ke nginayo inhlanhla ukuthi ngikwazi ukubona umuntu wesifazane uma enenkinga ungakhona okwakhe okuyo kusuka eceleni kusuke kwanamathela kuyena. Ngiyakwazi ukuthi ngiyiqonde indaba yakhe. Lowo muntu kanginazo isikhathi sokuthi ngimthethise ngithini, kodwa ngiyake ngibe ngiyilwenje nomqondo wokuthi okay ngayilungisa kanjani le nkinga yalo muntu ngoba ngiyambonda kahambi yedwa. Manje masamadoda kumele nje kube khona esikwenzayo ngabantu esuke siqondane nabo ukuthi ba-understand ukuthi baabantu abanjani. Ngoba indaba yokuthi uyothi uma ekukhethise umuntu wesifazane nawe uqhama ukuthi uvele umlile nje ngesikhathi usuzogcina umlimazi ngenasidingi. Manje lezi insizwa zamanje ke sesidodo hayi phela ngiye ngithule ngibuke ukuthi hhayi ziyasheshe ngaselokuzaneni ngasesandleni. Make wathi uyaphakamisa nje wathi uyashesha futhi ukuthi ufokoze.
1: Oh bakithi.
0: Manje hayi dayibo manje leyo nto manje angeke izo yakho umuntu. Angeke izo yakho. Ma singakwazi ukubekezelana thina njengamadoda. Nokuthi nginale nkolelo ukuthi nginaso isidodo. UJehova usibeke thina njengonkulunkulu bala emhlabeni. Ukuthi laba bantu laba abangabasizi bethu. Sikwazi ukuthi sibanakekele sibabheke ngoba njengoba ngisho nje abakho strong njengathi thina madoda abanawo amandla yokulwa umuntu wesilisa. Manje balula ngale ndlela ukuthi hhayi ngoba mhlambe baziyidoma bazoniyidoma kodwa badaliwe. Kumele sibanakekele, kumele siyiqonde.
1: Wazi wayifaka leshoni kahle kahle uthini madoda, amukelani ukuthi kukhona isikhathi sokuphakama komoya kubantu besifazane.

0: Yebo kona eyi uyabona sesidoda mina angazi kodwa nje indlela mina engikuthakayo kumuntu wesifazane ngoba nalowo mqondo nje nalowo nje lowo mqondo nje ukuthi umuntu wesifazane uyohlale eyilento le ayiyona naye futhi angazenzanga kuyona
1: angazenzi
0: manje kumele thina njengamadoda sibe namandla okuthi no asibaqonde la bantu esibaphiwe uJehova singabathathi noma kanjani ngoba ubadaleke kanjalo nje thina sizama indlela yokuthi sibaqondile wama usubheka laba bantu bacishe bafane ney'ngane ngoba ngaso sonke isikhathi ukuthi uma uthi ukhuluma naye kwele sikhathi kube kuthi nokuthi and futhi into engiyithandayo-ke kakhulu kubona uma ngabe nizokwazi ukuhlalisana and futhi njengoba abasizi bethu kumele sikwamukele ukuthi ngoba babasizi bethu kukhona lathi lesingezokwazi khona ukwenza ezinye izinto ngakho-ke ukuba khona komuntu wesifazane empilweni yakho uyayishintsha impilo ngoba ukaqhamuke nento ethile kuthi baba ngoba bakabani kunganjani kumbe senze kanje kanje kanje uqale kodwana njengendoda ube nakho kungaphasi ukuthi hayi ngeke kulunge kanje kodwa yiba-ke uma uyumuntu wesilisa ukuthi nje ngamabomu ukuthi okay asike sizame le plani okhuluma ngayo uma lento isho ngoba lo muntu njengoba manje enza le zinto lezi umsizi vele wakho manje kumele sibanike lelo thuba njalo ngoba uma uzothi uma ezothi njalo eyi yazi mina baba ngibona kanje
1: njalo yaphikisa
0: hayi lokhu hayi ngeke kuloku lonkosikazi hayi safike vele sukuyeke washa bacima ngoba sidwaleke thina isikhathi esiningi ukuthi sifuna ukuthi kugcine thina yebo uma uyinhloko yasekhaya vele kumele vele ekugcineni kube lakhize kodwa-ke ningabasizethu mina bengicela nje ukuthi bantu besize asike sibhekeni ngenye indlela indaba yabantu abasesingase sithandana nabo ngoba kahlehle ningimthelele edala ukuthi kwesinye isikhathi kube sengathi amakhanda abo awekho right ngendlela esibona ngayo kodwa-ke okunye-ke mhlawumbe omunye-ke kukhona-ke imithelelo ethile-ke yayiqhamuke ngandlela athile ingene phakathi kwabantu abathandanayo manje ukungena kwalezo zinto lezo vele ukungena kwayo imandla kakhulu kumuntu wesifazane ayikho mandla kakhulu kumuntu wesizwa umuntu wesizwa strong uma ingena ingena-ke umuntu wesifazane kumuntu wesifazane kube uyena ophakama kuqala manje yabo le nto mina angazi ukuthi singayenza kanjani kuzoda ngabo angazi ukuthi singayenza kanjani ukuze kube abantu besilisa abakwazi ukuthi bayibheke kahle indaba yabantu esothandweni ngoba uyabona manje la othandweni konakele kakhulu yabulawana ngento engelasidingi ulala isithandwa sakho kodwa uthi uyasithanda
1: nkosi yami
0: yabo mina ngixolisa mina yabona ngihlale ngiyabona mina ma ngithanda than nisho nangiphezu ngiyangithi kunkulu amakhosi ngiyacela ukuthi uma ngihlangabezana nesimo esithile esizini ngiyacela ukuba ungangidedeli izisebenzi zamandla ami kungenani umuntu angayithumela ngedithi awufuni ukumthina ngoba ukumthinta kwami uzomthinta kathi akufanele vele ngimthinte ngoba le nto eyayenzayo vela kuyona eyakhe naye eyi silungile sesidoda ziningi nje ezindaba
1: sesidodasiningi kakhulu
0: ngiyabonga sisi wami kokubekezelela noma mhlawumbe ngibhedela ngibhede khona kodwa-ke
1: akekho umuntu obhedayo umbono wakho ubalulekile
0: ngeke sazi phela ngoba sibaningi kodwa nami nje nalokho nje sesi wami ukuthi mina ngiyakhala kakhulu ngasensizini ukubekezela ngiyathanda ukuthi nabe singabekezelelana ngoba naba bantu siyabathanda bahle sibaphiwe futhi umdala kuhle ukuthi sibabekezelele siyibheke indaba yabo ngiyabonga
1: siyabonga Hey ngithanda iprayer yakhona kunenkulu kune prayer ukuthi ngicela ungambeki sandla kodwa

0: Ay, bonelo, ora afike ngayo. Gibe akahle kwa abona vela ngayo. Ay, we kuningi, kuningi. Ay, ngicela ukuya kuma VN ke ngiyonizwa Constantine. Ay, bo. Ay, kumnandi zulumzansi. Izwa ngami.
1: Angibingelele mamdudu. Hey, uzalukhuluma iqiniso baba. Ayi, angazi mpela ukuthi kena babo ukuthi ngempela umthathephi. Uyekwazi ukukhuluma iqiniso kanje. Atshele omama, yabona ubani abantu bazokwandela amazwi kababa. Ngaba sebuyele emasisweni ngampela ngampela ngaba nemizi yobabi wakhela. Nale nto ngihlezi ngibatshe ukela isithemba, sikho isithemba esisuka endebeni nje. Usifice emgwaqeni if noma ungabo nawe umuntu wesifazane if noma ungabe uyasifuna sikusithini nje okwavele nje ususe manje emgwaqeni ususe kusasa uthi wena zoba nesithembu uphile naso noma ungakho ube nabaphazi babili abathandanayo cha ngakhe ngeke uzuyibone isithembu usuka naso ekudeni if noma ungabo nawe unkosikazi kodwa usuka naso ekudeni into oyikhulelayo njengomfazi if noma ungabo nawe umama wakho kepha umje into ekhulela sikuthimba vele sisuke nje la imfuni la siyokhamba sokuthi nobane sithimba ayi wamthola umuntu okhuluma iqiniso namuntu ubaba lapha ngibona mina ngimbiza amangwane ngila eGauteng
2: sanibonani ngiyabingelela ngingumuzi kayifane Bhengu uwasendwethu akwengiphawule nami kulolu daba okukhulunywa ngalo udaba lokuthethiswa yebo kuyiqiniso ukuthi abafana abafuni ukuthethiswa uzasho umunye athi kungcono umuntu ukuthi angishaye kunokuthi angithethise ya kuyiqiniso lokho ngoba esikhathini eziningi nami ngiyakhumbula nje sisafunda esikoleni abafani bona ababe yeka isikole beyikiswa nje ukuthi mhlawumbe uyathethiswa okanye nokushawa lokho kodwa ke thina sabekezela sibekezela lokho kuthethiswa uze ushuke ngisho indlebe uthisha kuthethise aza kushuka indlebe uyabo sakubekezelela lokho ushawa esikoleni sakubekezelela lokho kodwa abafana ababe ngafuna ukuthethiswa bayeke isikole uma ngikhumbula kahle esikweni ngisafunda ayikhona yodwa intombazane eyayeka isikole iyekiswa ukuthi othisha mhlawumbe bayathetha baba njengoba sasithethiswa sishuka ney'ndlebe abafana babeyeka isikole ayikho neyodwa intombazane ekuthiwa yayeka isikole iyekiswa yilezo zinto njengoba nje emigaqweni kugcwele kangaka abantu abahlala khona abafana abancane abanye bashiya amakhaya bewashiswa iyo le nto yokuthethiswa umuzwe ethi mhlawumbe umuntu ohlala emgaqweni athi ngashiya mina ekhaya ngoba ngangafuni ukuthethiswa ngingafuni indaba yokuthethiswa yabona so okuyiqiniso ukuthi nabanye abahlala emgaqweni nje abafana abancane bahlala emgaqweni ngenxa yokuthi umuntu washiya ikhaya ngoba ethi abazali babemthethisa kodwa ke khona ukuthethiswa lokho kwakumakha umuntu ubone ukuthi uthethiswa ngoba kufanele uyiyeke leyo nto errong osuke uyenza kodwa uma ngabe kungukuthi singowesifazane eshadile nomkhwenyana wakhe akukuhleke uma owesifazane sizothethisa indoda ayithethise nje ngoba uyehlisa isithunzi phambi kwengane so kubalulekile ukuthi iudaba uma ngabe kungukuthi uyeza ukuthi kukhona into ongayithandi ngomyeni wakho hlala phansi naye ukhulume naye kunokuthi umthethise vice versa ke naye umuntu wesilisa futhi akukuhle ukuthi alokhu ethethisa unkosikazi wakhe mhlawumbe umthethisa kuhanjiwe edolobheni phambi kwabantu akukuhle lokho ngoba nakho lokho kumehlisa isithunzi kuhle ukuthi-ke into ungayithathi ngolaka ngoba phela ukuthethisa umuntu kusuke sekuwulaka olusuke selivuke kuwe ngaphakathi kuhle ukuthi umuntu uhlale phansi usho ukuthi into ethini lethile angiyithandi yeke ukuthi nokuthi nokuthi kuyiqinisa impela ukuthi abantu besilisa abafana abazwani nokuthethiswa bancamela ukushiya umuntu ikhaya ayohlala emgaqweni ngoba ebalekele indaba yokuthethiswa ekhaya.

0: sengithe uvule iredi sekuthe ubale shanyana kodwa ngiyezwa kancane ukuthi indaba isena isekuthekeni abafana abancane abathanda ukuthethiswa umuntu angaze ashiye ikhaya ngendaba yokuthethiswa sisidodo lento nje imi kanje ingane lento fasi kwazi ukuyihlukanisa ingane sisidodo iyathethiswa nje sikhule sithethiswa nje sisidodo sithethiswa sishawa sithethiswa sishawa uyabona sisidodo masuke sikhuluma ngengane suke sikhuluma ngomuntu ongazilutho ngempilo masikhuluma ngengane suke sikhuluma ngomuntu esimfundisa impilo obviously ingane mayisuke ikhula sisidodo ikhula namaphutha kumele ukuthi ingane ithethiswe into sisidodo sedala manje kube ngazuthi ingane ayisathanda ukuthethiswa yingoba seziyazi ukuthi sezifanele seziyazi ukuthi sekukhona lento yokuthi manje hayi khona isimo samalungelo kwasha kwacima zonke lezo zinto uyabona manje seziyagoloza ngoba manje vela isashawa uyabo manje ngathi isikhathi ingashawa ingane iyazi ukuthi vele ngeke uyenze lutho uyabo manje ke sesivele ke manje sigoloze ke zenza umathanda ke manje ingakho kunzima ukuthi ziphumelele ngisho ezimpilweni zazo sisidodo ngoba manje vele seziyazi ukuthi vele njengoba igoloza ngeke ukwazi ukuphula uswazi uyishaye ngoba sekukhona lesimo lesi sokuthi manje hayi inelungelo ethile uyabona angikho kodwa kule yamalungelo ngizama ukuveza ukuthi kunento esukuyibamba ngesandla ukuthi vele engeke wena uyishaye kodwa ube umzali wayo ingakho ke manje igoloza kodwa thina sesidodo sakhula sishawa ingane mayisuka ingane isibidinga ukufundiswa uma usuka ushaya ingane ngoswazi usukungevu uyibulala usuka uyifundisa uma uthethisa ingane usuka ungevu ungayifuni umzali usuke uyigwema kuleyo nto embi esuke iyenza ngaleso sikhathi uyabona so ingane manje sisidodo sisidodo fanele sikwazi ukuyihlukanisa lento ukuthethisa ingane nokubonisa umuntu omdala khona ke lento ukuthi ke umama nanga ushadile nobaba so akanayo lokho ilungelo lokuthi umama athethise ubaba cha ilungelana nalo lokumbonisa kuhlukela ukuthethisa nokubonisa uma usuke ubonisa umuntu usuke umtshela with the manners uma usuke umthethisa usuke usumthethisa ngoba usubona ubungozi usuke usubenze esebuzokwenzeka futhi nakhona ukuthi sekunesikhathi umbonisa wagcina angabonanga manje sekufanele uze uthethe ukuze ezobona so iy'ngane ey'phikisana nokuthethiswa emakhaya zisuke ziyilimaza zona kusuke kunzima futhi ukuthi ziphumelele ey'mpilweni zazo so ingane nje iyathethiswa siyeke nje ukuthi-ke manje seziyagoloza kodwa ingane nje iyathethiswa ukuze izokwazi ukufunda impilo ukuthi impilo imi kanjani emhlabeni ngiyabonga sesidodo phile ezweni lomzansi danko
1: Sweet Dodo kuyizwi lomzansi.

0: izwi lomzansi izwi lomzansi yizwe umehluko
1: siya kwamkela usezweni sawbona
2: unjani sesisi
1: ngiyaphila uzwile othokozane ekubiza ngosimo ecelela usisi nozibo
2: Enjoyile inkulumo ngiphinde nga enjoy ka lo bhuti lo obekhuluma ngothando nomphefumulo.
1: Oh okay.
2: Hayi hayi hayi
1: ngikhulume lapho. Hayi mthakazile.
2: Hayi hayi kuningi. Ngabe ngisikelithikayo sisi. Iyabona le yethu nokugqagqamuka. Ake ngithi ngizonxoma labo baba babili okhona osangiphuma naloko ebangeni ekuqaleni. Uze wathuza benomkhuleko.
1: Oh yeah,
2: because uyam understand umuntu wesifazane. Ngiyafisa sengathi obaba bonke bebenga understand leyo ukuthi thina njengabantu besifazane siyafisa ukubabeka phambili. Sometimes emakhaya babekwa phambili but thina ukuunderstanda kwabo ngey'mfuno zethu thina bayasazenza sithandane. Angifuna chance ukubalwa nathini indoda efuna ukuthutshelwa indoda imfuna umuntu othethayo. Umuntu wesifazane ufuna nina. Sina sithandane o. Angithi uyabona. Into edala ukuthi sigcine thina simemeza. It's because amandla ethu ayaphela emlungu. Awekha manje. Akuvamisile ukuthi sibe physical. Kuyenzeka nje uze ukuthi ubaba uyashawa. But thina wethu amandla. Ila abekwa khona. That is why bethi uma sesithetha ukhumbula uma wakhe because ukuthetha ikona okuqondisayo from enganeni yakho kuwe indlela okhuliswe ngayo ukuthi uma ungathethiswanga ngiyazazi ukuthi kwazitsha ukuba uma wayengathethi ukuthi zintsha ukuklina. So umuntu wesilisa kuthiwa uma ngabe ufuna akukhiphele akufakele amakhabethe funeke umtshele namhlanje uphinde umtshele ngesonto elizayo ukuthi ngathi ngifuna amakhabethe because umuntu ufuna umtshele njalo but thina njengabantu abangakwazi ukwenza lokho ukushinta eyodwa isikhathi esisodwa ngaphandle kokuphakamisa izwi bayasunderstand ayithina ukuthi okwethu kuthukuthela kuphelela emazweni so if ubaba ethi uyathethiswa uthethiselwane because they understand that mhlambe siba treater kabi ngoba singathuli nesifuna uthando yini singazange size sisize ngothando size ngothando from the get go uma ngabe kususa lapha emgaqweni ekubiza ngaleyo umgwaqo ekhuluma nawe ekhuluma ngawe uze umthande athi uma sekubeka endlini uthando luyi-feeling sisidoda
1: yeah
2: nawe ngeke umuntu methi awuchazele uthando njani lungeni kuthini indlela ozizwa ngayo so if like khaya ngizizwa ngingarespekthekile ngizizwa ngingathandwa ngizizwa ngingafikelekile iyoke lento edala ukuthi kuthiwe siyangena siyadivosa ngoba senalo uthando lwaqala sinalo uthando thina ibona ubaba bangasenzi ngaqala why it's because labo baba ke walinganisa ngabo omunye ubaba ukuthi wayekhonjela intombi kuthiwa wena mfana uyayithatha leya ntombazane wayeya umfana ayayithatha sisidodo and ayithathe afunde lokho okuyithanda kutshelwe kona because wayengayazi enye into ngaphandle kokuthi ubona abazali bakufamily structures kuhlukile okwanamhlanje sebekhula bo

nami ngiyathanda ukumbona enkazimulweni. Ubani ongafisi nje ukuba senkazimulweni kaSimakade? Athu Isaiah vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza, inkazimulo kaJehova iphumela phezu kwakho.

ngobabona ngibaniki 7 days kodwa bonke abalwa nawe ngibaniki 7 days namhlanje ngithi makhathosa vosenzela.

0: ani ngasonke isikhathi ucabanga ukuthi ngabe sengizodlula yini emhlabeni ngishiye kunje uyayibona lonto le kuningi nje kusuka kwenzeka so siyabonga kakhulu njengoba sikhona ke la sizoxoxa lami siyaqhubeka nje siyaxoxa kakhulukazi udaba lwethu esalushiya ngesonto ledlule sisazoqhubeka kulona futhi
1: lo part 2
0: wethu la esasibheka khona kakhulukazi ukuhlukumezeka komuntu wesilisa and ngayichaza ke le dlame ngathi angeke size sikwazi ukubona amaphutha ethu uma sivele sihlanganise kube iglucose.
1: Oh yeah.
0: Uyayibona lonto le.
1: Sawukela ndawona manje.
0: Sawukela
1: ngokufaka uflawa.
0: Ngiyachazela konke nje kula.
1: Uyabona lonto.
0: Ngeke nje sikwazi ukubona.
1: Yeah.
0: Kodwa ukuze sikwazi ukubona uma sifuna itanyaza siphuza itanyaza nje one way.
1: Okay.
0: Engahlanganiswanga na sawuti.
1: Oh.
0: Uma sifuna ukukhishwa isisu sifaka usawuti nje wodwa manzini
1: kuba usolisi
0: nje kucace yabona so lokho esikwenzayo noma lokho engikwenzayo siya understand ukuthi vele impilo ihamba ngabucu ngabubili
1: kunjalo nje
0: ukuze kushawane kufanele kube khona owesibili engizomshaya
1: ngeyishaye
0: wena
1: wathi uba simple shembe awukwazi ukucasha ngawe
0: cha
1: ncike ngawe
0: ncike ngawe cha uzoncela kanjani ugcina uwebhungu ngoba ubona isithunzi
1: uyabona
0: so ke lokho ke kwenza ukuthi sikwazi ukubona nathi la kufanele silungise khona uyabona ngiye ngibathandeka abantu besifazane kakhulu ngoba noma ngabe bekubona lokho kwezinye ikhathi bayagodla bathule balalele
1: yeah
0: iyayibona lonto le yeah siwalalelisisa ama mistake wethu noma singabantu abangezwa
1: ngiyajabula ngiyakwazi lokho
0: uyayibona lonto le noma singabantu abangezwa kodwa siyakwazi ukulalela
1: khona lapho kungezweni
0: khona lapho kungezweni kwethu kodwa siyabantu esingaphikisani nesiye siyalwe ngakho and ngiyacabanga ukuthi isizathu saloko singabantu abahambayo thina edlame yabona uma ngabe kuthiwa khona ama conference kuma conference siyotshela into esiyaziyo
1: oh okay
0: sibuye nakho kodwa lokho esikwaziyo futhi sihambe nakho esikwaziyo saphinde sabuye sapinde futhi sabuya nakho sithe sibuya nakho saqhubeka la besigcine khona kahle kahle singabantu abahlezi benezizungu singabantu abahlezi benezizungu abantu abangafuni ukuhlala ndawonye abantu abafuna ukuhlezi behamba
1: okay.
0: Uma sesifikile kuleya conference sihlale ke sitshelwe nje ngento eyodwa esatshelwa yona siqala ukugana ukuthi indoda iyalethela ukudla ngetray
1: sibuyele ekhaya
0: yokugcina sibuyele ekhaya siyoletha ukudla ngesandla uyebo lonke le ngisho singatshelwani laphana kodwa sibuyela thina siyoqhubeka lapho ngisho singatshelwani still sizobuya siqhubeke la esigcine khona ngeke ke siyeke futhi yabani ngoba dlame lento yokuthi hambisela indoda yakho ngetray yinto esiyaziyo kodwa manje impucuzeko yethu isiyenza manje silahle thina izinto vele sizaziyo uyabona yiphi le mpucuzeko engikhuluma ngayo yingoba thina ngithi sesidlela kuphi ematafuleni
1: oh yes
0: uyabona so njoba sidlela ematafuleni vele kuyoqhamuka ngesandla kuye etafuleni
1: oh yeah
0: uyabona kufike kubekwe etafuleni ngoba vele kuyobekwa kuphi etafuleni
1: hayi me nakho ukudla kwakho
0: nakho ukudla kwakho la sekukhona ukudla sengikubekile njalo uyabona ngoba noma kunjalo le mpucuzeko ikhona injalo kodwa futhi ngiyakholela ukuthi iba khona indlela yokuaddress ukuthi ukudla sekukhona
1: yebo
0: umnomzane awukubeki ukudla etafuleni maqedwe uthi ukudla sengikubekile ubeka ukudla etafuleni bese uthi baba ukudla kwakho se nihambisane niye etafuleni nobabili
1: ha engaba uthathwa phi yabona nje hayi nensizwe izilalele ziyazi ukuthi hawu abantu batshelwa kahle Hawanga bushenzu kaunthukudla lokhana ndokabani.

0: ngiyakutshela uhamba nobaba niye etafuleni.
1: Yebo.
0: Ngenkathi nifike etafuleni uzofika ahlala esitulweni sakhe na uhlala kwesakhe isitulo. Busa uthi baba sikhuleke.
1: Yebo.
0: Yebo lonto le. Ngenkathi niqede ukukhuleka enjoy your food. Bese uqala phansi uyasuka.
1: Ufika sebedla.
0: Yebo, bese uqala phansi wenze njani? Uyasukuma. Usukuphelezele indoda yakho naye etafuleni naye. Wafika wayishiya khona yaqala yadla.
1: Ah, ufika sebedla.
0: Yebo. So ke yingakho ngithi even yona impucuzeko yethu kodwa isanendlela yokuhambisana nenhlonipho.
1: Iyangixaka impucuzeko le oyishoyo. E Lady M. Ngoba asathi indoda ebhunu Afrikaner.
0: All right.
1: Amabhunu amaJalimane. Unkosikazi nje unkosikazi. Wenza ama responsibilities zokuba umama. Ubaba ubaba. U driver impela. You can drive fike eKapa ufike eCairo.
0: Yeah.
1: Kodwa awilokothi imoto makhona baba umsima.
0: Kanjani?
1: Ngaphandle mayigula.
0: Kanjani ngoba kufanele ubaba drive
1: emhlabeni. Ibhunu litshela ngisho izingane ukuthi makuyi imoto enkulu ekhaya sohamba imoto ehlukene. Akekho umuntu ozoshayela, kushayela mina. Nina la. Ngani kuba ngikho?
0: Ngiyabona.
1: Yimi ubaba.
0: Exactly.
1: Unyoko nangu induna yami.
0: Yes.
1: Nina namachwana ethu. Ubaba drive. Mayigulu mama uyashayela. Akushayela umfana.
0: Kushayela ubaba.
1: Shayela umakushayela ubaba, ubaba mayengaphilile. Kushayela umama.
0: Umama.
1: Induna phela.
0: Yes.
1: Akwazi ukujomba endunini.
0: Yeah.
1: Ngaphandle umama mezo allocate ukhiye, awunikeze. Noma imuphi afuna shayela imoto lo la. Kodwa ubabuni ke bani? Umama. And umama uhlezi hamba imoto entsha. Ngoba umfazi akubayena afelwe imoto endleleni.
0: All right.
1: Ubaba ngahamba ngosigedlemba. Yeah, kodwa hayi umama.
0: Hayi umama.
1: Exactly.
0: So yizona izinto ke lezi dlame esizi ngathi ngelinye ilanga uma sekuqaliwe vele kunzima ukulungisa into ingakho ngithe uma siqala ngathi siya kuma conference sibuye siqhubeke la. Uyabo lento le. Ngoba sisuke vele sesiqalile sesinokudelelana kahle kahle la ekhaya.
1: Oh.
0: Yabo. Njoba sesinakho vele ukudelelana ayisekho lento yokugoba manje uphondo.
1: Oh.
0: Ukuthi kambe bani ukuzoqala phansi manje.
1: Eh,
0: seziqinile zombili futhi zindala kabi ke lezi.
1: Zindala.
0: Zindala. Eh, yabo. Kodwa kwezinye ikhathi siye silekelele kakhulu abathi sisaya khona.
1: Okay. Laba sebefikile.
0: Laba sebefikile sesiyakhuluma nje kodwa. Sekubona.
1: Ukukhuluma nenye.
0: Uyayibona lonto le sekubona ukuthi ikhona yini into esengenzeka la.
1: Yebo, sekukubona.
0: Sekukubona. Cha lokho sekubona manje ayikho into engashintsha mina ngabantu bevele sebefikile emshadweni. Ngoba yabantu laba bangeke basatshelwa umuntu ngomshado wabo. Uyabona kodwa ezinye zezinto ziyalekelela uma ungasuthatha uyicoshe.
1: Yes.
0: Thatha lezi zinto uyicoshe bese uyayiapplya ubone ukuthi angeke yini zenze umehluko kulesi simo okuyisona. Abantu abangenza kube khona ukuthula ekhaya uqokolweni nobabili. Nommeta kuthi isimo sinjani? Kodwa yinina. Nalo ngafuna ugoba uphondo kodwa kusala yinina.
1: Yeah.
0: Yebo lonto le. Nalo ngafuna ugoba isenzo sakho sokushintsha indlela ongafisa niphile ngayo siyogcina simshaye nalo ngafuna ugoba.
1: Uyogcina egobile.
0: Uyogcina egobile. Ngoba khumbula ukuthi naye kusengumuntu. Kodwa into edala ukuthi thina sobabili oyedwa wethu angagobi yingoba wonke umuntu uthi ngifuna ukubonakala nami ukuthi ngikhona.
1: Mhlambe ke kuleso sigaba Lady M i-focus isungalahlekanga yini kumqalo wendlela umqalo wendlela lo zobika udaba lakhe lokuthi ufisa nakho ubhlobo naye useyintombi lapha ya yinsizwa lapha
0: yes
1: mhlamba ilahlekini like 10 lo zocela uthando acacisa umbono wakhe aveza umbono wakhe kuwena ukuthi yini ayidingayo kuwena afisa nibamsane ngayo ubeka umbono wakho into udinga umuntu onjani bese ni compromise noma kuba yile nto ukuthi ngibona into nje mina.

0: ngiyithanda ngashela bese ngishelile ngisazi ke manje ukuthi sesithi kubonakala kusasa uthi inenze kahle
1: uyazi ukuthi wedlame kulokho impendulo yami ngathi kithina sobabili singothisha ngoba kukhona ukuthi uhlangane nomuntu wesilisa ubone ukuthi ngihlangane nengane encane engazilutho
0: umntwana
1: kodwa indoda uyayibona lonto le ubone ukuthi nje yazi la indoda yona kodwa khona kwashintsha khona ngazi ukuthi khona la kwashintsha khona indleleni la
0: uhlwile
1: hlwihlwihlwi yona yonke into ngishe khuluma uzube namahloni wena nkosikazi wakhe
0: ayihlambulukile inkulumo
1: yakhe uyayiqonda lonto ayihlambulukile inkulumo yakhe kodwa manje uma uke waba nalobo buhlakani bokubona ukuthi ngaze exactly yiphi weakness uzomlekelela upartner wakho
0: umboostela
1: uzomlekelela upartner wakho ngenxa ukuthi vele uNkulunkulu ukhethe wena
0: uyawuthi ozolungisa lo
1: muntu uthi ozolungisa lo muntu angifuni uqamba amanga lami kukhona amadoda ongazobaleka ucashe uyabona ucashe ucashela umuntu wakho umethu uyaqala uyakhuluma umethu uyaqala ulungisa isimo ngathi ungacasha
0: ngosazi ukukhuluma lona kunomhlangano omphakathi ngasekhaya omunye ubaba engumuntu isimoko ba kungenzeka abantu abamaziyo balalele nje noma bamtshele
1: all right
0: phakamisa izandla ke kuyabekwa sekhonjwa ke akubeqeda ukukhonjwa nje usihlalo ngakhona ophethe uphethe umhlangano o-director bese khona usihlalo ophendula imibuzo
1: yes
0: lo uyakhomba abantu lo athi amkhomba athi uyasuka umathi hey hey hlala phansi wena wena hlala phansi nje ngasisho isibongo hlala phansi wena sibani bani wena usadlala amagende neingane eminyaka
1: uyayibona
0: athi unkosikazi wakhe ngishilo baba ukuthi musu kuye emhlanganweni uba yikho into yoyisho
1: exactly kukhona abantu abantu nathi njengoba ningilalele niyakwazi lokho ukuthi kukhona umuntu wesilisa okathi ubeka umbono ukuthi ivala indlebe uze thuse eqedile
0: yabona ngekulalela iradio ngilalela iradio ngezuthi khona umuntu ongakugadluza ukuthi wagadla lo muntu kodwa angizwazi
1: ukuthi bethini uyabona angizwazi so abantu abanjalo lo muntu onjalo wamuzwa wena day 1 yokucela uthando indlela afike wabhibhidla ngayo
0: ekhuluma nje azalungiswa wena
1: azalungiswa wena
0: hey madoda
1: so ngenkathi wena umvuma futhi umvuma nalento ethi ey Nkosi yami vele mhlambe nami kuthulekile kusho lutho sekuvele waqhamuka lozo ngibhibhidlela manje yabona mhlambe ngingazama ke la yabona
0: uyilungisela
1: lesi simo yaqonda
0: uthothe ezinye izinto zenza kahle
1: ezinye uzenza kahle kodwa indaba isekhulumeni
0: akabhimbi kanje
1: indaba isekhulumeni akubhimbi ubuya ngokuzolala so lezo zinto ke kumele uzame ngawo wonke amandla ukuthi lo kuye enkosini njengomuntu okuhlanganise nalo muntu uyabona baba yazi wangipha impela udlame ayi amahloni wodwa ingathi singangayihamba emhlangano ingathi singangahlangana nemindeni kubekwe imbono
0: ukhuluma manje futhi
1: ingathi singafika nje sesihlala sesidla kunqokolwe kungabikho into ezoba serious edinga ukuthi ilungiswe
0: futhi uyena uPaul akuqala
1: yabona so ke yizinto enjalo hayi ngoba sisuke singazi sisuke sazi kodwa yilento engiyishile eqaleni ngathi oyedwa phakathi kwethu uyena okufanele abe neso lokubona nendlebe yokulalelisisa ukuthi njengoba sekunjena kambe yiphi indlela engingaqhamuka ngayo
0: kunjalo
1: uyayibona lonto le uthi omunye ngelinye ilanga uthenga uyazi ukuthi wedlame kunabantu even u thank you nje othola ukuthi abawazi
0: awu
1: uthengele umuntu wakhe ipresent owesifazane uthekele owesilisa ipresent
0: yes
1: so umethu uyamnika ayivule uma ivula lo avela phakamise kanti skip phakamise kanje athi hey lento le uthi yongilingana yona lento le amahloni uyayibona lonto le

0: lento le uthi uzongilingana kodwa lento le ibingathini kambe irespond yalomuntu ngenkathi ethola the gift ukuthatha igift ayivule phambi kwakhe uma efuna ukujabulisa isithando sakhe oh sithando sami ngaze ngabonga
1: yebo
0: ngoba vele uma ngabe sithengele umuntu into yokugqoka usilahle slip
1: hayi
0: ngoba awusi wena ozithengelayo unless usumazi kahle umuntu wakho ukuthi ugqoka ini kodwa wenza show ukuthi so uyabona ukuthi lento engishoyo isuke ebubhimbini and isiyenza manje lo muntu abe disappointed ukuthi ayibo kanti nihlangane nomuntu onjani
1: usiyobona ngoba sele sigqoka njalo lesikipa uthi oh kahle kahle uyasithanda
0: uyasithanda lesikipa kodwa manje akakwazanga ukuveza yena
1: ukuthi
0: ngenkathi ethengele ukuthi kuba kanjani
1: wena lo budiniwe nje yena akasazi
0: noma liyaphuma noma liyashona yini so ke la kule journey vele yasothandweni idinga abantu abazohambisana babe nakho ukushiyana kancane ngoba asikwazi ukuhamba bese siyalingana ngoba uma sihamba silingane kanje awuzukwazi njalo ukungibona ngempela ukuthi nginamagwegwe noma nginawo yini manje
1: hawo ngokusiyami ngathi nishokimi mina uma ishumayele esontweni kwami ngathi ngiyavala amehlo amahloni
0: ayi laba kahle umlaleli lo
1: eh umlaleli Tame vula sathi uJakobe abizu Johani uJakobe hayi
0: hayi kube kanjani ubona ukuthi ngathi ngathiwa even ngisho emndenini yazi ngisho emndenini ufisa sengathi angangakhetha ubani akhulumele umndeni
1: abantu futhi bathanda abo umkhetho nomu
0: So yilezo zinto ke dlame esikhuluma ngazo hayi ngoba lokho sisuke singakuboni kodwa manje sekudinga ukuthi manje upartner wakhe azame ngawo wonke amandla ukulandela ngemuva
1: yes
0: asize sangabona ukuthi uyasiza ngoba uma ngabe sisiza abantu abanjalo akumele siba disappoint because bona bayibona be right
1: ya uzolahlekela ukuzethemba
0: uzolahlekela ukuzethemba yayiqonda lonto le uzolahlekela ukuzethemba lo muntu so ke kufanele ngempela njoba esho umlaleli la as much essay akesho esontweni eyoshumayela useyamazi umawa unkosikazi ukuthi vele umuntu onjani so unkosikazi sekufanele ayinkosini ngoba kusho ukuthi lo muntu kahle kahle uthunyiwe la khona lo mbizo likhona kodwa futhi khona la kusala khona
1: akayithuli
0: ngendlela lento ayithumile ayithunyiwe yabona ngoba futhi abanye abantu uthola ukuthi as much eshumayeni uyakuthanda uyazi ukuthi mina ngiyathanda ukucula kakhulu kodwa futhi ngiyazi ukuthi angisiye umuntu ocula kahle uyayibona ntle so uma ngicula ngenza show ukuthi iculo lami kufanele sheshe linqamuke
1: ya ngoba manje uyacula impela kodwa manje ke
0: khona la
1: akuphelele
0: kahle uhlangene lento uyabona lento ngiyakuthanda impela ukudumisa kodwa ayihlangene lento uma ngabe
1: kodwa ungcono wena
0: hayi ngcono kuma
1: ha
0: inbase
1: ha
0: wathi ha ubani wena
1: wawabona phu umuntu hayi mina ngiyacula
0: angisaziki okay
1: wawabona phu umuntu aqala iculo yena generalidayo
0: ehe
1: uyazi ukuthi kunendlela kulabo abavumayo
0: ehe
1: emnandi
0: okay aphinda ushintsha ayongena kuyo
1: njengomlungu
0: So izinto einjalo njoba ngilinganisa ngami ngithi ngiyathanda ukudumisa but uma ngabe ngidu futhi ngidumisa kahle mfoka mama yabona mangiyilanda kahle izoba mfishane indaba izowonakala mangizonyuka
1: Oh
0: yebo indaba iyonakala uma sengiqala manje ngishintsha amagiya ngiyaphezulu
1: ukhiye wena lokulahlekela
0: cha ukhiye
1: right
0: kodwa ngazi ukuthi kwenzakalani
1: uyawushintsha
0: eh umusunyuka ke yabona bese yashintsha ke kuvele kube isiginci nje esinge manje singasafani nalesiyana so ke umuntu onjalo ke umuntu okufanele ukuthi ahambe nayo into bese sheshaya idedela
1: sekuhle
0: kuhle angadedeli ngesikade sekuze kwabhimbeka kwacaca ukuthi kuyabhimbeka ke manje lokho kwangempela
1: abadedeli
0: yabona so ke lapho ke engikushoyo wena umuntu wesifazane ukuthi iba nobuhlakani bokuthi kambe ngingenze njani la singa ngoba khumbula ngithe sobabili la singani singothisha
1: yebo
0: Kodwa manje

0: indlela lo muntu ozo end up umcorrector ngayo izoba wrong.
1: Yeah.
0: Ngoba awumcorrect ngendlela yokwakha.
1: Mm.
0: Kodwa wena uyamphoxa, angisho nje kanjalo.
1: Hayi hayi baba, usuka lapho manje awuboni
0: lokho. Awuboni
1: ukuthi uyaphemba.
0: Ngenkathi ekhuluma lo muntu ebekwe lapha emncwabeni, usufika wena ekhaya usuyathethwa, wawusukhuluma isikhathi eside kangaka, bese kwenze njani? 1 2 3 4 5 6 7 8. Uyayiqonda lonto le. Kodwa njalo njalo iba nesikhathi sokuthi eish yazi uma ngabe kukanjena njena ngenxa yesikhathi kusuke ku 1 no 2 no 3 uzohamba hamba ibona naye le yokuthi yazi mhlambe ngikhuluma kade uma ngibekiwe
1: mhlambe into engicabanga ukuthi ingayi remedy kulento ukuthi thina understand thina bobaba ukuthi njengoba ngikulande kini ngathi ba umama la ekhaya umama nakumina
0: yes
1: angi great ngaleyo ndlela
0: yeah
1: umama nakumina in such way that angisho ukuthi wrong lokho engizokusho ukuthi
0: all right
1: kunama couples abizana ngamagama whether bane ingane noma banazo
0: all right
1: wethoko wemthende forsa la you understand
0: yes I do
1: mina angikuthandi
0: akuyona akuhleli akuhlali kahle
1: akuhlali kahle
0: yeah
1: ila iqala khona konakala ngoba ayimthathi nibeke kuleli le level lesenikuyona vele ukuthi njoba senabazali nobaba nomama senihloniphana to that level lento isize kutheni ma ungiluleka kusheshe kuzwela wangiluleka umama hayi Thembi angazi
0: no kulapho wedlame ngizothi uright as much kuyiqiniso vele elimile ukuthi umuntu wesifazane uma efikile ekhaya kahle kahle uthisha omkhulu lo
1: kusekuqasha uprincipal
0: yabona lento le sekufike manje uthisha omkhulu uthisha omkhulu ozoqala ugeza ingane ingakaze ayigeze ozoqala ukufida ingane engazi nanokuthi kambe ibanjwa kanjani laba bathe bethola abantwana babayabodwa ngempela kungona abanye bekuthiwa awukugoduka uye kumama khona ezokufundisa ukuthi ingane ibekwe kanjani futhi ingane igezwe kanjani yabona sasilekelelwa umama sithola abantwana so even ike naye umuntu osilisa umyeni nomyeni naye umama uzele khona ukuzolekelela angithi kwezinye zeyikhathi uyakwazi ukumfundisa umyeni wakho kodwa ngendlela right yabo laba vele bathi mabubuye emsebenzini bakhumule bashiye la iblue elqojem yabo lontele usekhumlile uthi uyangena ubona ngeblue elumthwalo lapha elqojem elithe lo muntu ngathi usazofika faka inyawo bese yalisukuma yabo so wena njengomama ikhona indlela yokuthi ungamtshela kahle ubaba leyo nto leyo ngoba vele iqiniso lithi ayikho right ayikho right yebo lonto leyo so ke ikhona indlela yokuaddressa isimo sokubeka kanje ibluku nothi ukuthi uma usulishiye kanje ibluku cantsi lokhatho bani uma ngabe usukhuluma kanjalo vele obvious usukhuluma nani nengane yakho
1: oh yes
0: isibuyela back kulento ekade uyisho ukuthi kahle kahle ithandani akumele noma abantu abashadile akumele babizane ngamagama
1: yebo yebo
0: vele lento iqala kuse wo boyfriend no girlfriend
1: yes
0: yabona so uthola ukuthi niyathandana nje nisayijolela hayi Zipho hayi Zipho ngisho kuthiwa senishadile kulolo kuthiwa Zipho
1: xabana
0: and leli gama lokuthi Zipho senishadile umuntu wesifazane uzomfakazela liyasinda ukubiza umyeni wakho ngegama uma senishadile ikhona lento eyenzakalayo emzweni womuntu angazi noma yenzeka kumina ngedwa yini kodwa angikhumbuli nangelodi la ngibiza ubaba ngegama lakhe ngingamane ngimthakazele kunokuthi ngimbize ngesika uma ngambiza ngalamagama amnandi kodwa ngingamane ngithi Thabizolo yabona so ke yona ke le eyenza manje abantu besilisa ba end up bengafuna ukuyizwa le yokuthi singoma babo ngoba umuntu wesifazane vele ekhaya usuke ezoba ikona konke dlame umuntu wesifazane uyaba uma wakho uyaba umngane wakho uyaba i-colleague yakho uyaba ikona konke and uma ngabe sekufika izimo sisizana according to leso simo siqondane nani
1: yaba nje into ayishoyo mama

0: umuntu wesifazane mayegana kulomndeni.
1: Mhm.
0: Sikhuluma ngesintu sethu.
1: Yes.
0: Isintu ke bakwethu asixabani nenkolo inhlobo, akuhlangene nje. Akuxabani nje inhlobo. Isintu sithi mawugana kwaMsimango ngoso waugana ngalo. Ngithanda nje nobudlelwano lonabo noma mizala wakho.
1: Mhm.
0: Wena ke qobo.
1: Yes.
0: Okucacisayo ukuthi waba wafika indodakazi kwaMsimango.
1: Kakhulu.
0: Indlela akuthanda kanje uMambizala wakho. Ogula nokugula manje ngakuzwana efonini. Now ngikusho lokho umlaleli ngoba utade wethu lo ngiyamazi kakhulu. So usibali. Umlamo wami
1: umlamo.
0: Yes.
1: Yes.
0: NgesiZulu. Now umegana umuntu kulomndeni izalwa zakhona ziyajabula zithi hawafika umuntu ozosibambela umuzi wasesihamba.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ngesikhathi umuntu wesifazane egane efika kuthi uyokotiza emzini.
1: Mhm.
0: Kusuke olulekwa lezalwa zala ekhaya ngoba ulayi uyaliwe ekhaya kubo.
1: Yes.
0: Ephuma.
1: Mhm.
0: Useyamukelwa ngala usezolulekwa ngokuthi lalela kusuyicustodian wena yesiko lenomkhuba la ekhaya. Masidlula ukuthi la ekhaya kwenziwa kanje.
1: Yes.
0: Makuzelwa ingane le ekhaya ihlolwa kanje. Iintwana zala ekhaya, iintwana zala ekhaya ingane enzenziwa kanje. Ingane mayiba nomkhuhlane onje isungadinga udokotela, isukudinga ufanele wenze ukuthi. Lezo zintwana ezincane ezidinga umuntu ezidinga umama la ekhaya. Kodwa eziyinsika yomuzi.
1: Eziyinsika yomuzi ya.
0: Now uma omama bethu laba bamanje ekufanele bafundise labo makoti bethu abafikayo bengazi kade bekhule benza lento esoyisho njengamanje Lady M ukuthi babiza amadoda abo ngamagama.
1: All right.
0: Yina azowazi kuyifundisa lo makoti.
1: Uyazi ukuthi indlela
0: umbono
1: wabone. Yes, ngiyakuzwa and uqinisile. Njengoba siganile sithole kukhona abantu abadala especially mina njengomntwana omncane ngizosho kanjalo ngithenga igana ngathola sekhonosis uyayibona lonto le so njengoba sekhonosis ngilandela kakhulukazi kosisi indlela kade benza ngayo makuthi sihlangene yebo lonto le they know nje ukuthi okay shay ku 1 no 2 no 3 ngicathuliswa ibona
0: exactly
1: yabona ngicathuliswa ibona and kubona akekho noyede engingamuzwa uma kuthiwa kuhlangene ifamily noma kunomsebenzi owathwathwathwa ebiza umkhwenyana wakhe ngegama noyedwa yayiqonda lonto le noyedwa
0: ngawena ufike la
1: ngayimina ke manje simodel yabona osofika nalomkhupa kodwa ngifike ngakuthola ukuthi bathi baba kabani
0: yebo
1: yayiqonda lonto le bathi baba kabani mina ngaqhamuka ngathi Thabizolo
0: yebo Now uzonakho
1: yebo lonto le ngiqhamuke neyami nami engiqhamuke nayo yes ngasho njalo futhi lesho njalo I remember ukuthi even umalumekazi wami ngiphuma ekhaya wathi kimina Xoli angithi uyazi ukuthi nangelodi la ngamina ukazi ungizwe ngibiza umalume wakho ngegama ekhaya wonke umuntu kuthanda bezithe
0: yebo
1: omalumisha babizwa kanjani umntabezithi uyiqonda lonto le so ke I remember siya ne family le yami siya nayo le ekhaya sathi mase sihlangene sekudliwe umalumekazi futhi ngase ngikhohle ngalo wangibuza umalumekazi wathi Xoli kambe ngangitheni kuwena ngathi malumekazi wathi indoda ayibizwa ngegama kodwa ibizwa ngesithakazelo
0: basho manje laba manje ayibizwa ngegama naye isikhumbuzo lo
1: yes so lokho kanye kukodwa ikona okukhipha thina egiyeni lenhlonipho yomuntu wesilisa
0: okay
1: and sina lento dlame ethi umuntu wesilisa uhlonishwa ngoba ekuthanda ekondla ngicela ukuyiphinda le abantu besifazane besimanje bahamba nokuthi indoda uyihlonipha ngoba ikuthanda futhi nawe iyenze njani ikuhlonipha kusho ukuthi ngamanye amazwi sibuyisela lokho akwenzayo siqonda ukusho njalo yabona bagijima ke bese beya ku 50-50
0: oh
1: yes
0: okay
1: bathi mabegijima bagijima sebeya kuphi ngizomhlonipha kanjani yena

0: Kuluma nonkulunkulu.
1: Angazi nanokuthi kuthandazwa kuthiweni.
0: Ufunani? Hayi ukuthi yikho khona lokho ke.
2: Hayi ukona umthandazo. Ukona
0: umthandazo ke uona lowo. Hayi ngifisa nje Nkosi yami ukuthi sike kodwa manje ngazi ngayibeka kanje njengoba uyibeka yiyo. Uyaba njengoba uyibeka yiyo. So ilento ke dlame esikhuluma ngayo. Ukuthi la emshadweni asizili ukuzokompyutha ukuthi ubaba wenzani.
1: Kunjalo.
0: Uzoshintsha ubaba wena.
1: Yebo.
0: Kodwa uma ezothengena ngomnyango ngoba engene ngo7 ukhulume kuze kuvele lokho kumhlophe la uzokwenza isimo sibe worse ngoba lo muntu awumfundisi lutho.
1: Ukhuluma uzobe namathampihla.
0: Amanqanqa.
1: Asho usiphe umculo. Emkhubulo.
0: Ngiyakukhumbula.
1: Atsafa amathampihla.
0: Ukhuluma uzobe namanqanqa la izinto ezimhlophe. Lo muntu uyabona uthi uthe buye ekhavela useyazi ukuthi kunamagabade. Uzoshintsha lo muntu.
1: Ohlala umuntu emotweni esebuyile.
0: Ngiyakutshela. Ohlala isikade buyile. Uhlele emotweni.
1: Uthi wabuse emotweni. Futhi mawuthi uyamlunguza abheke phone.
0: Cha uyihlalele.
1: Uhlalele.
0: Yini engamenza ahlale ukucabanga ukuthi kodwa lo yamnyango uvulelo bani?
1: Yebo. Angazi ngizongena kuthiweni.
0: Angazi ngizongena kuthiweni. So ke please bazalwane sengivala. Emshadweni akaze kube lula. Kodwa okusalayo uma ngabe uthe uphuma ekhaya wazi ukuthi uyakuphi.
1: Yeah.
0: Kuzoba lula.
1: Mm.
0: Kunezinto okufanele uzibheke kuze kube sengathi mhlamba uzibhekile usazinakanga. Awukwazi ukukhuluma into eyodwa 20 times.
1: Yeah.
0: Uhlanya kahle kahle sekuwena la.
1: Ehhe.
0: Ngoba ukhulume nomuntu omdala wena. Awukhulumanga nengane.
1: Mm.
0: Umuntu ozwe kanye qala ukukhuluma. Okwesibili ubusumkhumbuza nje okwesithathu cha uvala ke. Okwesini uyapi
1: kho? Hayi.
0: Usuyapi okwesini?
1: Kwa kahle kahle itshelele.
0: Akahambe abuye ngo10 uyivalela umlomo wakhe ngoba vele wayikhuluma indaba wena. Washo ukuthi baba ngithande ubuye ebusuku.
1: Ngoku ngokwenza
0: kwenze njani? Waqhubeka. Yes. Yena wenze njani waqhubeka. So uma uqhubeka umtshela uzoshintshiswa ukuthi usumtshele ka5.
1: Yeah.
0: Ngeke
1: azashiswa.
0: Ukube kuthiwa ube ngakwazi ukuhlonipha into obuyishilo. Ubezo yiyeka ngosuku lokuqala. Olwesibili akhumbula ukuthi awema sekuyoshaya utheno ngenana ngifonele ekhaya. Because umuntu wesifazane udinga ukufonela ekhaya. Uma ngabe sekulethe ngeke ekhaya.
1: Hayi yomona.
0: Ngizobuya kunini.
1: Obona mangiwile.
0: Hayi ngizobuya kunini. Hayi ngoba nje kodwa kusalaye ngizojika ibuye ngapha indaba. Udinga nje i-report nje. Mama, yabona umuko wathi mama ususibambe manonini. Kuvela ukuthi icoso lolo.
1: Yebo.
0: Muko wathi mkami. Nakho ngishawa isika. Kuthi nje icoso lolo ngathi ngavela buye ngo12.
1: Wetolisi
0: ngibalekile. Wathi nje mkami nakho ngisahleli nabanga uvele sikhululeka baba enjoy. Ngani ngoba useshilo.
1: Futhi wakwazi ukuhlonipha.
0: Exactly. Iyona into isifuna lokho nje. Akukho kunye.
1: Hayi lo vela Nkosi uthi ngathi hallo wetolisi. Hayi ngisabambe
0: inyane. Ukanani nokulanda madoda ayo enjoy lapha nabangani babo. Khombisa ukuthi wena unkosikazi othethayo.
1: Bafike sezoyiyabula.
0: Exactly. Lucu ngamabhantshanyana.
1: Ukhamiselenda
0: ngamabhantshanyana usuhamba naye bukisa lendo.
1: Kufuna indoda ke ebhanje. Sekuqondoza ke nakho.
0: So ke yiloko nje bazalwane le ndaba yinde kapi yona? Yinde.
1: Yeah, yeah isifunde
0: sisho. Ngokusizwa inkosi sengaqhubeka nangesonto elizayo ngoba yinde.
1: Yabona Lady M omunye angayibuka mhlambe ngendlela ehluki mina as a man. Ngiyibuka mina akangize ngasho ukuthi mina njengendoda cha mina ngiyindoda ngoba ngithi njenge uyayizwa ukuthi kuthuthi yeah ngiyayikhipha mina mina ngiyindoda lenkulumo oyifundisa noma lesifundo ofundisa ngaso namhlanje si contributor kakhulu kabi ekwehliseni GBV
0: kakhulu baba kakhulu
1: yabona nje igalele likhulu kabi lelo nalo okadle ngayo kulamasonto amabili. Liyalekelela kakhulu ku GBV because lento yakhe isithombe sokuthi base khona abantu besifazane.